0: ng kailangan makita ninyo ito kasi kung dadaan at dumadaan yung mga estudyante, mga anak ninyo, pakiingatan kasi hindi lang isang beses na nangyari yung pong pantitrip ng ibang mga estudyante, mga kabataan sa corner po ng, ito papakita namin sa inyo yung video ha, corner po ng Malabar Street at ng H. Mendoza.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi, yan ang CCTV. Pero yung lugar, yung corner ng Malabar at ng H. Mendoza, yan. Maging alerto ho kayo doon mga ano ha, mga magulang, mga estudyante na nasa GC na rin po na isin na rin ni Katropang Toto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Maging alerto ho kayo doon. Pag may mga estudyante, lalo pa kung tatlo o isa kayo, pag marami siguro hindi kasi mga ano rin yun ang titrip eh, mga bakla rin yun, mga, ay sorry sa word, mga ano rin, mga takot din ba? Oo. Marami sila, matapang. Tapos sila na ngayon marami. Pag inupakan nila yung tatlo, pag upak, takbo rin naman sila. Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Pagka kayo ay kukulang sa, ano, sa bilang. Ito, dali lang. Pag kulang kayo sa bilang, alanganin, di ba? Tapos sila marami. Ito, Bon. Yan. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan. Okay, okay. Yan yung lugar na yan. Yan, napapansin ho natin yan, marami hong dumadaan dyan pagkahapon uwian. Di ba? Yung iba kasi, pumupunta ng SM. Yung iba naman, dyan na rin po sa tapat ng SM, sumasakay, mas mabilis. Kung ikukumpara mo sa Rizal Avenue na marami pang dadaanan para makauwi ng bahay. Kaya yung iba, dyan po nag-aabang. Naglalakad, yung mga estudyante, mula ho doon sa Pienes, pababa ng H. Mendoza, dyan sila mag-aabang. Yung iba, siyempre, dyan nakatira. Oo, dyan nakatira. Mas mura nga naman, pagka sasaki ka ng tricycle, pauwi ka ng Mandaragat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pauwi ka ng matahimik. Di ba? So, dyan karamihan talaga ng mga estudyante. Ngayon, may mga nagkukumpulan dyan na mga geng-geng. Ngayon, anti-trip. Kaya ko nasabi yan dahil kahapon, maliban doon sa napag-usapan namin ni Major Manalo, meron pang nangyari na magulang nandyan, sige. Meron pang nangyari, nakausap ko kahapon August 3, di ba yung magulang, kausap natin, dyan din mismo nabugbog yung kanyang anak. PWD yun, napagtripan yung tatlo na yun. Pero yung magulang, nasa kabila na, kausapin na natin. Ma'am, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Sir Gerald.
0: Ay, sir, opo, good morning, sir.
2: Morning po.
0: Kahapon ko pa po tinatalakay ito, kausap ko na si Major Manalo, Station Commander na PS1. Then meron pang magulang, ano po na nagsumbog sa akin, August 3 naman nangyari, pinagtripan yung kanyang anak. Yung anak po ninyo, dito sa video na ito na makikita sa Malabar Street, kasi nandun po ngayon yung mga kasama namin, doon din po ba napagtripan?
2: Opo, malapit na po yan sa, ano, sa SM.
0: Oo.
2: Opo, opo, narinig niyo po ako?
0: Yes, sir, opo, malinaw po, malapit sa SM
2: opo,
0: tapos?
2: Opo, malapit po sa SM yan. Ang kwento ng anak ko, naglalakad na sila pa uwi, galing ho ng eskwela.
0: Mm-hmm.
2: Tapos bigla na lang ho siyang sinapak.
0: Oo.
2: Kaya sa pagkakasapak ko sa kanya, katalikod po siya, di niya po alam eh.
0: Opo,
2: sa pagkakasapak sa kanya po, natumba siya, tapos sinundan pa ng isang suntok.
0: Ako.
2: Tapos nung patayo na po siya, tumakbo na rin po yung sumapak sa kanya.
0: Kita mo na, pareho, tapos, pareho po yun. Yung magulang na kausap po kahapon, ganun din yung style, pag suntok, takbo agad. So ganun din po nangyari sa anak ninyo?
2: Oo, ganun din po. Hmm. Ang masakit nga lang po, yung sa anak ko, grabe po yung naidulot na suntok sa kanya kasi ginamitan po lata ng pitsakorno yan o yung knuckle.
0: Oo.
2: Kasi talaga pong ano, nagkaroon ng fracture yung anak ko sa mukha eh.
0: Aroon.
2: Yung ngipin niya sa upper right ng kanyang ngipin, yung sa gilagit po, bumagsak po yun eh. Halos pumasok po sa loob ng bibig niya yung
0: aroon,
2: yung kanyang ano, kaya nangangailangan po ng operasyon eh.
0: Naku, naperwisyo talaga masyado yung bata.
2: Opo, eh, nag-aaral po yung anak namin eh. Tsaka wala naman po yung ginawang masama sa kapwa niya kabataan. Kaya nagtataka sila kung bakit ginawa sa kanila yun eh.
0: Okay. Wala siyang ano, nakilala doon po sa mga kabataan na yun?
2: Wala po kasi ang ayon po sa anak ko, pagsapak po sa kanya, nung titignan niya, malab na ano po eh, hindi siya nahihilo pa po siya kaya hindi niya po nakilala eh.
0: Yung mga kasama niya, hindi nakilala?
2: Yung mga kasama niya po, may ilan silang na aninag po, pero hindi naman nila po maano, sabi nila, may kung makikita nila, makikilala nila.
0: Opo, oo.
2: Kasi pati po yung mga kasama ng anak ko, nabigla din po sila dahil wala naman po silang alam na kaaway nila at saka kaatraso nila para gawin sa kanila sa anak ko yun eh.
0: Ang sabi ho ni Major Manalo sa investigasyon, eh mukhang mga estudyante rin daw po ito.
2: Opo, mga naka-uniforme daw po yung ilan eh.
0: Kita mo na, oo. Marami sila.
2: Opo, lima po ang pagkakasabi sa akin ng mga kasama ng anak ko. Lima raw po na kabataan din yun ang gumawa. Tapos biglang takbo po eh.
0: Okay. Wala hong dalang mga kutsilyo, no? Yung pitsa ko lang sa tingin natin.
2: Oo, wala po naman nagamit. Po, opo. Yun po, isa kasi pag sapat na, bagsak po agad yung anak ko eh. Dahil kung palagay ko, kung normal lang nasuntok yun na walang ginamit na pizza corno yun, hindi niya naman mapapabagsak agad-agad yung anak kasi matangkad po yung anak ko. Medyo may kalakihan din po yung katangkaran po siya. Ganun po.
0: Oo, kung kamao lang ang gamit, siguro papasa, pero hindi naman
2: siguro. Pero hindi po makaka-fracture po ng ganun kalala eh.
0: Ilang ngipin po yung ano, natanggal?
2: Yung buong linya po ng ngipin niya sa itaas, sa mga bagang niya, lahat po yun. Bumaba po yun. Tapos nung tinignan po ng dentist tsaka ng doktor kahapon, ang sabi sa amin, ooperahan nga, baka maibalik pa yung kanyang nabasag na panga na yun, na ibabalik yung kanyang dilagid kasama ng ngipin. Kaya sabi habang inoperahan daw, ooperahan, nandun din yung mga dentista na mag-assist. Saga ano na yun. Kaya matatagalan daw sa ospital yung anak ko.
0: Ang ibig, matatagalan? Mga ilang,
2: opo,
0: ilang
2: buwan
0: daw po?
2: Kasi po, siyempre, meron pa pong, hindi naman po nila sinabing ganun, pero i-schedule pa rin po sa ano sa operasyon yung anak ko. Kaya ngayon, naghihintay po kami doon sa ospital. Pabalik na nga po ako ngayon kasi umuwi lang po ako magpahinga dahil may sakit din po ako eh. Kaya yung anak ko na yan po ang inaasahan ko na kapag ka nandyan po sa bahay, siya po yung nag-aalalay sa akin, nag-a-assist sa bahay. Tapos yun, nangyari pa sa kanya yan, hindi, kahit na minsan hindi ako makalakad, ako pa rin nagbabantay sa gabi sa kanya dahil wala pong ibang magbabantay. Kasi ang asawa ko po, ganun din, may karamdaman din po yun eh. Kaya masakit na masakit po sa amin yung ginawa nila sa anak namin.
0: Grabing
2: hindi namin matanggap yan dahil inalagaan po namin yan, saka pinalaki namin ng maayos na huwag mananakit sa kapwa.
0: Kaya nga, na-perwisyo talaga.
2: Sa kanya pa ginawa yan eh.
0: Yung pong tinutukoy ni hindi pala ngipin, yung pong umurong, papaloob, yung pong gilagid.
2: Oo.
0: Pero yung
2: opo,
0: ngipin, nakakonek pa rin sa gilagid.
2: Sa gilagid po, kaya yung ngipin niya po, yung mga ngipin niya, buong gilagid niya, pumasok po paloob yun ng kanyang, sa kanyang bibig. Kaya ngayon po, hindi po yung makapagsalita ng maayos, tsaka hindi rin po siya makakain ng maayos. Yung
0: lugaw.
2: Nakakain niya, lugaw lang po talaga na masabaw ng gusto, nilunok niya lang para lang po magkaroon ng laman yung kanyang sikmura. Hirap na hirap po ang anak ko. Eh, hindi ko rin masabi. Sabi ko na lang, anak, basta kahit ganyan, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Kasi, alam mo po, hindi naman natin hawak ng isip ng bata dahil sa nangyari sa kanya na wala naman siyang alam na ginawa niyang masama. Ginanon siya eh.
0: Wala naman siyang napirwisyo, kaaway naman estudyante.
2: Wala pong kaaway ang anak ko. Dahil minomonitor namin po yan eh. Yung last subject niyan, may contact po yung misis ko dyan. Tiyatawagan niya na nakauwi na ba yung mga estudyante. Pag nakauwi na po, tatawag naman po kami sa anak ko kung saan na siya banda. Pinapauwi na kagad namin na huwag na siyang mag-alakwa siya. Kaya ano po, ang anak namin halos eskwelahan bahay lang yan eh.
0: Grabe, no? Yung kahapon, yung kausap ko, yung estudyante, sabi ng nanay, naghahasaan ng kutsilyo. Tinanong yung anak, ba't ka naghahasaan ng kutsilyo? Dadalhin niya raw sa eskwelahan, mukhang gaganti, naagapan lang na magulang. Ang ginagawa ngayon, opo, ang ginagawa ngayon ng magulang na yon, simula nung August 3, nangyari yung pambubugbog sa kanyang anak, dyan din po sa may kanto ng Malbar at ng H. Mendoza. Simula nang mangyari yon, araw-araw, nakabantay na sila. Ibig sabihin, nandun, nag-aabang na yung magulang o kaya yung kuya sa labas ng eskwelahan. So pati sila na perwisyo na rin po kasi natatakot din baka mamaya anong mangyari sa...
2: Kasi siyempre, yung pag-aala ng magulang sa anak, eh, ganun. Tsaka yung anak namin, nag-iisang anak lang namin po ng asawa ko yan. Kaya talagang binabantayan namin yan. Tapos gaganunin lang ng isang kabataan, ewan ko kung paano pinalaki ng magulang nila.
0: Honor student pa yata ito, sir?
2: Opo, yung anak ko po, honor student po yun. Nag-aaral po ng mabuti yun, sa STEM po yan siya eh.
0: Okay.
2: Sir, tapos gaganunin lang ng iba. Oh. Masakit sa magulang, sir. Hindi namin matanggap yan.
0: Yes, sir.
2: Nangyari sa anak namin na yan.
0: Nakita niyo na ba yung CCTV nung pumasok sa Spike?
2: Opo, meron na po kami ng CCTV. Kaya lang po, gusto po namin talaga yung makompleto yung investigasyon para po talaga mapanagot yung mga yan.
0: Meron...
2: Kasi hindi po pwede. Gagawin niyo pa po nila sa iba yan hanggat hindi nananagot yung mga yan.
0: Opo. Anong plano? Kasuhan niyo po?
2: Opo, yun po ang ano namin pagkaka natapos yung investigasyon po at napatunayan na at nagkaroon po kami ng sapat na ebidensya para sa kanila.
0: Okay.
2: Eh talaga pong magdedemanda po kami, hindi po pwedeng ganyan lang po yan. Hindi na mabigyan ng hustisya yung ginawa nila sa anak namin. Oo. Nag-aaral lang ngayon pa, paano makakapag-aral ng payanan na sa ospital?
0: Ang nakakatakot ano kung halimbawa hindi pitsa korno yung hawak, halimbawa kutsilyo, tapos yung nangyari doon sa alam mo yon, yung sa Sambuanga, Tacloban, yung
2: natutok
0: ng mga bata na may hawak ng mga baril, di ba? Ay paano kung
2: po. Opo, ganun na nga po sir. Eh, kagaya niyan po, narinig ko rin yung sa isang kabataan na sinakta nila na nakumuha ng kutsilyo, naghasa na. Yun sir, kutsilyo yung kinuha niya dahil yun lang available sa bahay nila.
0: Oo.
2: Eh what if may baril yung kanyang magulang? Palagay niyo, hindi niya ba kukunin yung baril na yun? Yan ang iniiwasan natin mangyari sa ating mga anak. Kasi hindi natin alam, gustong gumanti yan dahil nasaktan yan eh. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isipan nila dahil kabataan yan, mapusok yan. Kaya iniingatan natin. Ako, panayang sabi namin sa anak namin na huwag kang lang gumanti ng masama-sama-sama kasi hindi ano yan, hindi tama. Kaya yun po. Yung kawawa po anak namin, hirap na hirap ngayon sa ospital. Ultimo po kumain.
0: Ano po yung mga, ano habang nasa ospital, di makapagsalita yun, pero kinukomfort nyo yun. Ano yung mga word na binibitawan mo para po gumaan yung pakiramdam ng bata? Kasi mabigat eh.
2: Sinasabi namin sa kanya, huwag ka mag-alala anak, gagawa tayo ng paraan para mabigyan ng katulungan yung ginawa nila sa iyo. Basta sabi namin sa kanya, huwag ka lang gumante, huwag ka lang mag-isip ng masama. Kaya sabihin mo rin sa mga kaklase mo na huwag nang kamong... kasi po yung mga klase niya nag-detect sa kanya, nagpapahayag ng para pong malungkot sila sa nangyari sa anak ko. Nagsasabi sila, ano ba? Gusto mo iganti ka namin? Ganun sabi namin, wag na, hayaan na natin yung batas ang magparusa sa kanila.
0: Oo.
2: Eh kasi inang inaano namin sa isipan ng anak namin na wag gumawa ng masama eh. Kaya masakit sa amin sir na sa kanya pa ginawa yan eh. Kasi mabait na bata yung anak namin eh. Maaaring iba sinasabi nila mabait ang anak nila.
0: Oh.
2: Sa amin po talaga alam namin na sa puso namin dahil alam namin pinalaki namin ng maayos yung anak namin eh. Para ganyanin lang ng iba, ng mga kabataan. Iwan ko kung paano sila pinalaki ng magulang nila at ganyan sila sa kapwa nila.
0: Eskwelahan sir, ano sabi sa inyo? Meron mga investigasyon, patawag?
2: Meron din naman po silang ginagawa doon sa eskwelahan. Kaya lang po hindi po namin po sila... medyo pinakikialaman kung ano pong ano nila. Basta kami, gumagawa rin po kami ng kakabang paano namin masosolve yung aming isang kaso na po na ito. Eh, ang problema lang po kasi minsan yung mga CCTV na ano sa bawat na meron sa anto, yung iba sira.
0: Sira.
2: Tapos yung iba naman malabo.
0: Mm.
2: Eh, kaya hirap na hirap po kaming umanap ng magandang ano po eh.
0: Kaya nga. Sir, anong mensahe nyo doon sa lima? Lalong-lalo na yung sa umupak doon po sa anak ninyo kung napapakinggan tayo ngayon.
2: Ayun po, sa akin po, itigil nila po yung gawaing masama na yan dahil sa bandang huli po, sila rin mapapahamak dyan eh. At saka sa mga nakakaalam po na tao o nakakit, nangyayaring yun. No? Minsan kasi po, mayroon diyang sasakyan na baka nakunan niya ng kanyang dashcam.
0: Yun.
2: Kung maaari po sana, ipagbigay alam sa amin o kaya po sa mga kinaukula na sa otoridad po para po ano, magkaroon po kami ng mabisang ano po, laban sa kanila. Sa mga yan po, yung mga magulang nila, alam nyo naman po yung mga anak ninyo. Sana po kayo na po ang magkusa na lumapit sa amin at makipag-ugnayan sa amin sa pangyayaring ito. Alam naman nilang magulang nila yan. Maaari ba namang hindi? Alam nila yung ng anak nila eh, yung gawain ng anak nila. Yes, masakit po sa amin, sir. Masakit sa pamilya namin yung nangyari sa anak namin.
0: Yes, sir. Oo, lalo na.
2: Parang gustong parang puputok ang dibdib ko.
0: Opo, kasi isang anak mo yun, sir. Pinalaki mo yun na talagang iningatan mo. Talagang nakatutok yung atensyon mo doon. Yung bang parang ayaw mo na magasgasan, masugatan, tapos biglang sasaktan
2: ganun talaga,
0: lang?
2: Sir. Ganun ang pakiramdam namin. Tapos sinaktan nila ng ganun-ganun pa.
0: Oo.
2: Binamitan nila ng pizza corner yung anak ko. At saka din...
1: Bullseye!
0: Alam niyo po yung damdamin ng magulang? Yan, ganyan po ngayon. Biruin mo, iisang anak pala nila yun. Tsaka nag-aaral lang mabuti yun. Honor student yun. Pag isang... ganun naman, di ba? Alam natin yung iba, okay naman, hindi naman lahat. Pero pag maraming anak, hindi masyado nabibigay yung atensyon ng maayos. Gawa na siyempre, busy ka bilang magulang, tapos marami yung anak mo, so hindi mo masyadong nabibigay yung atensyon. Iba, pag isa lang yung anak mo, talagang nakatutok mag-asawa. Di ba, sir? Oh, wala pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, di ba? Di ba, sir, iba yung attention pagka isa lang anak talagang tutok. Ayaw na ayaw mong masaktan. Kung meron mong nararamdaman, tatanong yung anak, ano bang masakit? Ano bang meron? Bakit anong ganyan nararamdaman mo? Iba yung pag-aaruga pag isa eh. Ngayon, hindi mo akalain yun, sir. Yan bang anak mo, sir? Ano yan, hinahataw mo ng ano, sir, ng pamalo, ng mga sinturon?
2: Hindi, sir. Huli ko pong napagbuhatan ng kamay ng anak ko, elementary pa po yan. Hindi na alos dahil lang hindi sumunod sa akin, pero hanggat maaari po, hindi ko inaano yan.
0: Tsaka,
2: hindi ko po sinasaktan yung anak ko.
0: Oh, yun, ginawa mo yun bilang pagdidisiplina, pero masakit
2: sa... Disiplina lang po yun na maituwid siya sa kanyang pagkakamali.
0: Oo, pero masakit sa ano yun? Masakit sa loob mo yun na gawin yun sa anak,
2: di ba? Oo, masakit yun. Tsaka sapit ko lang po pinapalo yan.
0: Oo.
2: Nung maliit siya, pero nung basat nung tumuntong po ng grade 5 yan, grade 6, wala na po, hindi ko na pinapagubuhat ang kamay yan. Puro na lang po ako pangaral sa kanya, pangaral, pati dalawa po ako yung mag-asawa.
0: Oo.
2: Well, tapos gagawin yan. Tsaka sir, yung ginamit sa kanya, bakit hindi sinapakpakan, ba't kailangan gamitan mo ng ano, ng pitsakorno yung anak ko? Eh kung tumama sa batok yan, sir, di,
0: aroy,
2: anong mangyayari sa anak ko?
0: Naku, baka minamuong dugo doon at nalagay sa alanganin yung buhay.
2: Saka sir, may tama pa rin pati yung noon ng anak ko. May tama sir, may sama suntok ng pitsakorno eh.
0: Aroy.
2: Hindi lang masyadong napuruhan yung noon niya.
0: Oo.
2: Oh, tapos kaya hindi niya sir nakita eh. Hindi niya nakita yung mga yan. Kasi nga nung pagtayo niya sir, malabo pa rin yung paningin niya dahil hilo pa siya sir sa ginawang mong pagsuntok sa kanya eh.
0: Oo, oh, likod pa naman nakakatakot. Paano kung batok pala yung ulo natin na, yung alam mo yung ano, yung likod, di ba may boksingero na ano, na suntok sa likod?
2: Sa likod, sa batok.
0: Oo, oh, delikado
2: na,
0: yun eh.
2: Namatay din sir, lalo na kung may gamit pa yan na nanakel o pitsakorno, di mas malala, buti na lang.
0: Yes,
2: yung tumama sa hindi delicate, deadly, ano, spot ng ulo ng tao.
0: Opo,
2: pero ganun pa man, sir, ang, hindi namin matanggap talaga, sir, yung ano sa anak namin, sir, na magkaganyan siya eh.
0: Sige po. Sana makilala na, sir, ano, at makausap, makaharap ninyo, at yun nga sabi nyo, ustisya para sa anak ninyo, siguro masampahan ng kaso. Ganun po.
2: Masampahan ng kaso, kasi uulit at uli-ulitin nila yan.
0: Ay,
2: marami pa silang pipiriwisyuing mga bata, mga kabataan.
0: Oo, oh, dalawa na nakausap ko, pero yung iba, hindi pa nagsasalita lang yun. Baka mamaya yung iba, hinayaan lang, di ba? Baka marami nang nasaktan eh.
2: Saka palaging sa lugar na yan.
0: Oo,
2: yung
0: nga.
2: Huling interview niyo po, dyan din sa lugar na yan.
0: Yan ang
2: dyan sa kanto, tapos ang takbo nila dyan sa baba, sa may baba ng Palawan Pawn Shop. Oo, dyan sa pababa dyan, sa lugar na yan.
0: Matahimik.
2: Ginagawa nilang, ano yan, takasan.
0: Sige po. Sana mababaran ganyang oras yung pauwi ng mga estudyante.
2: Opo, kung kailan marami pong tao, sana mga kabataan. Para maiwasan yung ganyang mga di inaasahang pangyayari po eh.
0: Mababaran ng pulis, ng barangay, at saka
2: opo,
0: ng...
2: Opo, pati yung kanilang mga CCTV po sana, bawat ano... May CCTV at malinaw po sana yung mga magandang klase po sana yung ano nilang CCTV.
0: Para makatulong sa investigation.
2: Nakapagka po, nag-zoom eh, makikita mo kaagad yung malinaw yung mukha nung ano. Hindi ko kumuha ng CCTV. Hindi naman maaaninag lang gusto, di baliwala din yun.
3: Ilan naman ang kailangan CCTV na
0: oo. Ay, si ma'am pala nandyan. Oo, Mrs.
2: Opo, kasabi ko po.
0: Mrs., magandang umaga po. Napirwisyo po kayo nanay ano, dahil doon sa nangyari?
3: Ay, sobra po talaga dahil hindi po namin matanggap yung ginawa nila.
0: Uupiran
3: po yung anak ko at hindi pa po. Tatagal po siya sa ospital, sabi ng doktor eh.
0: Oo.
3: Kaya paano po yung pag-aaral niya?
0: Yun na nga,
3: graduating po yan siya, sir.
0: Oo. Nanay, ano po yung naramdaman ninyo, yung unang nakita ninyo na, yun nga, na pumasok daw yung ano, yung gilagid at ngipin ng anak ninyo doon sa loob? O anong pakiramdam po ninyo noon?
3: Alas sumatayin po talaga ako, sir, dahil yung dugo, sir, walang tigilan dugo.
0: Ay, ang lakas ng dugo?
3: Hospital. Yes, sir, hanggang sa ospital, sir, dugo ng dugo.
0: Uh-huh.
3: Hindi ko ano talaga, sir, talagang pati nga yung mismong kumuha sa kanya na sa hero, yung nurse.
0: Oo.
3: Uh-huh. Talagang iling lang ng iling habang tinitignan yung kanyang pagnganga niya eh. Hindi ko po kayang tingnan, sir. Kasi tinignan yung ngipi ng ano, tapos habang inibistigahan kung ano yung mga nakalagay doon, kung ano yung mga nangyari sa kanya, alos, tumigil ang puso ko, sir, sa ano,
0: Hindi pa siya po na nakapagsasalita ng maayos ngayon.
3: Sa ngayon, sir, hindi makakain. Hindi magandang pagsasalita niya.
0: Yeah, no,
3: so, ito, sir, yung kanyang ulo. Yun po ang kinakatakutan namin sa noon niya kasi medyo umiintad din siya ng sakit.
0: Na-CTs ka na ba?
3: Sa ngayon, sir, wala pa naman. Wala pa po siya. Naka-schedule pa lang po.
0: Na-schedule pa lang.
3: Kaya hindi pa po nila magalaw-galaw yung dito sa may ngipin niya kasi nga po ay kailangan pa pong makita yung connect ng sa ulo niya o po yung CT scan.
0: Hindi natin alam yung nasa isip ngayon nung bata. Kasi ma'am, sa ganong edad, mapusok yan. Talagang nandoon yung siguro galit na galit yan yung bata doon sa ginawa sa kanya. Pero kayo bilang magulang, ma'am, paano nyo kinocomfort yung bata? Anong sinasabi niya, ma'am, pagka nandoon sa ospital, hindi man nakapag-re-response ng sasabihin, pero kayo bilang magulang, paano nyo po na ipapanatag yung loob ng bata?
3: Puno naman po ng pangaral ng anak namin. At naniniwala ko na alam niya na may takot po yan sa Panginoon. Hindi po yan gaganti ng masama. Bagkos gaganti po yan ng mabuti sa kapwa.
0: Yan,
3: okay. Hindi po ang masasabi ko, sir, kasi kami po pinalaki kami na at ang anak namin pinalaki din namin ng maayos. Kaya nga po, sir, hindi yan namin kinukonsiste pag may mali.
0: Opo.
3: Una, papaluin sa pet at pagsasabihan, anak, huwag mong gagawin. Pero once lang namin nagawa yun dahil nga sa sobrang kulit pag naglalaro sa labas. Yung mga ganun sistema lang, pero hindi po yan, hindi po yan nakikipagbarkada kung kani-kanino.
0: Ano po ang... ano
3: bahay, bahay, school lang po yan, tsaka charge lang po. Yun pong kanyang routine, sir.
0: Opo, bait pala.
3: Yun po, may tungkulin po yan sa aming charge. Opo. At hindi po yan siya talagang... Kumbaga yung batang masiyahin po yan siya. Palakiwa. Sabi nga sa school nila, bungis-ngis nga po yung mahilig tumawa.
0: Opo.
3: Ganun po yun siya. Yan lang po yung ano niya at pala kaibigan. Marami po yan siyang kaibigan.
0: Ma'am,
3: at mga kaibigan niya po sir, mga magagalang naman. At pareho rin na pareho niya na mababait. Kaya lang sir, ang hiling ko po sana, kung mayroon po sanang magandang CCTV na makapagbibigay na kahit na yung footage po na yung may mga dumaan na sasakyan, ay makipag-ugnayan lang po sa amin. At magkaroon din po sana na magandang CCTV dito po banda sa
0: Malbar.
3: Sa lugar na yan sa may Malbar.
0: Opo.
3: Diyan po papuntang
0: Mendoza.
3: H. Mendoza. Hindi lang po diyan, pati po sa likod ng Baywalk. Sa Baywalk po, sa likod ng Barangay Matahimik.
0: Marami diyan, ma'am. Takbuhan.
3: Marami po.
0: Takbuhan.
3: Kahit na po nagtatambay. Kasi meron po diyan, sir, na mga area na parang liblib po, sir, na nagkakaroon ng mga tropa-tropa sila, mga kabataan po diyan. Kasi ang isa rin po sa mga na feedback sa amin diyan na nag-survey kami, meron daw po diyan mga maraming mga kabataan na nagbuo ng mga iba-ibang mga gang. So diyan po ang puntahan nila, sir. Diyan din ang takbuhan nila, diyan ang kung anong mga ginagawa nilang ano. Tapos lalabas sila dito sa SM.
0: Opo.
3: Magkakaroon ng plano kung anong gagawin nila, kung sino na naman ang pipirbisyuhin nilang bata. Actually, sir, hanggat hindi nahuli yan, hindi pa yan titigil dahil marami pa yan sila bibiktimahin talaga mga bata. Ilang magulang pa po ang iiyak.
0: Tsaka ano, ma'am?
3: Madasukta na bata.
0: Kaya nga, sa ngayon, pichakor ng hawak ngayon, baka sa susunod, di na pichakor na ang dala niyan?
3: Yan, sir. Lahat sila may merong mga ganun. At ang mga bata niyan, paano nakakabili ng ganyan? Paano nagkakaroon sila ng mga ganyan? Siguro, sir, ano yan eh, dapat talaga higpitan ang sekuridad. Unang-una, magkaroon na CCTV. At ang kapulisan naman ay umaaksyon din.
0: Apo.
3: Kaya sana hindi lang ito ang una nilang pag-aksyon, kundi tuloy-tuloy na paglalagay ng mga pulis sa lahat ng mga kanto dyan po. At sa mga area na kung saan madalas nagkakaroon ng gulo. Pati dyan po banda sa may papuntang palengke, dyan po at doon po sa H. Mendoza, sa lahat po ng area, sir, na maproteksyonan ang mga bata. Kasi kung matatalino po ang mga otoridad, mas matatalino pa nga po yung mga kabataan na gumagawang yung mga suspect po. Ang gagaling nila, marunong silang magpasikot-sikot kung paano nila gagawin sa kapwa nila yung mga ganyan eh. Biro mo, sir, pagdating doon sa CCTV, nag-change outfit pa sila. Alam nila yung gagawin nila. Kumbaga, planado nilang ginagawa talaga na saktan o manakit. Ibig sabihin, meron talaga silang pag-meeting no, na ginagawa para doon bago nila planuhin na saktan ang mga tao.
0: Okay.
3: Kung sino man ang makita nila, o ituro o kung sino man na matsempuan nila naglalakad, sir.
0: Okay, sige
3: sa
0: po.
3: Daan.
0: Mama, nung mensahe nyo, ma'am, baka, baka nakikinig yung lima na yun, ano pong gusto nyo sabihin?
3: Ang siguro masasabi ko po, sana makonsensya sila sa mga ginagawa nila. Kung habang bata pa sila, sana meron pa naman panahon na para magbago sila. Kasi huwag nilang sayangin po ang kanilang buhay sa maling paraan na ginagawa nila. Dahil walang ikabubungang mabuti ang paggawa ng masama. Habang bata pa sila, sana magbago sila. At magkakaroon pa sila ng future kung susundin lang nila na sumunod sa tama po. Nalandas ang tahakin nila. Ganun din ang mga magulang na sana huwag nilang konsintin ang kanilang mga anak. Kasi pagdating ng panahon, pagsisisihan nila yan. Mismong magulang na pangaralan or sabihin natin na papangaralan nila ang anak nila kung sakali man talagang sobra ang tigas ng ulo ng kanilang mga anak.
0: Apo.
3: Bakit hindi nyo ipaalam sa mga otoridad na yung mga anak ninyo ay nahihirapan na kayong magkonsente. Bigyan nyo ng aksyon. Baka sakaling pag nakatikim yan ng ganitong sistema ng pamamaraan na dapat disiplinahin ng inyong mga anak, magbago. Di po ba? Kaysa sa itatago ninyo, kukonsentihin ninyo, papabayaan ninyo. Walang mangyayari. So, magtulungan ang bawat isa dahil ayaw din po namin na ang mga batang yan ay mapariwara. Di po ba? Mas lalong mas masakit sa amin na kami ang apektado, kami ang kumbaga na agrabyado at mayroon pang mga kabataan na ganun din ang gagawin nila. Kaya sana maputol na yung mga...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, putol.

0: na po.
1: Oo, ma'am.
0: Opo,
1: salamat ma'am ha sa oras na ibinigay ninyo ma'am dito ma'am sa opo. Pag-share ng ano po nangyari sa.
0: Salamat din po, sir.
1: Oo, kaysa niyo kami ma'am. Oo, kaysa niyo kami time to time nakikipag-ugnayan din po kami sa PNP at sa publiko para ho magkaroon ng development at mahanap, makita, makausap. At sabi niyo nga gusto niyo makasuhan yung pong mga ano na yan, involved na yan sa pambubugbog sa inyo pong anak, ma'am.
0: Opo. Ang sa amin naman po, sir, kung makikipag volunteer sila na lumantad at yung magulang ay makikipag ugnayan naman sa amin, madali naman po kami kausap, sir.
1: Yes,
0: kasi sinasaalang-alang din po namin yung kalagayan ng kanilang mga anak na maging maayos din. Kasi mata pa yan, pwede pa naman magbago yung mga yan. Kaya lang, siyempre sa ganyang mga sitwasyon, kailangan talagang mabigyan din sila ng kumbaga aksyon para malaman nila yung ginagawa nilang mali. Di po ba? Hindi lang sa pagpapayo o ano pa man. Pero nandun pa rin palagi ang gabay ng magulang. Kasi sir, kung ibo-volunteer naman po nila na isusurrender na anak nila, hindi naman niya mapapariwara na parang ganyan ang gagawin eh. Di po ba? At magiging maayos po yan sila kung halimbawa man na merong silang kalalagyan, hindi naman yan sila sabihin natin na mapapabayaan ng pulisya. Di po ba?
1: Yes, ma'am.
0: Oo. At makakatulong ito sa mga sa kanila, ang anak nila ay matututo. Di po ba? Na marirealize nila na mali ang kanilang ginagawa. At later on, may pag-asa pa silang magbago. Okay. Di po ba? May mga ganun naman pong pangyayari, sir.
1: Apo.
0: Sa amin, sir, concerned din po ako sa mga magulang, sa mga may mga anak na nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Kasi, sir, hindi lang po yan dyan sa mga dito sa area ng city proper, no po, kundi doon din po sa mga area na kung saan, like sa mga Santa Monica area, may mga ganyan. So, lahat po naman yan eh. Kaya lang nagkakataon lang po na talagang madalas dito nga po sa mismong city proper na po nagkakaroon ng ganyang mga pangyayari.
1: Okay,
0: kaya sana doblehin nila ang safety po ng mga ano dito, ng mga kabataan at lagyan lagi ng mga kapulisan dyan, hindi lang po sa dahil sa pangyayaring ito, kundi sana tuloy-tuloy yan na lagyan nila. At yung CCTV, sir, sana improve naman nila na maglagay. Baka mamaya nag-expert na yung kanilang nilagay na CCTV dahil sa sobrang tagal na.
1: Sige po.
0: Maglagay nila, sir. Opo. Yun po, concern po kami rin sa aming mga constituent na katulad din po namin na huwag na sanang mangyari pa sa kanila yung ganito. Dahil sir, talaga kami nilalakasan na lang namin din ang loob namin at faith namin kay Lord na hindi niya papabayaan ang anak namin at ganun din po kami. At sa wala nang mangyari pang ganyan na karahasan sa ibang kapwa namin.
1: Salamat ma'am. Thank you po ha.
0: Salamat din po sir. Salamat po.
1: Bullseye! Bullseye! Yung magulang nung isa pong nabugbog ng kapwa estudyante doon po sa kanto ng Malbar at H. Mendoza. Bullseye! Bullseye! 8:31 ng umaga. Balik po kami makalipas lang pong ilang mga paalala. Bullseye!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santon Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Balik tayo mga katropa, Bullseye, ka Gerald Galek.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Sa mga naghahanap po ng Santon product.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Sa mga pharmacy, sa mga butika, lalo na sa puerto, magtanong-tanong lang ho kayo, meron yan, makakabili ho kayo.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Lalo na dyan po sa mga Yes to Health Clinic, sa Rojas, sa Nara, pati na rin po dito sa puerto.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Itong napakabango, oo, tsaka yung mga katikati, butlig-butlig, yan, tanggal yan. Tapos napakabango, ano, na sabon. Santon Plus Herbal Soap.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Ganda pa ng kulay natin yan, pantay. Oo. Subukan ninyo ha, yan pong Santon Plus Herbal Soap. Maganda ho sa katawan yan. Pampaputi, makidis. Tapos, ang bango. Yung mga katikati, mga butlig-butlig na yan, yung mga rashes na yan, tanggal yan dito. Oo. Santon Plus Herbal Soap.
8: Bullseye!
9: Ito pa, vitamin C. Alam mo, kailangan natin itong vitamin C para ho hindi tayo basta-basta dadapuan ng trangkaso, ng ubo, lagnat, sipon. Yan yung mga ano, yung mga mabibilis na sakit na pa pwedeng dumapo sa katawan natin. Pag malakas yung ating pong immune system, hindi basta-basta papasok yan. Gamitan ninyo nito pong ascorbic acid na Santon Vitamin C. Maganda sa katawan. Hindi basta papasok ang sakit.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Oh, kung mayroon kang mga sakit-sakit sa sikmura, yung mga baby, di ba, na nagkakaroon ng kabag, kinakabag, pati yung mga kasukasuan, yung mga mister na talagang bugbog sa trabaho, pag-uwi, talaga naghahanap ng masahe kay misis, ay sus, gamitan ninyo ito pong Santon Plus Herbal Oil. Oh, ang ganda ho. Malamig sa labas, parang nare-relax ka. Tapos, sa loob niyan, mainit yan. Yung mga lamig-lamig sa mga katawan, tanggal yan. Basta Santon Plus Herbal Oil.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Oh, pagkapagod yung isip mo, oh, yung sa taas ng mata mo, noo, tapos yung sa may gilid ng utak mo, pahid-pahid mo lang yan, maniwala ka.

0: ginhawa ang pakiramdam mo? Santon Plus Herbal Oil.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, balik tayo dito ho sa Bullseye! Mga comment ninyo, sabi ni Jerry Field, kung maayos ang takbo ng gobyerno, wala sigurong ganyan ng mga klase kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Talagang kaaway talaga ng gobyerno si Jerry Field, ano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Galit talaga siya sa gobyerno eh.
1: Bullseye!
0: Kay NPA ito. Margie de los Santos, Sibuko. Good morning. Morning nga, Ma'am Margie. Si Lynn Kagawa Gerald. Good morning. Baka pwedeng school ng PNS pa imbestigahan kasi maraming may mga grupo dyan. Yung tinatawag na mga gang. Dapat po mabuwag yan. Kasi nagkakaroon po ng krimen dahil sa mga kabataan na may mga kanya-kanyang grupo. Yan po dapat bigyan ng atensyon ng mga guro, guidance office, principal's office. At ganoon din po sa ating mga kapulisan. Huwag na po nating hintayin pa na mayroong mga kabataan na ulit mabibiktima ng mga lokong kabataan yan. Na nga eh. Ka Gerald, dapat yung mga nambugbog kasuhan. Sama mga magulang, sila magbayad. Buti pa si Mayor Esco ng Maynila at Mayor Tansa ng Cavite. Pag may ganyan, may mga kabataan na ganyan, bully, sila mismo ang unang aaksyon. Pinapatawag mga magulang at yung mga kabataan involved sa kaguluhan, sinisermonan, kinakasuhan, pati magulang, kita mo na. Ipakita namin sa inyo yung pong CCTV ng pong mga nambugbog. Lima ito. Oo, nakuna ng CCTV, pero naghahanap pa ng mas malinaw. Pero meron dito. Oo, baka makilala ninyo sa galaw, sa kilos, tsaka sa uniform. Meron pa dito hindi naka-uniform.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eto, sa barangay matahimik naman ito. Kasi di ba, yung iba doon tumatakbo. Sabi nga na magulang doon, eh, baka po pwede raw malagyan ng CCTV. Yan, o, oh, yan.
1: Bullseye!
0: Yan sila!
1: Bullseye!
0: Yan, yung lima na yan, o, oh, lima. Yan ang involved, yung lima na yan. Tignan nyo, mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Mga naka-uniform, tapos mayroon tatlong naka-itim.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan yung lima at yung pong kuha ng CCTV pagkatapos po na inupakan. Ah, mayroon mang dalang pitsakornon yan, baka nakatago na.
1: Bullseye!
0: Yan, kita ninyo. CCTV na makikita yung lima nakabataan na nambugbog doon sa batang hanggang sa ngayon ay nasa ospital at kinakailangan pang-operahan, yan po sila. Yung lima na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yun o, oh, sinilipan na nga ali o. Oh. Yan o, oh. Sino mga lima na yun? Kasi mukha nagiging takbuhan na yan eh. Yan yung basketball court na yan, sa matahimik yan. Kita nyo yung daan na yan, yung dinadaanan ng araw. Yan na yung maliit na skinita simula doon sa Palawan Pawn Shop. Di ba merong maliit na skinita? Yan ang tagus niyan, dyan. Pagdaan ng mga kabataan na yan, yung daan na yan, papunta na ho yan ng Baywalk. Oo, kabisado natin yung matahimik.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan yung limang kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Barangay Matahimik, basketball court yan, sa tapat yan ng barangay hall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay siyempre, hindi naman kaagad na-alarma yung mga tao sa barangay hall, kaya hindi nila alam na yung lima na yan, eh, nang gulo na pala yan, ang bugbog na pala sa labas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila yung mga kabataan na pag-asa ng ating bayan pero na-involve sa kaguluhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang inupakan ninyo, yung lima na yun ha, ang inupakan ninyo hanggang ngayon nakahiga pa rin sa ospital. Hindi makausap, nakakausap pero hindi nakapagre-response, hindi makapagsalita. Basag yung gilagid. Hindi yung ipin. Yung kinakapitan ng ipin, yung gilagid, yun, umurong, papasok. Oh, papasok yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan operahan, ilabas uli yun. Hindi lang natin alam kung yung ipin talagang nakakabit pa o tanggal na. Pero kung tanggal yon at hindi na tutubuan ng ipin uli, ibig sabihin habang buhay niyang dala yon, lagi niya may iisip yon, nawalan ako ng ipin ng dahil lang dito sa mga kabataan na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan o, nanantitrip. Lima. Dapat ito, makilala ito eh. Oo. Nag-iimbestiga na rin naman yung PNP at nag-iimbestiga na rin po ang PNS.
1: Bullseye!
0: Yan.
1: Bullseye!
0: Sigurado ako yung pong PNS meron ng CCTV footage. Baka yung mga estudyante, ipanood sa mga estudyante, baka makilala nila. Oh, sa bawat section, kilala nyo ba ito? Yung mga kabataan na ito, magsumbong kayo. At hindi naman matutukoy malalaman kung sino ang magsusumbong sa inyo. Basta malaman lang natin kung sino yung ganun ba? Di ba? PNP ganun din, pwede rin kayo lumapit kung kilala ninyo. Titiyakin po ng PNP na hindi ho kayo makikilala. Yung impormasyon lang ang kailangan at matukoy lang yung pung lima. Kahit na isa lang dyan na makilala ninyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ituturo na lang yan ng isa, yung kanyang mga kasama. At maituro kung sino yun ang bugbog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sino yung gumamit ng pitsakorno at sumapak? Umupak doon po sa honor student. Yung kausap kong magulang, ang sabi, isang anak daw nila yon binabantayan, pinaparal nilang maayos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Taong simbahan pa yon yung biktima. Ay ito, yung lima. Ay kayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, hindi natin alam kung aaral ba kayo talaga para makapagtapos o nag-aaral lang para mantrip ng mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. 8:47 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pinuntahan kanina ni manager, papakita lang natin uli sa inyo. Sa inyo po ba itong iPad na ito? Papakita namin sa inyo ha. Nawalan ba kayo ng iPad? Panoorin niyo po ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka kagabi, pagising ninyo, hinahanap ninyo yung iPad, di nyo makita.
1: Bullseye!
0: O di kaya nung mga nakaraang araw? Yan o, yung iPad na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nabidyuhan po ng may-ari ng tindahan. Yung iPad, hawak po ni Kirit ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pinapaalam lang namin sa inyo ha, sa video na ipinadala sa atin. Naisip po kaagad kasi nung po may-ari ng tindahan na videoan at maisend po dito sa XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede nyo rin pong gawin ito, mga babae natin sa puerto, pagka merong mga ganitong mga usapin o nakita nyo si Kirit, isend nyo, videohanin nyo, isend nyo kaagad, pupuntahan namin. Ito, mga isa dalawang minuto lang kami. Nandiyan na kaagad, pero mabilis po si Kirit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung iPad, pinapakita namin sa inyo at ipinapaalam namin sa inyo kung sa inyo yan, nawalan po kayo ng iPad noong nakarang araw, kahapon o kagabi, pinapaalam namin sa inyo, hawak na po ni Kirit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Kirit naman, renumbo niya, papunta doon sa shelter.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ko alam kung anong gagawin niya dito sa shelter. Yan ba ay ibibenta niya doon? Ha? Para magkapera? Ano bang pakay niya, di ba, doon siya? Kasi pag nandoon na parang hirap nang parang mahirap na mahanap sa dami ng mga kwarto-kwarto na diyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit yung gagawin niya? Bakit doon sa shelter niya dinala itong iPad?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 'Di ba? Bebenta niya kaya 'yan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipapalit niya kaya 'yan? Anong plano niya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 'Yan ha. Basta ini-inform lang namin kayo. 'Yan po secret ng Puerto Princesa. Okay?
1: Bullseye!
0: Secret naman ng pwede ba natin bun matawagan? 'Di ba meron tayong post nandoon yung number ni Kirit. Tawagan natin si Kirit. Kausapin natin 'yan si Kirit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, hindi ito yung Kirit Puerto, yung Kirit po na tinutukoy ko, yung Kirit po na Aborlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kakausapin lang natin siya. Alam nyo ba, kahapon ko lang din po napagtanto nung pinuntahan na po ni manager, nung binigyan niya na ng tulong, doon ko napagtanto na yung palang pinapakita ni manager, ni Calloway, na-meet ko na rin pala ito. Matagal na. Lumapit din sa amin niya ni manager, ni Calloway, doon po sa kabilang stasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Nakausap po yan kami doon. Yung bata na yan, bata pa talaga. Yan siya, umiiyak pa nga dyan. Kita nyo? Umiiyak pa yan dyan. Yan, dala-dala niya yung ano niya, yung bike niya. Baba pang buhok natin dyan ng mga panahon. Ayan. Yung bike niya nasira.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di anong nangyari noon, dinanap niya. Nasira. Sabi niya, ako kasi nandoon eh. Hinahanap niya si Calloway, humingi ng tulong, ito. Noong pumunta yan doon, dala niya yung bike, binayaro niya talaga. Parang hirap noon, di ba? Yung hindi na tumatakbo yung bike mo, dinala mo pa doon. Para bang hinila mo lang, may pakita mo lang yung bike, sira. Tapos hawak-hawak niya yung tinidor. Yung ano ba? Yung tinidor. Hindi yung tinidor sa pagkain ha. Yung tinidor ng bike. Yan, di ba? Nasira yun. O, si Tatay Junil ito. Hanap si Kaluwi. Wala si Kaluwi akong nakausap. Hingin ng tulong. Nasira yung... Kasi kung kay Kaluwi, huhugot ka agad ng pera yan, pambili ng tinidor. Ay, ako wala akong mahugot eh. Nung panahon na yun, nung meron tayo nun, may programa tayo pwedeng panawagan. Di, tawag ko kay manager. Sabi niya, sige, guest mo yan. Ngayon, di ginis natin ito, pinanawagan natin. Ay, ano yung bike niya? Pinapakita namin sa inyo. Sira. Kasama niya yung dalawa na ito, yung bata. Yan, oh, yan pinapakita ko sa inyo. Napakabata po, ng mga kasama niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anak niya yan. Si Tatay Junel, nagbebenta po ng mga bulaklak gawa po doon sa mga plastic bottle natin, yung mga Mountain Dew. Yan. Ginugunting-gunting niya yan para maging bulaklak. Tapos, nandyan yan sila sa Jollibee sa lobby nyo. Maghapon, magtitinda. Tig 50, 80, yan yung presyo ng mga bulaklak. Ngayon, ang kwento niyan, Bon, pakitawagan natin si Kirita.
1: Bullseye!
0: Si Kirita.
1: Bullseye!
0: Yung number na sa ano eh. Teka. Nasa post kasi yon natin si oh pa paring Ron ay ito pwede pa suyo na lang ako doon sa post natin yung number ni ano yung pinakaunang post natin ni Kirit nandoon sa baba yung number niya di ba
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tuloy ko lang yung kwento oh di pinanawagan tapos bumalik doon sa akin aba may video tayo Bon di ba nang nagbike bumalik doon. Pagbalik sa akin doon, ayos na yung bike niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, muntik pa nga Bon makadiskrasya. Kapabago ang ayos lang. Tatay Junel.
1: Bullseye!
0: Ka Gerald, sana kayo ni Kaluwi. Kako bakit? Sabi ko, ano meron? Ayos na yung bike. Ayan oh. Ah, ayos ah. Sabi niya may nagbigay na ng tulong nung pinanawagan natin. Ayan siya, hawak-hawak niya yung bike. Oh, naayos na yung bike. May bago ng tinidor. Tapos, di na siya nahirapan kasi yung dalawang bata nakasakay sa bike, sidecar. Di mabilis na sila magbenta. Dito pa nun sila sa puerto. Oo. Ngayon, lumipat na pala sila. Nandun na po sa Apok-Apok, Aburlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napunta doon sa dam na, ano, na magandang paliguan. Malamig, malinaw. Tsaka sakto yung lalim ng ano nung dam.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, doon sa taas ng dam mayroong paliguan ng tao. Naku, ang ganda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang sarap mag-iyaw-ihaw doon eh sa gilid. Oh, nang liempo tsaka ng mga isda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bayang, yung malapad na isda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos meron kang tanigin na kinilaw. Oh, sarap mag-relax. Mag-relax ka naman. Parang ganun ba? Yung doon ba? Yung parang nangungusap ba? Yung ano yung malapit do sa Apok-Apok, yung ano yung Kabigaan Dam. Aroy, sabi, mag-relax ka naman. Parang ganun ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi yung dam. Okay. Sa Apok-Apok tayo. Ngayon, may isang vlogger. Yung vlogger na yon na i-feature ito pong magkapatid. Yung magkapatid pala, hindi na lumalabas ng bahay. Nanghihina na yung katawan nun. Nung naghihina na yung katawan nun, nakaabot sa kanya, tapos giblock niya. Oh. Kirit, pasuyo lang ha, pakisagot. Usap lang tayo, Kirit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Recognize natin yung vlogger ng Aburlan dahil siya po yung nag-feature nito, na i-content niya, at marami ng tulong ngayon na natatanggap yung pong dalawang bata. Naghihina yun! Nung naghihina yun, eh, siyempre, nag-worry rin si Kirit, pinuntahan niya. Ano nangyari? Hanggang saan ikwento na nung pong dalawang bata. Asin na lang ang kinakain. Ay, hindi. Grabe kaalat nun. Kung asin lang kinain, parang hindi na kaya natin yun. Ang ibig sabihin, ulam nila, asin. Nilalagay lang doon sa kanin. Tadi, ang hirap nun. Yun ang kakainin mo. Umaga, tanghali, hapon. Manghihina ka talaga. Hanggang sa... na ano na na pasyalan na ni Kirit talks yan baka pwede ma ano ka namin no na-i-vlog niya pagkatapos niya vlog kumunik siya dito sa XFM si manager naman sugod doon pag sugod ito na po pakita natin yung ano yung picture ni manager
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan si manager po ay nangutang Ay, hindi. Meron pala siyang pera noong time na yon. Ngayon, di bili siya. Maraming binili na mga... na mga pang isang linggong konsumo. Mga dilata. Yung bang di na mahirapan yung bata na magluto-luto. Doon. Bigay si manager, Kalawi. Mga dilata, mga pagkain. Kita mo yan, nakangiti na sila nung kaharap na nila si Kalawi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si manager. O, tapos yung mga bata na mabisi sa paggawa ng bulaklak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. O. Di, na sila? Masaya na sila kasi dumating na si manager. Isang linggong konsumo. Tapos na, nang nandoon na si manager, na ipanawagan niya rin, hanggang sa nagsunuran, nandoon na yung MSWD, may mga vlogger na nasipagpuntahan, nagbigay ng mga tulong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun ang kagandahan na nagkukulab yung po mga vlogger, pati yung XFM. Kung may mga ganong klase ho kayo, na mga vlog, tapos gusto nyo pong mas mapalawig pa, pwede ho kayong, yun, makipag-partner, makipag-collab dito po kay manager, kay Kalawi, sa XFM, yan, pwede naman po yan. Basta, ang vlog ay tulong sa tao. Hindi po talaga tatanggi yung pong manager natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakatunayan, nag-iipon na po yun kasi may plano po na paggawa ng malaking bahay. Malaki, saktong bahay. Ito pong dalawang bata na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, at iipon lang po, bumubuelo lang si manager. Yan, tapos baka balikan niya. Di mapakalipo si manager, gusto niya maayos yung bahay ng dalawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, nag-iipon lang po ng mga graba, bakal, semento. Ay, hindi, pala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta bahay na maging komportable lang. Ilang beses niya ginawa, pati sa Los Biminta, di ba? Ganon din. Inatiran niya doon ng mga materialis. Mga kutsyon pa nga, kasama eh. Aroy, gusto niyo ba ng kutsyon? Dalawa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Andi, tanong ko lang yun. Si manager na lang po magtatanong sa inyo, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka mapasubo tayo. Yari tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kirit TV! Ay, Kirit Talks! Kirit Kirit Talks!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, oh, baka busy si Kirit Kirit Talks.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung gusto nyo po, pwede kayong dumiretso doon po sa Apok-Apok. Daan po kayo doon sa Mabini. Sa may, diretso yun lang po yun, ha? Yung, di ba, may gas station na may palengke. O bago magpalengke ng Aburlan. Tapos merong daan pa kanan, yung may gasoline station, dire-diretso nyo yun. Tapos yung cementerio, dire-diretso nyo pa rin po yun. Okay, sige. Di bali, okay lang. Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, dire-diretso nyo lang po yun. Tapos magbabadil. Di ba, may mga dadaan na kayo doon, mga tulay-tulay. Tapos meron kayo doon mga, dadaan na kayo doon ng mga palayan. Dire-diretso lang yan. Tapos liko. Yan, hanggang doon sa Mayunahan. Apok-apok, nandyan, madali nyo lang po makita ito pong bahay ng dalawa. Oo, tapos malapit na kay Sadang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Medyo kabisado natin ng Aburlan kasi nandyan yung mga kamag-anakan natin sa Aburlan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, papalagi rin tayo dyan sa Aburlan. So, punta lang ho kayo doon at kung halimbawa meron kayo naibigay at gusto nyo rin po na makita, maipakita natin, i-comment nyo lang po sa amin or makipag-ugnayan lang po sa amin, papakita natin. Para ang purpose naman natin, mahikayat pa natin na makapagbigay pa yung iba habang lugmok pa po sa kalungkutan ito pong dalawa kasi pareho na pong namatay yung kanyang tatay at yung pong kanyang tatay. Ito si Tatay Junel na pinapakita ko sa inyo. Di ko nga na. Wala kasing cellphone yung dalawa. Hindi ko rin po na balitaan na wala na pala si Tatay Junel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang balik yan sa akin? Oh, sila. Ilang balik yan doon sa akin? At pinapanawagan, may mga nagbibigay ng mga tulong sa kanila. May mga problema rin, mga maliliit na kaya na nating solusyonan. Yun na, natutulungan natin. Di naman lagi-lagi na nasa siya, nasa owner. Pero madalas siyang nagpapakita sa akin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung titignan nyo, diba, iba-iba yung damit namin kasi ilang beses kaming nagkikita ni Tatay Junel noong mga panahon na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, arohoy! Grabe, alas 9 na ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tropa ng Special Operations Unit, Sunday, talakayin natin yan kasi inaayos pa naman ito. Kailangan pa natin ma-file yung kaso. Meron pong, kaya nga sabi ko sa inyo, meron pong nag-ooperate sa atin dito sa Palawan. Malaki ito. Na negosyo.
2: nagsusupply ng mantika sa buong Pilipinas, sa mga munisip, eh buong Pilipinas, sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Dala yung truck, malalaking truck ito. Punong-puno ito ng mga oil tanker. Ngayon, bumibiyahe ito. Simula Puerto, isang araw, rurumbuhin nila yan, papunta doon ng Rio Tuba. Lahat yan ng mga munisipyo, sa Gasa yan, susuplayan ng mantika. Pagkatapos noon, kinabukasan, poporma na naman sila, pupunduan na naman nila ito, yung oil tank nila, BBI na naman ng El Nido. Yan, sila yung nagsusupply. Yan ang mga pinapakita ko sa inyo. Mga ano yan eh, mga tanker po yan ng mantika.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Aroy, inoperate po. Napasama tayo ng imbitang bilang testigo. Simula hapon hanggang ating gabi, nasa bakungan kami.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pero wala nang oras natin eh. Tagilid na, alas 9 na umaga eh. Marami pa sana. Hayaan nyo ha eh. Sige lang, tutukan nyo lang po sa page ng XFM. I-post namin. Sabi ko nga sa inyo, marami mga exclusive eh. May mga balita na dito lang sa XFM. Ngayon, para talaga makasabay, i-follow nyo lang po ha. So, follow nyo lang po yung XFM. Dito talagang hataw, napakasisipag ng mga taga XFM eh. Yung manager namin, nagpi-field pa. Oo. Mga dekalibre mga reporter nandito. Yung future Kapitan Kagawad Mike Scotte ng Barangay Siksikan, kasunod na. Masipag din. Katropang Ali, katropang Toto. Grabe oh. Yan mga kasama namin dito. Tapos ang bilis pa mag-post. Nila katropang IC Pacaldo at ni Girly Cadacio, Girlicious. Ay sus, pambihira oh. Mga technician namin dito, mga magagaling eh. Si Axel Bon, si Ken Vincent Dansin, si Renz, si Moises, mga kasama na. Lalo na yung mga field reporter namin, mga nasa munisipyo. Aro, hindi ko na kayo may isa-isa, pero thank you. Ayan yun po yung XFM Palawan. Alam tayo, maraming salamat mga tropa. At sa ngalan po ni Station Manager Calo Villarosa, ako naman ka Gerald Gales, dito po sa Bullseye. Thank you. Good morning.
3: Inyong napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan.
4: XFM.
5: X.
4: XFM.
5: FM.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
17: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
21: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
22: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: X.
25: XFM.
24: FM.
2: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 9:09 ng umaga. At ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga giligiliw natin, mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Biyernes, August 21, 2026, Pista Opisyal. Dahil ngayon pong August 21, ginugunita po natin ang Ninoy Aquino Day, isa pong special non-working holiday bilang pag-alaala sa ika-43 taong anibersaryo ng pagpanaw ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Siya ay pinaril dyan po sa may tarmac ng Ninoy Aquino International Airport. Ha? Kaya nga naging Ninoy Aquino International Airport dyan eh. Galing siya sa ibang bansa, umuwi na sa Pilipinas, bigla na lang may pumutok at yun nga, nakita na yung kanyang katawan kasama yung sinasaming gunman, di umano, si Lagman. Pero talaga hanggang ngayon, hindi napatunayan sino talaga yung bumaril, sino talaga yung mastermind ng pagpatay kay Ninoy. Kaya naman o, kaya ito yung ano eh, yung hindi na solve, unsolved. May mga nakulong, may mga sundalong nakulong. Ganoon siyempre, sila yung mga naandun eh. Kaya nga lang, yung sino talaga nagpapatay kay Ninoy. Sinasabi, mga Marcoses, binibintang, pero wala talaga napatunayan sa korte. So ngayon, holiday, wala pong pasok sa mga eskwelahan. Relax na relax muna kayo dyan, mga estudyante ha. Relax na relax muna. Pwede kayong magtumulong sa gawaing bahay sa inyong mga nanay, mga tatay. Kaya naman, magpahinga. Long weekend. Talaga naman, long weekend, ha? Mga katropa, welcome sa ating programa, Servisyong Katropa. Sa bahaging technical, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil. Pansamantala, sa ngalan po ni katropang Gerald Gales, ako po niyong likod, katropang Mike Scott. Katropang Ali, nandito yung kapangyarihan mo. Dala, iabot ko lang. Diyan ka lumalakas eh. Ayan. So, iniwan ko doon sa mesa yung ano eh. Nandun lang yun eh, yung kapangyarihan. Yung vitamins. Labing apat na minuto bago makalipas ang alas 9 ng umaga. Ang ating po programa, atin po yan sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Nako, sa mga gusto pong maging maganda ang kutis, maging maganda ang inyo pong balat. Nako, ito po kailangan natin, Santon Plus Herbal Soap. Meron po itong Carica Papaya Fruit Extract. Alam niyo naman yung papaya, talagang pampaganda ng ano yan, ng kutis natin, ng balat natin. Napaka-importante ng alagaan natin yung ating mga yung balat natin. Ito yung pinaka-largest organ natin, mga katropa. Yung mga wrinkles, mawawala yung mga wrinkles din nyo pag ito yung ginamit yung Santon Plus Herbal Soap. Mabibili po ito sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa atin pong mga kapartner ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Pakitawagan muna, sir, si ano, yung nakalinya dyan, si Ma'am Maya. Meron daw area dyan po sa may Tinigiban, sa may Palawan State University. Papasok dyan, may area daw dyan, binibenta-benta. Oo, meron daw dyan, parang unauthorized naman daw na yung pagbibenta ng lupa dyan. Makausap natin yung may-ari, no? Para magbigay ng babala, ng panawagan. Huwag kayong basta-basta bibili. Nandiyan na si ang makakausap natin, si Ma'am Maya. Si Ma'am Maya Tan. Ma'am Maya, magandang umaga po. Live tayo sa programang Servisyong Katropa ng XFM Palawan. Si Mike Escote po ito.
1: Good morning, Mr. Escote.
0: Yes, ma'am. Good morning po. Opo. Kayo po yung may-ari po sa ating pag-uusap kanina. Kayo po yung may-ari ng lupa dyan po sa Tinigiban. Tama po ba?
1: Oo, kami ho.
0: Opo. Ano ho pa nangyari dyan? Mukhang nabinta-binta na?
1: Oo. Lumapit po kami sa inyong tanggapan para ipaalam sa ano kapwa natin palawin nyo na yung property namin sa Tinigiban. ay hindi pinagbibili.
0: Opo, opo.
1: Kasi meron kami natanggap ng mga balita na may nagbebenta daw.
0: Opo.
1: Oo. So gusto namin ipaalam na hindi totoo.
0: Opo. Saan po ba dyan sa may Tinigiban?
1: Sa ano ho yun eh. Tapat ho ng entrance papasok ng PSU.
0: Okay.
1: Yung so, bakanteng lote doon.
0: Oh, yung dito po yan sa may, di ba meron dyan ano, parang yung Pilipinas Shell, yung may opisina dyan, may papasok po doon sa may, sa gilid po niyan?
1: Alam niyo ko ba yung may chapel dyan?
0: Oh, yan, sa may Kila Carlos?
1: Oo, Kila Carlos. Katabi kami ni Carlos.
0: Ah, katabi kayo ni Carlos.
1: Oo, okay. Katabi kami ni Carlos. Bali, kasi ho, syempre, yung mga tao, di ba, syempre, ang akala nila binibenta. So, meron ng mga tao nakabili. Opo, so, inform lang namin.
0: Opo, saglit lang. Yung public. Sa, engineer, Maya, hindi Mayra. Maya, Maya yung pangalan ni ma'am. Sorry po, kasi doon sa nakalagay sa ano, Maya, pakipalitan na lang yung pangalan ni ma'am. So, yun po, ilang hektarya ito, ma'am?
1: Two.
0: Two hectares, dyan po sa may tabi ni Carlos. Kanino po nakapangalan yung titulo sa inyo po ba?
1: Nakapangalan siya sa corporation namin.
0: Ano po ang corporation, ma'am?
1: Ryan and Brian Inc.
0: Ryan and?
1: Brian Inc.
0: Brian Inc. Yan po. So, two hectares po yan sa tabi po ng chapel sa may Kala Carlos.
1: Yes.
0: Opo. Parang sa likod na po ito, tama ho ba?
1: Meron ho kasi sa harap kami papasok ng loob.
0: Oh, okay.
1: So, ang binenta ho kasi yung doon sa likod sila nagsimula. So, meron, yun nga, isinasabi ng mga tao na nakabili daw sila pero gusto namin paalam na hindi talaga kami nagbebenta. Oo, okay. Titulado talaga siya.
0: Oo. Meron po ba kayong andun, caretaker o doon?
1: Ngayon na? Ho, nagpalagay ako ng ano, bantay nandoon. Mm-hmm. Pero nakabakod ho kasi ako sa likod.
0: Okay.
1: Nakabakod siya as in yung hollow blocks.
0: Mm-hmm. So, ma'am, nabanggit nyo na binibenta na, hindi muna natin babanggitin yung pangalan, no? Kung sino nagbibenta. Pero sa pagkakaalam nyo, yung taong ito, yung nagbibenta, ano ang may kaugnayan ba sila sa pamilya ninyo o sa incorporation?
1: Wala ho. Wala ho. Kaya nagulat din nga kami nung biglang merong nag-inform sa amin na may nagbebenta, tapos meron naglilinis, ganyan. So, pinuntahan din namin. Tapos sinabi rin namin sa kanila na hindi nga talaga binibenta kasi private property ho yun.
0: Magkano daw po yung bilin nila, ma'am?
1: Actually ho, wala akong masyadong information tungkol doon. Ang gusto ko lang talagang ipaalam sa publiko. Na at least aware sila na hindi binebenta yung lupa para hindi sila maloko.
0: Oh, yung nagbebenta po hindi niyo rin kilala.
1: Hindi ko rin ho kilala kasi wala talaga, kung bigla ako na lang na balitaan isang linggo pa lang. Malang bago lang na balitaan ko na ganoon nga. Pero hindi ko ho kilala yung nagbebenta.
0: So wala ho kaugnayan sa kahit sa mga pamilya niya, sa friends niya,
1: wala talagang as in hindi siya for sale. Kaya nagulat na lang kami na bakit merong kumakalat na ganyan na nag-aalok.
0: Magkano ano po I mean ilan na po yung mga ano doon na pagbentahan, ma'am?
1: Wala kasi silang binibigay na ano, wala rin akong tinatanong na figure pero sabi nila medyo may ilan-ilan na rin daw.
0: Pero wala pa pong bahay na nakatayo.
1: Wala pa ho. Kahapon kasi pina-secure ko rin muna kasi nga sinasabi nga namin, nakabakod siya. Bakit siya ipapasok or ibibenta, di ba?
0: Oo, yan po.
1: Nakabakod siya.
0: Yun ang ayun po ang medyo yun po yung advantage ngayon kasi wala pa nakatira.
1: So nakatira,
0: mapipigilan pa talaga.
1: Oo. Tsaka syempre gusto ko din talagang ipaalam sa publiko para at least maiwasan yung madagdagan man maputol natin yung ganyang transaksyon.
0: Kaya nga po kasi ang bandang huli, kawawa din yung makakabili.
1: Kawawa yung tao. Oo. Para at least alam nila na nanggaling mismo sa may-ari na hindi pinagbibili yung lupa.
0: Ayun. So kaya sa mga kababayan natin po nakikinig, yung lupa dyan sa may tabi ng chapel, sa may tabi nila Carlos, ay hindi po pinagbibili yan. Huwag ko kayong paluloko sa mga nagsasabi na yan ay binibenta, lalo na sa murang halaga. Ngayon, ma'am, naiinggan nyo kasi mura lang.
1: Oo nga eh, baka na ano sila, na siyempre nakukonvince sila, kumakagat, diba? Pero siyempre, kailangan iwas talaga, kawawa din.
0: Kaya nga, lalo na, ang ganda ng pwesto ninyo.
1: Pero ayun, paalam ko lang ho sa publiko.
0: Yan, no. Alam ko yung area na yan kasi yung tita ko, doon kala Carlos dati nakatira.
1: Kaya familiar kayo.
0: Familiar ako dyan. Dyan din ako nakatira.
1: So nakikita nyo rin.
0: Nakikita ko din po, yan. No. Kaya nung nag-aarap pa tayo ng college, eh pumapasyal tayo dyan. Kaya alam ko yung area.
1: Sana yun, sana ma-inform lang yung publiko, at least kahit papano. Hindi na, ano... Hindi na sila maloko.
0: Yeah. Sige ma'am, once again ma'am, manawagan po kayo ma'am sa publiko po.
1: Magandang umaga ho. Nananawagan po ako sa publiko na yung gusto ko po ipaalam na yung lupa namin sa Tinigiban, sa tabi po ng chapel, ay hindi po pinagbibili. Sana mag-ingat po kayo kung meron kayong nakukuhang balita, eh hindi po yun totoo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Yan po, Ma'am Maya Tan, maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating himpilan. Salamat po, ingat po kayo.
1: Salamat din po. Thank you.
0: Okay. Si Ma'am Maya Tan, so yun sa tabi nila Carlos, may chapel, hindi po pinagbibili, 2 hektarya po yan. Nakabakod na din pala. May pangalan na binigay sa atin dito, so pero hindi na natin na babanggitin. At kung ikaw nagbebenta ha, ay nako, huwag ka na magbenta-benta. Itawagan mo rin po si Carnel Bong. Mag-ano rin siya. Kasi pinsan niya yan si Ma'am, ano, si Ma'am Maya. O sa ano nila yan. Para kasi si Sir Bong daw ay manawagan din siya. Kasi kilala niya rin yung mga ano dyan eh. Alam niya yung... yung mga tao dyan sa area na sa Tinigiban o dyan sa may harap ng city jail magkakatabi na yan, so alam nila yan, kilala niya, at itong taong nagbebenta na to may binigay sa ating pangalan. Busing, hindi ko mabanggit yung pangalan mo, pero pagka hindi mo tinigilan yung pagbebenta-benta dyan, abay babanggitin na natin. Kaya itigil mo na doon sa mga ano ha, sa mga nakabili na. Nako, kunin nyo na yung pera ninyo. Ay, hindi naman pala pinagbibili yan, sabi nung may-ari. Si Colonel Bong Amarado sa linya natin. Colonel Bong, maganda umaga. Deputy Mayor, maganda umaga po. Live tayo sa programang Servisyo Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito.
2: Oo, maganda umaga rin. Kagawad Mike, ano? Maganda umaga. Salamat ang ikinig.
0: Opo, kanina po kausap natin si Ma'am Maya Tan, yung pinsan ninyo, yung lupa nyo pala doon, yung lupa ng pamilya ninyo, eh mukhang binibinta-binta na.
2: Ay, opo. Nalulungkot na ako dyan. Dahil nalaman natin, punta tayo rin sa ako, nalaman natin na ginagamit pa yung pangalan ko dyan, ano, pagbibenta.
0: Ay, ganun.
2: ng lupa dyan sa Palumpo, Tinigiban.
0: Opo.
2: Yung papasok yan dyan sa may ano eh, pagka sa crossing ng ano, crossing ng Tinigiban, ng PSU, may papatok yan na kalsada kanan, dyan sa looban, eh, napaabot ng pinsan ko, na si Maya Tan, ano, anak yan ni Bert Tan. Si Bert Tan at yung nanay ko, magkapatid.
0: Opo.
2: Oo, ngayon, pumunta kami dyan, nakita nga namin, may mga nagbakod-bakod na dyan. At yun na nga, nalaman ko doon sa mga nandiyan dyan na ginagamit daw yung pangalan ko nung nagbibenta.
0: Sa papaanong paraan daw, Sir Bong?
2: Sinasabi raw na ipamimigay na yung lupa dyan, kaya marami na ang ano, marami na ang nagbakod-bakod dyan, nakabayad na raw doon sa tao. Na certain Pocholo, hindi ko alam yung ano.
0: Pocholo?
2: Hinahanap ko nga yan ngayon eh. Para makausap ko kung bakit, paano niya na ginagamit ang pangalan ko. Hindi ko nga kilala yan.
0: Yung pangalan ay si Pocholo?
2: Oo, Pocholo raw.
0: Bali po, anong paggagamit po sa pangalan ninyo? Parang inutusan niyo siya o pumayag na kayo?
2: Ay, sinasabi na ano, kahit tanongin pa raw sa akin. Kahit sabi mo raw, o tawagan natin si Kertel Amorao. Eh, wala naman. Hindi ko kilala yung kutsolo at hindi binibenta yung lupang yan. Ang nakalagay dyan sa titulo niyan, Brian and Brian Incorporated. Bali, korporasyon na yan.
0: Oh, so yung korporasyon niyo ng ano po, ng pamilya niyo din, ng mga pinsan niyo.
2: Ng pamilya ng ano ko, ng pinsan ko.
0: Ng pinsan mo. Oh, okay.
2: Korporasyon ang pinsan, korporasyon niya ng pinsan ko. Mm-hmm. At wala may-ari niya Butch and Maya talaga.
0: Oo, opo.
2: Yan lang binigay na niya sa mga anak niya, si Ryan Patigi Brian. Kaya naging Ryan Brian Corporation na yan.
0: Okay. Oo. So, wala ho kayong kinalaman sa bintahan diyan.
2: Wala tayong kinalaman dyan. Tinatanggi natin yan. Mm-mm. Hindi ko kilala yung putsyolo na yan. Oo.
0: Mga magkano daw, sir?
2: Sa mga nakikinig.
0: Opo. Kahit po.
2: Oo. Kagabi, tumawag pa yung isang kaibigan ng anak ko. Mm-mm. At tinatanong nga kung legit daw ba yung bigayan dyan, bigdahan ng lupa dyan sa may palumpo na yan sa Pilipan. Mm-mm. Sabi ko nga, hindi, scam yan. Mm-hmm. Maraming na-scam na tao na dyan. Maraming na nakabayad. Kahapon nga, mayroong teacher. Halos maiyak-iyak yung teacher. Mm-hmm. Dahil nakapagbayad na rin siya ng membership na 1,000.
0: Nako.
2: Yung isa, sabi nung isa sa akin, nakapagbigay na raw siya ng 65,000.
0: Nako.
2: So, scam po yan. Sana yung mga na-scam dyan, magdemanda kayo. In large scale, stapa na po yan. I-demanda ninyo itong putsyolo.
0: Mm-hmm.
2: Hinihikayat ko po kayo na magdemanda para no, para mapigilan na yan, mapigilan na yung panluloko dyan sa area niya ng Tinigiban.
0: 65,000 yung isang lote. Gaano kalaki po yung binibenta-binta niya? Ilang square meter?
2: Hindi ko lang po malaman kung yung nakabigay ng 65,000 o isang ilang square meter yung kanyang inaakupahan. No? Pero yung areas na sinyan, almost 2 hectares, 3 hectares yan.
0: Nasa 2 hectares daw po, sabi
2: so,
0: ni Mamaya.
2: So marami na pong bakod-bakod doon sa looban eh. Kagawad ba?
0: Nako. Paano yun? Paano? Ano pa ba? Papaalis pa ba yun?
2: Wala pa namang bahay.
0: Oo.
2: Oo, kahapon ginausap namin sila. Sabi namin sa kanila, na-scam kayo. Ang habulin nyo, yung nagbenta sa inyo, yung nag-encourage sa inyo na maging member dyan sa association na yan, dahil titulado itong lupa, kahit anong mangyari, hindi talaga nyo makukuha yan.
0: Yun. Hindi talaga nila makukuha yan.
2: Titulado yung lupa.
0: Nainggan nyo siguro sila dahil nga sinabi ng Putsyolo, kahit tayo talaga nyo pa si Carnel Bong. Parang ganun eh.
2: Oo, yun. Parang ganun ang pagkakasabi daw eh. Na kahit tawagan pa ako, alam ko. Kagawad Mike, hindi ko kilala yung Putsyolo niyan. Inahanap ko nga eh. Gusto ko makausap, bakit niya ginagamit yung pangalan ko.
0: At wala naman sayong tumawag nung habang nagbibilihan sila. Wala naman, hindi naman tumawag sa Putsyolo sa inyo.
2: Walang nagbe-verify sa akin.
0: Oh.
2: Mabuti nga yung pinsan ko, yung Mayatan, tumawag sa akin. At sinabi nga niya na pinapasok na ng tao yung kanilang lupa dyan. Kaya tapon, pinuntahan ko at nakita ko nga na talaga marami ng bakod-bakod. Nakausap ko yung mga nagtatabas-tabas. Napadaan ako dyan kahapon kasi mapunta sana ako ng Adventist Hospital para magpa-check up.
0: Opo.
2: Dumaan na lang ako nung sabihin sa akin ng pinsan ko na mayroon nga pumapasok dyan sa lupa nila. At yun nga, nakaabutan natin talaga yung mga tao nagtatabas doon. Maganda naman silang kausap. Naliwanagan naman nila. At ang sabi ko nga, habulin nila yung Putsyolo, yung napangbigyan nila ng pera.
0: Baka meron po kayo information kung isang si Putsyolo na ito, taga saan ito?
2: Dati dyan siya nakatira sa likod eh. Nakatira siya dati sa bahay ng pulis din eh. Yan lang ang alam ko, pinaalis na rin sila dyan kaya walaan sila kahapon. Binutas nila yung bakod, hollow block yung bakod, binutas. At kahapon nga, sabi ko, takpan na lang yung butas para hindi na sila uli maka-access yan. Kaya yung mga nag-akupa dyan, mga nagbabakod-bakod, tanggalin na po ninyo yung mga bakod nyo. Sayang lang po magiging kastos ninyo dahil hindi po, illegal po, scam po yung inyong napasuhang lupa na yan.
0: At pwede pa silang makasuhan kung mag-file ang kaso yung mga pinsan nyo po.
2: Oo po, sabi ko nga eh, ang initial na kaso rito, trespassing eh.
0: Mm-hmm. Oh, kayo
2: kaya
0: ba?
2: Sabi ko, huwag na lang. Oh. Dahil mga kaibigan din natin, mm-hmm. yung nakita natin dyan, meron din tayong mga kakosa mm-hmm. na komando na madaling kausap dahil mm-hmm. mga komando nga nakakaintindi naman.
0: Ayun. So kayo po ba, wala kayong planong mag-file ang kaso dito kay Pocholo? Kasi ginagamit yung pangalan nyo at mukhang napaniwala niya yung mga tao dahil po sa pangalan ninyo.
2: Pinag-aaralan ko yan. Ha? Magtatanong tayo sa abogado mm-hmm. kung paano natin kakatuhan yan. Dahil kukunan natin ng statement yung mga nabigyan niya ng ano, nakapagbigay ng pera. At mm-hmm. Titingnan natin na kagawad Mike kung mm-hmm. pwede natin filean ang kaso yan.
0: Ay para hindi na ano hindi na umulit eh pagka ano baka ulitin niya pa ito ibang tao na naman yung gagamitin niya para madala Sir Bong.
2: Kaya nga mayroon pang araw sinasabi Colonel Valdez Tamon. Ang pangalan ko at yung Colonel Valdez Tamon wala naman akong kilala Colonel Valdez Tamon eh.
0: Meron akong kilala si Kapitan Valdez Tamon. Sa siksikan.
2: Kapitan Valdez Tamon,
0: nagkilala
2: tayo.
0: Kaya nga eh. Colonel Valdez Tamon, wala eh.
2: Hindi Colonel Valdez Tamon. Oo.
0: Kaya nga po eh. Sige po, Sir Bong, susubukan din po namin. Mamaya, subukan ko rin dumaan doon para mahanapin natin ito si Pocholo na ito. Para panagutin ito si Pocholo.
2: Sige po, salamat po, Kagawad Mike. Salamat sa pagkakataon ha, dahil gusto lang natin maiwas yung mga tao. Maiwas sa mga tao sa maging biktima ng isang scam mm-hmm. na wala silang kapanapanalo diyan dahil private yung lupa, mayroong titulo. Pinakita nga namin sa kahapon yung isang teacher na nabiktima, medyo parang maiyak-iyak na dahil siyempre naano siya, nasama siya sa naloko diyan.
0: Baka nag-loan pa yun.
2: Kaya na eh, kawawa din eh.
0: Kaya
2: kawawa din.
0: Talaga naman itong si Pocholo. Sige po, Sir Bong.
2: Salamat, Mike. Opo, salamat.
0: Hahanapin po namin si Pocholo.
2: Oo, pakilang kung makita natin. Gusto ko siyang makausap.
0: Opo, sige po, Sir Bong. Salamat din po sa pagtitiwala sa ating himpilan.
2: Oo, Mike, baka tumawag din yung pinsan ko sa'yo, Maya Tan.
0: Opo, na-interview na po namin kanina po. Nauna na siya.
2: Okay, thank you. Sige,
0: bye bye. Salamat po, ingat po kayo.
3: Servicio Caltropa.
0: Si Deputy Mayor Bong Amorao ng dyan sa Mini City Hall sa Los Biminda. Yung lupa ng pinsan niya nila Mamayatan, Ryan and Brian Incorporated, nakalagay sa titulo. Aba, in-squat po, Cholo! Where are you?
3: Servicio Katropa.
0: Nakawawa naman yung teacher. 65,000. Kinigay ka agad. Alaga naman oo. Maraming mga ganyan dito sa ano sa Puerto Princesa sa Palawan. Mag-squat tapos ibebenta.
3: Servicio Katropa.
0: Kayo naman ano, with all due respect doon sa mga bumibili. Dapat susiriin nyo rin. Ano ba, may titulo ba ito? Ano ba ito? Anong klaseng lupa ba ito? Hindi na basta sinisisi ko kayo. Kaya lang sabi ni Rizal, walang manluloko kung walang magpapaloko. Diba? Dapat titingnan na niya, 1,000 pesos yung membership. Nako, talaga magbabayad ka kagad. Pero kung tatanong dyan, mga ganyang area, ay ito pa ay title. O, ano ba ang katibayan mo na sa'yo ito? Diba? Huwag tayo papaloko, ha? Talaga naman, oo. Pocholo! Meron ka na pangalan dito sa akin, Pocholo, ha? May apelyedo ka na. Ayoko lang anuhin mo na. Magpakita ka, Pocholo. Ha? Pocholo. Pakita ka sa akin. Usap tayo, Pocholo. Ito, naku, apelyedo pa ng kapitbahay ko to, ha? Pocholo. May kapitbahay ako na ganitong apelyedo.

0: approved subdivision plan at yung pinakaano dyan, yung license to sell. Mula po sa Department of Human Settlement and Urban Development. Tanungin mo, meron ka bang license to sell? Sa siksikan, meron ba mga nagbinta-binta, mga walang license to sell eh. So, bawal yun. May multa yun. I-report nyo sa DSUD para mapamulta. Kaya pag nagbinta dyan, meron ka pang license to sell? Bibinta ka lang sa ano na to eh. So, ano ang katibayan mo na sa'yo yan? Yung titulo, hanapin mo. Kanina ba nakapakalan yung titulo na ito? Diba? Dapat original o kaya yung authentic. Yung galing sa RD. Diba? Kasi pag mga xerox-xerox lang, nako, mahirap yan. Pocholo! Pocholo, kilala mo na rin kung sino ka. Pwede nyo kami i-message sa page namin para magbigay ka ng panig mo. Tigilan mo na yan, mga katarantaduhan mo, Pocholo, ha? Kawawa naman yung mga biktima. Kawawa yung mga mabibiktima mo, Pocholo. 9:38 po ng umaga, mga katropa! Ang atin pong oras, atin po sa inyo yan ng Santon Vitamin C. Ito pong kailangan ng ating katawan para lumakas ang ating immune system at hindi po tayong magkasakit. Lalo na ng ubo at sipon. Sa pabago-bago panahon, at sa sitwasyon natin, galing ka sa aircon, tapos lalabas ka, mainit, nako, baka magkasakit ka kasi nga, mahina ang resistensya mo. Kailangan mo ng Santon Vitamin C. Mabibili po ito sa lahat ng Yeswell Clinic at syempre ng mga kapartner natin ng mga butika. Magbabalik pa ang ating programa, Serbisyo Katropa, makalipas lamang ilang patalastas.
1: Serbisyo Katropa! XFM.
2: XFM.
3: FM.
1: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
8: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: X.
9: XFM.
10: FM.
8: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
17: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sanzone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
19: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
19: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
25: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
26: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
27: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
28: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
27: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
28: Salamat, Han!
29: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: XFM.
31: XFM.
32: Serbisyong Katropa.
33: Balik tayo sa atin pong programang Servisyong Katropa. 10 minuto bago sumapit ang rapda, alas 10 na umaga. Batiin ko lang yung mga taga Sun Life Insurance na dito sila ngayon. Ayan ha, bisita nila, binibisita nila si Carlo Larosa tsaka si Sir Gerald Gales at mga kasama natin dito. Ayan, maganda yan. Ako ay naka-insured na sa Sun Life. I mean, yung mga anak ko pala. Kay ma'am, ano ko, kay ma'am, ay, kay ano, kay si Sir Ladi Hemang, ang kasunod natin, ha? Kapitan. Kay ma'am Lyra Argente Ventorello ako. Yun ang aking financial advisor. Good morning, ma'am Lyra! Nandito yung mga, ano, ayan, seminar niyo yan sila para makasama na natin sa Sun Life. Buti na lang, dumating sila kasi bayaran ko ngayon sa Sun Life eh. Every third Friday of the month. Yung misis na ang bahala dyan. Dahil na-intriga na. Na-intriga na kagabi ang pambayan. Mga katropa, kahapon pinag-usapan natin ito pong plano nais mangyari na DILG na magkaroon po ng barangay talod sa loob po ng mga eskwelahan. Kunin natin yung panig ng mga barangay dito. Oh, bagamat siyempre yung DILG, boss ng mga barangay yan eh. Diba? Ng mga lokal na pamahalaan, yan ang pinaka-boss nila. Susunod yan sa mga ipatutupad. Pero in reality, alamin natin, ano pa talaga ang kakayahan ng mga barangay? Kaya ba na maglagay ng barangay tanod ng barangay station? Yung term ay barangay station, ginagamit naman natin talaga barangay tanod outpost doon po sa loob ng mga eskwelahan. As of kahapon, pag-post natin yan, meron mga iba't ibang reaksyon. No, may mga iba't ibang reaksyon na yung ating mga netizen, may pumabor, meron mga ibang barangay officials na hindi kaya yan eh, kasi nga kunti lang yung tanod. Yung liga ng mga barangay sa Puerto Princesa, si punong barangay Ladi Hemang, kanina kausap natin, pakitawagan mo na sir. Actually, schedule natin 9:30 kaya medyo mayroon tayong mga nauna pa, no? Pero yan, tawagan natin para maano natin, makuha natin yung puso, yung pulso na atin pong mga barangay. Oh, kasi madali lang sabihin talaga, sige, maglagay tayo ng tanod dyan. So, tingnan natin kung anong kakayahan ng mga barangay. Nasa kabilang linya natin, si punong barangay, Ladi Hemang, ng barangay Los Biminda. Siya rin din po ang ating presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Puerto Princesa City Chapter, ex-officio ng Sangguniang Panlunsod. Kap, magandang umaga po. Lagtay sa programang Servisyo Katropa, si Kagawad Mike Escote po ito.
0: Yes, Kagawad Mike sa programang Katropa sa XFM.
33: Opo.
0: Magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig at siyempre pa sa napakasigasig na kagawad ng Barangay Siksikan. Kagawad.
33: Ikaw yung idol ko eh, kaya ginagaya lang kita.
0: Yes, Kagawad.
33: Opo, Kap, noong Tuesday may press conference si SILG John Rick Remulla at kanya nga nabanggit na nais niya na yung mga barangay tanod natin ay magkaroon doon sa ano sa loob ng eskwelahan at mukhang inaayos na nila yung magiging kasunduan nila ng Department of Education. Ito ay para ma-address, alam niyo naman, mayroon na namang Ateneo Zamboanga shooting incident sa paaralan, ilan ang patay na estudyante, para yun nga, para maging secure yung mga eskwelahan. Ang gusto kong malaman, kaya ba ng mga barangay na magkaroon ng barangay talod outpost doon sa loob ng eskwelahan? At siyempre, pag may barangay talod outpost ka doon, siyempre may duty ka na tanod.
0: Yes po, Kagawad Mike. Talagang sa tingin ko, yung mga malalaking barangay, walang gaanong problema dahil sufficiente yung tanod at medyo malaki yung ano, yung incentive ng tanod na pwedeng pwedeng ihalili doon sa may mga trabaho.
33: Opo.
0: Pero Kagawad Mike, dito sa Cagaya de Tulos Biminda, yung mga maliliit na budget, no?
33: Yes po.
0: Aming tanod dito, Kagawad Mike, nasa 2,500 lang yung kanilang incentive.
33: Ilan po piras, ilan pong tanod nyo dyan?
0: 20 Kagawad Mike.
33: Oh, okay.
0: Oo,
33: okay.
0: Ngayon, hinati-hati namin yan sa tatlo-tatlo araw, ibig sabihin, yung tatlo-tatlo, halos may dalawa pa sa linggo, no?
33: Hanggang linggo naman, po yung duty nila, Kap, hanggang linggo ang duty.
0: Hanggang linggo ang duty, Kagawad Mike. Ngayon,
33: 24 hours.
0: So 24 hours yung
33: 24
0: sila.
33: Hours.
0: Tatlo-tatlo din. Kapag mayroong rubbing, mayroong sinisit up din niya na rubbing, mayroong, kasi ang rubbing, kung ano lang papag-usapan nila, kung ilang oras lang yung rubbing, mayroon naman team para sa rubbing. Anim-anim, no? At kung mayroong mga eksidente naman na mangyayari, mayroong dapat respondihan, mayroon namang mga radyo at agad-agad naman nagre-responde kaagad. Yun ang setup ng tanod dito, Kagawad Mike. Tapos ngayon, kung ipa-duty natin yan, kapag may tanod outpost sa school, wala namang problema. Doon lang tayo magka-problema kagawad, Mike, doon sa ilalagay natin na tanod sa every school. Siyempre, masira yung programa. Dahil ibig sabihin, 7 times 3, ganun pa rin yung setup. Kapag may outpost, ibig sabihin, kailan 24 hours yung bantay din doon. Oo. Wala naman sanang problema. Napakagandang gagawin natin na guidelines yun sa ating mga tanod. Ang problema lang kagawad, Mike, dahil dito sa mga maliliit na mga incentive, ay mabuti nga dito sa amin, may 2-5 pa. Yung iba, naririnig ko, 800 lang.
33: Dako.
0: Yung incentive. Mm-mm. Mayroong 1,000, 1,000, ganon. Eh, paano naman yung pamilya nun? Na talagang, halimbawa, yun lang ang inaasahan na nagtrabaho, sideline lang yung tanod minsan dahil syempre gusto rin nilang maglingkod sa ating mga kabarangay kaya napagbigyan dahil nag-a-apply din yan sila. Ang problema, yung kabuhayan at doon sa tanod, medyo alanganin dahil sa tingin ko, sa bawat barangay may school, di ba?
33: Yes po, meron po.
0: Ibig sabihin, bawat tanod 2 times a week na mag-duty. 2 times a week, maliban doon sa rubing kung gabi.
33: Opo.
0: Ibig sabihin, gamit talaga natin masyado yung ating tanod. May aktibidad, tanod kagad eh. Andyan yung tanod kagad kapag
33: May patay, lahat. Tanod din, may patay.
0: Opo, kapag clean up drive, andyan yung tanod, no? Oo, at nakita ko, natutuwa naman tayo dahil talagang nagsiservisyo yung ating mga tanod. Mm-hmm. Ang problema talaga kagawad, Mike, yung incentive. Sana mayroong na namang batas na mabigyan man lang ng tamang insintibo ang ating barangay tano dahil talagang gamit na gamit ng barangay. Kamay talaga ng barangay kagapad, Mike, yung ating mga barangay tanod. Kaya kung ganun ang magiging gagawin ni Murandom or ano pang isa batas na kailangan mayroong tanod outpost per school, yun, pag-usapan yan at gagawin na naman natin kung ano yung magagawa per barangay. Walang problema, sana sabi ko na kagawad, Mike, yung malalaking barangay, medyo malalaki yung incentive nila. Kaya sa tingin ko, okay lang. Pero kung dito sa mga maliliit na barangay, kagawad, Mike, talagang hirap, no? Hirap yan. Pero ganun pa man, utos ng tungkulin, dapat ayusin natin yung mga programa tungkol dyan para at least hindi man lang tayo masisi din yung mga nakakataas sa atin, kagawad, Mike.
33: Oo. Maswerte nga dito sa Puerto Princesa, yung city government, meron pang binibigay sa mga tanod.
0: Yes, kagawad, Mike. Mayroon sana itong sunod taon madagdagan dahil ngayon 3,000 pumapatak ng 1,000 a month.
33: A month.
0: Tapos ibibigay every quarter, medyo okay na rin. Pero kung tutustusin talaga ka, God, Mike, mayroon kang 3 anak, 4 anak. Kung doon ka talaga mag-focus sa iyong trabaho at incentive lang na kagaya niyan, medyo hirap pa rin ka, God, Mike, talaga. Pero ganun pa man, gustong maglingkod yung tao para sa barangay, talagang pinapatos pa rin ng ating mga kabarangay, kagawad, Mike.
33: Opo. Nabanggit yun yung mga malalaking barangay. Although kaya ng mga malalaking barangay, pero yung nakikita ko dito, yung pag malaking barangay, malaki din yung servisyuhan mo, yung 20 na tanod ay kulang din talaga yon. Actually, natanong ko yan sa kay DILG director, sa city director natin, kay Sir Dennis Beltran. Ang kung po pwede bang magdagdag, ang problema natin, nakalagay doon sa Republic Act 7160, sa local government code, yung maximum niya ay 20 lang. So,
0: totoo yan, kagawad, Mike, ganun talaga. Pero mayroong mga barangay na 25, 30 na tanod. Ngayon yung mga malalaki, kagaya ng San Jose, medyo madami-dami, pero kaya naman nilang bigyan ng incentive. Dahil mayroon namang katuwiran na talagang kulang dun sa pangangailangan ng barangay dahil siyempre sa napakalaking barangay tapos yun lang, tanod natin at hindi man dit ka si pwede natin gamitin everyday yung ating tanod kung talagang gawin na natin talagang regular working talaga nila yung tanod dahil incentive lang nga kasama sa Kagawad Mike.
33: Buti
0: kaya sa ngayon, Kagawad Mike, sa ipapatupad ng DIMG na yan, hindi naman aatrasan yan. Kaso lang magkaroon ng medyo kahirapan pagdating doon sa ating tanod. At siyempre pa, sa barangay. Gustuhin man sana namin, Kagawad Mike, na mapataasan yung kanilang incentives. Pero wala talagang magagawa dahil pigang-piga. Ayon doon sa mga napakaraming pangangailangan sa barangay, Kagawad Mike.
33: Pero hindi siya kasama sa PS, di ba, Cap? Hindi siya kasama sa PS.
0: Oo po. Pwede naman kung talagang sobra yung PS, pwede naman magamit. Kagaya dyan sa mga sa yung mga malalaki nating barangay, pwede naman nilang gamitin kasi hindi naman nila maubos mismo sa mga barangay opisyal lang yung PS na para lang sa kanila dahil mayroong tinalaga din mayroon din ang batas na hanggang salary grade 14 lang yung punong barangay din salary grade, di ba?
33: Opo.
0: Yung ibang barangay hindi nila kayang ubusin kaya pwedeng mailagay doon sa ibang kagaya niyan barangay Tanod, no? At sa ibang mga pwede nating sa mga staff, no? Kaya Kagawad Mike, nakita ko ngayon yung ipapatupad na ano na yan, memorandum na yan kung ano yung programa. Kaya naman ng barangay yan pero magsasuffer din ang mga tanod natin, Kagawad Mike.
33: Yung usual kasi natin na ginagawa ngayon, Cap, di ba pagka sa umaga, sa tanghali, tsaka sa hapon, meron talagang tanod na umaalalay.
0: Opo.
33: Yun ang, sa tingin mo, sapat na yun? Kahit hindi na itong talot outpost doon, yun na lang, i-maintain na lang yung ginagawa ngayon?
0: Sa tingin ko, Kagawad Mike, kung talagang ngayon, medyo okay na din dito sa atin eh. Mayroong tanod, mayroong pulis, no? Na kung saan mayroong nag-check ng mga gamit ng ating mga kabataan. No? O sa tingin ko, okay na yun dito sa amin. No? Okay na. Dahil mayroon na rin tayong pagpupulong sa mga magulang na dubli bantay tayo, hindi lang sa school, kundi sa tahanan. No? Kasi doon man talaga mag-umpisa sa tahanan yung disiplina ng ating mga anak. Pero ganun pa man, kailangan pa rin bantayan dahil siyempre mayroon talagang mga sutil na mga kabataan na gagawa ng hindi maganda. Kaya yung tanod natin dito sa dalawa yung sa atin dito Kagawad Mike, mayroon tayong high school at elementary, mayroon namang bantay. At ang ating mga kapulisan nandito rin sila na umaalalay din. Lalong-lalo na rin yung ating mga PTE official.
33: Yun!
0: Kagawad Mike, mayroon ding bantay.
33: Mayroon
0: no?
33: din.
0: Mayroon din, nagbabantay din sila dito, nag-check din na mga kabataan. Kaya napakaganda yung operation ng ating school ngayon. Pero ganun pa man, kung ipapatupad ng buong-buo yung programa ng DILG na yan, mapag-usapan at magawa natin ng programa din dito sa Barangay Kagawad Mike para doon sa naturang ipapatupad na ano na yon. Memorandum ba yan o programa ng ating DILG?
33: Oo. Hindi pa kaya po pwedeng yung PTA? Ito komento lang ni Secral Padilla ng Santa Lourdes. Sabi niya, baka po pwedeng magkaroon ng counterpart para sa incentive ng mga tanod. Pwede kaya mag-explore ng ganon yung sa PTA? Magdagdag sila?
0: Pwede naman yun kung talagang pero dito sa amin, Kagawad Mike, talagang sa ngayon nga, medyo binabaan pa nila yung kanilang contribution, no? Pero wala namang problema yan. Pero kung sa akin lang, kung talagang kayanin, mayroon big security yung ating school na galing sa PTA, lalong mas maganda dahil talagang 24 hours din talagang magbabantay. Pero yung ating tanod, kung talagang mayroong magtatayo na, pera school yung ating bawat barangay, hindi rin po pwedeng walang tanod yan 24 hours
33: kaya,
0: Kagawad Mike.
33: Kung hindi po 24 hours, during ano lang, classes lang?
0: Opo, pwede yun. Gawan lang natin ng guidelines yun kung ano yung ipapatupad ng DILG. Ang barangay naman kasi kapag DILG ang magawa ng memorandum, wala naman kasing tanggihan eh. Gawan talaga ng barangay ng paraan yun, Kagawad Mike.
33: Boost natin yung DILG.
0: Oo. Ganun lang naman talaga yung nasa taas, Kagawad Mike. Dito man talaga pababa sa barangay yung mga dahat na trabaho. Diba? gawa ng batas sa taas, ipapatupad ng barangay. Ang problema lang sana, maanuhan rin, matugunan din sana yung pangangailangan ng ating mga tagapagpatupad ng batas kagawad, May.
33: Kaya nga, yun nga, kulang sa insentibo. Siyempre, limited yung budget ng barangay, kulang din sa mga gamit. Sana mabigyan talaga ng tunang pansin ng DILG. Yun pong, yung iba nga nagsasabi, may ano naman may pulis na lang. Kasi minsan daw, Kap, hindi daw na mas takot yung mga estudyante sa pulis kaysa sa tanod.
0: Mayroong ganun kasama. Kagawad, Mike. Takot talaga yung kapag may pulis, ibig sabihin, yung gagawa ng medyo hindi maganda. Dati pa man kagawad, Mike, pag may pulis, sabihin kaagad nung ano eh, mga tatay at nanay, mga magulang, ala, huwag kayong gagawa ng hindi, may pulis. Di ba? Patakot man din talaga natin yun sa ating mga ano na may pulis. Kaya hanggang lumaki yan, bata pa, mayroon talagang takot sa pulis, kagawad, Mike.
33: Kaya nga, hindi takot sa tanod.
0: Dito sa amin din, medyo ano man din yung tanod, ano rin sila, medyo takot din sila kasi yung tanod namin dito kapag mayroong mga sakorpyo, may makita sila mga kabataan, tudo takbo yan, kagawad, Mike, eh. Takbo talaga. Ayaw din nila na mapatawag yung kanilang mga magulang ng tanod dahil yun ang ano natin dito, guidelines na kapag may mahuli na tayo sa korpyo, pati magulang ipapatawag ng barangay.
33: Oh, napansin ko nga yan, Kap, eh. Tsaka ano na, noong nakaraang gabi, nandiyan ako natulog eh. Nag-beer muna ako doon sa kanto. Noong lakad ako, mga bandang mag-aalas 12 na. Wala nang kabataan. Oh, wala na. Wala nang kabataan eh. Ako na lang naglalakad. Naalala ko lang noon, yung pag nagmao yung mga classmates ko, minauyan si Sayas. Wala, si Sayas pa, buhay pa ba? Tanod noong high school eh. Medyo hindi takot kay ano eh, kay Tanod Sayas. Ano eh. Hindi
0: kasi
33: kaya... Hindi pa pwedeng ano na lang kaya, Kap, selected ano na lang ng mga eskwelahan. Kasi katulad dyan sa atin sa Lusbe, hindi naman, hindi katulad noon na may magugulo. Wala na yung ngayon, tahimik yung ano eh, tahimik yung eskwelahan natin eh. Parang wala namang ako nakikitang threat dyan sa school.
0: Sa ngayon, kagawad, Mike, talagang maganda naman yung ating mga eskwelahan dito. Medyo maraming mga mababait dito, kagawad, Mike, pero ganun pa man, mayroon talagang mga aksidente siguro minsan. Kaya kung ano mang ipapatupad ng ating DILG, kagawad, Mike, siguro yung Barangay Los Liminda handa namang tumupad kung talagang inuutos, kasi ganun lang naman tayo. Kapag ano yung ipapatupad sa atin, susundin natin ng buong puso yun at gawa ng paraan ng barangay. Kaso lang, yun nga, kawawa talaga yung ating mga barangay tanod kasi siyempre yung sa kanilang tinatanggap lang bawat buwan, kagawad, Mike. Nakakalungkot talaga na isipin na ganun lang yung ating maibigay na incentive. Na sana yung mga kapulisan natin, alalayan din palagi talaga yung ating school dahil siyempre yung ating mga kapulis, bantay talaga para doon sa lahat ng mga nangangailangan, kagawad, Mike.
33: Yun. So hindi ho kaya pagka dumating na po, alam mo, may kautusan na ganyan, hindi ho kaya na gawa tayo ng resolution yung Liga, isang position paper na while ito ay sinusuportahan ng Liga ng mga barangay sa Puerto Princesa, pero ilagay din natin doon na ito rin yung aming mga pangangailangan, yung tungkol sa incentive, ito yung problema, baka po pwedeng magawaan din ng paraan, tapos ipadala natin doon sa DILG.
0: Yes, kagawad, Mike, gagawin natin yan kung talagang darating na yung mga memorandum na yan, kung ano yung mga ipapatupad ng ating DILG para at least maalalayan talaga natin yung ating mga barangay tanod, dahil ang mga barangay tanod natin, andito talaga sila handang magserbisyo sa ating mga kabarangay. Yun din, unawain din natin sila para doon sa kanilang mga pangangailangan, kagawad, Mike.
33: Opo, opo. Tsaka ano, baka po pwede po natin maano sa DILG din, na kasi sabi ni City Director Beltran, although halimbawa gusto natin magdagdag ng tanod, risk natin 'yon, pero nakalagay kasi sa batas 20 lang, baka pwedeng mapabago na natin 'yon, Kap, na pwede na tayong magdagdag ng mga tanod.
0: Opo, Kagawad Mike, titingnan natin kung ano yung magagawa pa natin dyan. Kung ano mang pinakamaganda, talagang tulong-tulong naman yung ating mga punong barangay. Then, kung ano pang pangangailangan ng ating mga tanod. Mm-hmm. O, Kagawad Mike, maganda nga sana, maipasa na yung batas for barangay official, tanod, lupon. Magna-karta for barangay official. Mm-hmm. Kasama yun, Kagawad Mike, na mabigyan din ng mga magagandang incentive yung ating mga tanod, Kagawad Mike.
33: Mm-hmm. Kap, iwanan ko muna yan saglit ha. Meron akong doon muna ako sa ano, sa politika.
0: Opo.
33: Hindi, tanong ko lang sa iyo kasi tuloy-tuloy yung deliberation doon sa term ano na kasi sa sabi ng Korte Suprema bawal i-postpone yung eleksyon. So ngayon yung batas na ginagawa sa Kongreso tsaka doon sa Senado ang kanilang ano na yung ano na ng batas, yung kumbaga yung tema na ng batas ay fixing the term, no? Magiging 5 years sa 2028 yung eleksyon, incidental lang na magiging incidental yung eleksyon. Kayo ba payag kayo na sa 2028 na tayo mag-eleksyon?
0: Tayo naman kasi sa barangay Kagawad Mike, wala naman talagang yung iba na hindi pala term, talagang wala pa mang nagre-resign, ibig sabihin gusto pang maglingkod. Ay kung ano, antay lang din tayo kung anong mabuong batas na galing sa taas na ipapatupad. Andito lang tayo para sumunod, no? Pero sa mga nakaupo, Kagawad Mike, pabor sila dyan na mag-i-extend pa yung kanilang mga termino dahil sa totoo lang, Kagawad Mike, yung termino talaga ng 3 taon, halos ilan pa lang yung magagawa ng mga barangay official para doon sa kanilang mga pinangako doon sa ating mga constituents, no? Dahil siyempre magagawa ka pa ng EIP for 3 years, di ba?
33: Opo.
0: Pagpaplano, ano ba pa talagang kailangan dito sa ating barangay? Ano pa ba talagang gagawin? Yun, naka-EIP yun, Kagawad Mike. Kaya kung sa 3 taon lang, alanganin talaga. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa kung 3 taon lang talaga yung itatalaga ng batas para sa mga barangay official. Pero sa ngayon, nakapasa na eh. 4 years. Gusto na naman ng Senado at ng Kongreso na gagawin itong 5 years.
33: Mm-hmm.
0: Oh, sa 5 years, okay lang naman, Kagawad Mike, kung talagang yun ang mapagkasunduan. Pero sa ngayon talaga, Kagawad Mike, yung mga gustong maglingkod sa atin na mga kabarangay natin, gustong magpapili, siyempre malungkot yun, Kagawad Mike. Siyempre nakahanda na rin sila para sa barangay eleksyon. Pero ganun pa man, kung talagang ipupos talaga ng Senado at Kongreso, wala na talaga tayong magagawa, Kagawad Mike. Dahil ang barangay talaga, handa lang ito, yung mga barangay official, susunod lang kung talagang ano yung mapagkasunduan, Kagawad Mike, sa isagawang batas.
33: Kaya nga po eh. So si ano na nga eh, si Sir Malaboy nagtatanong sa akin eh kung matutuloy pa yung eleksyon o hindi. Naghahanda na eh.
0: Kagawad Mike, talagang nag-iikot na kasi yung ating gustong maglilingkod eh. Na sana mapili din sila. Ganon. Ang problema kung talagang hindi matuloy, nalulungkot yung ating mga gustong tumakbo pa na mga kabarangay, Kagawad Mike. Hindi lang dito Lusininda, buong Pilipinas yun, na mag-uupos talaga yun, Kagawad Mike.
33: Kaya lang, wala naman tayong magagawa kung apurbahan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, yun talaga ang masusunod.
0: Oo po, at nakita ko ngayon sa ating mga mga congressman, alos 90% na talagang gusto nila na ma-postpone muna dahil siyempre, yung eleksyon naman talaga, Kagawad Mike, hindi lang sa national government, pati rin dito sa atin talagang magastos. No? Pero ganun pa man, kung ano yung ipapatupad ng ating mga nakakataas sa atin, Kagawad Mike, susunod lang din tayo, soldan lang din natin kung ano yung pag sinabing tuloy, o game, tuloy tayo. Pero kapag postpone, natutuwa yung mga nakaupo, Kagawad Mike.
33: Ayan. Kapitan, marami salaming salamat po sa time na pinagkaloob nyo sa ating programa. At from time to time, nakakausap namin kayo. Siguro, nag-walking-walking ako dyan eh, pagka hapon sa barangay natin, baka minsan magkasalubong tayo.
0: yes, Kagawad Mike. At maraming salamat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-pakinig. talagang malawak na, na inyong programa sa XFM. Eh, talagang yung inyong lingkod ay kung kailangan na mayroong opinion ay nandito lang naman tayo na handang sumagot doon sa lalong-lalo na kay Kagawad Mike. Talagang saludong-saludo po ako sa inyo, Kagawad Mike.
33: Ay, mas idol kita. Sabi ko kay Kuya Erwin nung nakaraang gabi, si Raulo na lang yung hindi susuporta sa'yo sa nangyari sa Los Biminda.
0: Salamat, Kagawad Mike. Salamat.
33: Thank you po.
0: At ngayon nga, nandito yung ating mga barangay official ngayon, Kagawad Mike, at mga barangay Tanod. Nandito kami ngayon sa elementary school. Mm. Nagbabakot, no?
33: Nako, ayos na.
0: Bayanihan.
33: Bayanihan.
0: Oo, nagbabakot kami dito. Oo po, para doon sa school, elementary school. Kagawad Mike.
33: Ayun nandiyan ba si Principal Greggy? Kaibigan ko yan eh. Oo nga, marami na akong utang dyan kay Greggy.
0: Mamaya-maya siguro nandito na yan. Kami pa lang dito ngayon, yung mga barangay official, barangay Tanod. May ilang mga magulang na nandito para at least sumuporta dito sa pabakod ng elementary school.
33: Yan. Eh, ano natin yan? Kababata natin yan si Greggy sa PS Road.
0: Napakasipag yung ating school.
33: Kaya sabi ko nga sa kanya, diyan na siya sa bahay tumira eh. Kaso lang wala eh, uwian daw siya eh. baka pumayat diyan si Kagawad Royland, at si Kagawad Mike, at si Kagawad Flores, at si Kagawad Duran. Baka pumayat yan ha.
0: Nandito na dito. Medyo payat na
33: nga. Sige po, Kap. Ingat po kayo. Salamat po ha.
0: Maraming salamat po, Kagawad Mike. Maraming salamat po.
33: Sige po. Ating po ng barangay, mula po sa Barangay Los Biminda, at the same time, siya po ang Pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Puerto Princesa City Chapter. Yun lang talaga ang problema natin. Susunod ang mga barangay, subalit problema dyan, yun nga yung sa incentive. Tapos sino papadyutihin mo doon, eh konti nga lang natin yung Tanod. 2-5 lang dyan sa, ano, ha, sa Los Biminda ha. Plus may 1,000 sa city government. Nako, medyo maliit. Kasiksikan, medyo maganda-ganda na yung insentibo ng atin pong mga barangay Tanod. Kaya nga lang, sa lawak din po, sa laki, abay talagang hirap din. Hirap din magronda. At ito nga, maglalagay pa tayo sa loob ng Tanod Outpost, sa loob ng eskwelahan. Siyempre po, papadyutuhan din natin yan. Sabi ni Kapitan, 24 hours din talaga yan. Or, pupwede rin tuwing may pasok lang. Pero nga yung problema, yung incentive, kasi dami rin trabaho kasi ng Tanod eh. Pero may kaya problema natin. Pero, ba't didiskartihan na lang? Siyempre, DILG yan eh. Pag hindi ka sumunod, sanction ka din naman.
1: Servisyong Katropa.
33: At susunod na po yung mga barangay, sabi ni Kapitan Himang. Oras natin, 19:11 makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang atin pong oras natin po sa inyo yan ang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa nanlalamig na relasyon ninyong mag-asawa. Nako talaga naman, mister. Ito ang kailangan mo. Turbo Dietary Supplement for Men. Na talagang siguradong mapapaligaya mo si Mrs. Babalik ang inyong init pag nananamblay na. Alam mo, pagka ikaw lalaki, alam mo kung kailan yung gusto ni Mrs. Eh, dapat na pagbibigyan mo. Nako, pag nagkukulang ka dyan, ako maghahanap ng kumpare yan. Eh, dapat sagana palagi si Mrs. Ha? Yes, merong isang pag-aaral, pagka lagi daw kayong parang laging nasa honeymoon kayo ni Mrs. Ay lalong tumitiba yung samahan ninyo, lalong gumagandaan yung relasyon ha. Wag lang yung puro tulog na lang tulog. Kailangan intindihin mo rin si Mrs. mo. At siyempre, siguro baka pagod ka, eh hindi mo na naiintindihin si Mrs. mo. Kasi nga, siyempre pagod eh. Wala nang gana. Ito, ibalik po yung gana. Sa pamamagitan ng Turbo Dietary Supplement for Men. Talagang liligaya na si Mrs. Ay magiganda pa yung relasyon ninyo, mga katropa. Ang relationship, mas maganda yan. Pag happy lagi ang misis, so happy wife, meron kang happy life. Pagka hindi mo napaligaya si misis, masama ang mundo mo. Kaya kailangan, lagi kang nakaturbo dietary supplement for men. Mabibili po yan sa lahat ng mga butika, nakapartner natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating mga clinic, mga katropa. Sa ating mga Yes to Health Clinic. 10:21 ng umaga, magbabalik pa yung programang Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
3: XFM.
29: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
29: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
29: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
29: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus
6: Herbal Oil.
29: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: XFM.
15: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
16: Sister Pain.
17: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain.
20: Fast and safe.
21: Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Pagpipili sa mga butika.
34: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
35: Santone Gold Coffee Mix.
36: Hi, ako po si Aram, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
37: Santone Gold Coffee Mix.
38: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
39: Santone Gold Coffee Mix.
40: Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
41: Mabibili sa mga butika.
42: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
43: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
44: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
45: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
46: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
45: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
47: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
48: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
49: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
50: Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
5: XFM.
6: Servisyong Katropa!

0: Servisyong Katropa.
1: Balik tayo sa atin pong programa Servisyong Katropa. 10:32 na po ng umaga. Tawagan mo sir yung hingi na ng tulong. Nasa kabilang linya na natin. Meron po tayong kababayan sa kabilang linya natin. Hingi po ng tulong. Magandang umaga po. Live tayo sa programa Servisyong Katropa. Sa Katropang Mike Escote po ito.
2: Magandang umaga din po.
1: Opo. Ano pong pangalan niyo, ma'am?
2: Nika May Giganto po.
1: Si ma'am Nika May Giganto, ano po yung atin pong hingi pong tulong?
2: Yung sa billing po sana ng kuya ko sa puwerto po.
1: Mm-mm. At taga saan po pala kayo, ma'am?
2: Sa ano po, Barangay Sumbiling, bayan po ng Batarasa.
1: Ah, sa Batarasa, medyo malayo. Yung kuya niyo po, nasa ospital ngayon din sa puwerto?
2: Opo, sa Kuop.
1: Sa Kuop. Ano po ang kanyang karamdaman?
2: May butas po yung kanyang puso.
1: Mm-mm. So, sa pero naoperahan na po ba siya?
2: Wala pa po.
1: Ah, wala pa. Okay. So, ano ito siya? Palabas na o hindi pa?
2: Palabas po siya ngayon ng hospital sa Puerto. Mm. Tapos, repair po sila ng puntang Manila para po magpa-opera po ng ano, ng puso.
1: Ng puso. Nako. Umiiyak yung baby mo, ma'am. Oo. So hindi kaya dito sa ospital natin, no, na operahan sa Manila talaga. Mm. Nakalapit na po ba kayo, ma'am, sa ano, sa PCSO, sa kay Congressman GCA, sa opisina ni Senator Tolpo, sa iba pang mga opisina?
2: Balik kasi, sir, hindi pa po naglabas yung ano talaga, yung billing, partial billing pa lang po.
1: Mm, okay. So partial billing pa lang, okay. So ganito ang gagawin natin, ma'am, pagka nakalabas na po yung bill niya, kuha ka po ng indigency certificate dyan po sa ano, sa barangay ninyo. O baka kailanganin kasi, although yung iba hindi naman naghahanap ng indigency na, pero mas para mas secure lang, para ano lang, sigurado lang tayo. Tapos po may ano po 'yan, diyan sa Kuop, pero ding ano eh, mayroon diyang social worker din na pwedeng mahingian din ng tulong para po yung mga bill niya, yung papel niya ay dadalahin po natin doon sa una sa DSWD. Pagka na tapos sa DSWD, sa PCSO, tapos diyan sa opisina ni Senator Tolfo, tapos doon po sa opisina ni Congressman GCA dito sa may Rizal Avenue.
2: Apo.
1: Pag makompleto po natin yan, ma'am, ha?
2: Apo.
1: Oo, yun lang muna yung ano. Tapos ngayon po, siguro po manawagan din po kayo sa mga nakikinig, baka mayroon pong mga sobra-sobra. Go ahead po, ma'am.
2: Sige po. Humingi po kami ng tulong, kahit kaunting tulong lang po, para po sa billing lang po.
1: Magkano na inabot, ma'am, ng bill ninyo, yung partial?
2: 200 po.
1: 200,000. Oh. So, wala pa yung professional fee?
2: Opo.
1: Oh, sa hospital, ano pa lang yun siya. Okay. Meron ho ba kayong GCash number, ma'am?
2: Meron po.
1: Pwede hong bangitin nyo, ma'am?
2: Tablet lang po.
1: Pero ma'am, pagka may tumawag nang hiningi yung OTP, magkukunwari tutulong, huwag nyo ibibigay yung OTP, ha?
2: Opo.
1: O, masisimot yung pera ng GCash, yung laman ng GCash ninyo. Merong mga manluloko, kunwari, magtutulong, yung pala, magsasamantala.
2: Opo.
1: Opo. Nakita nyo na, ma'am, yung GCash number nyo po?
2: Opo.
1: Pakibanggit po, ma'am.
2: 0931 700 500 700 51 48.
1: Oh, kanino po nakapangalan yung GCash, ma'am?
2: Akin din po.
1: Sa inyo, ni kami Giganto.
2: Opo.
1: Yung kuya niyo po, anong pangalan po?
2: Ryan Giganto po.
1: Ryan Giganto. Sige po. Okay lang. Itong yung picture niya, i-post namin sa ano natin. Pwede naman po, di ba?
2: Okay lang po.
1: Okay lang po. Sige po, ma'am. Tatawag din po kami sa inyo. Ngayon po, pagka nakompleto na po yung mga documents, mag-contact

0: dahil hindi kayang operasyon dito sa Puerto Princesa, sa Maynila talaga ooperahan, may butas yung kanyang puso, no? Kawawa naman si Sir. So ito pa ulitin natin, ha, wala po manluloko, ha. Okay, manluloko, ha. 0931-70-700-5148. Baka meron kayong sobra-sobra dyan. Padalhan na lang po. Tulungan po natin itong kababayan natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: 10:38 ng umaga, mga katropa. Meron tayong hinahanap, si Kirit Kirit. Paki-play natin yung mukha, sabi ni Busig. I-ano natin. Itong Kirit Kirit na ito. Yung hindi ito yung kirit-kirit tabor lang, ha, yung kirit-kirit si nang ano ito nang Puerto Princesa na kawatan. Matindi tong ayan, ha. Ito po ipinapaalam po ng XFM Palawan na may hawak si Kirit-Kirit ngayon ng iPad sa pamagitan po ng video ng may-ari ng tindahan na agad ipinagkatiwala sa XFM Palawan. May kita po si Kirit na nagpapa-load gamit pong iPad pero hindi niya makita ang number. Duda po ng may-ari ng tindahan dahil nagsimula sa 0917 ang number na binanggit ni Kirit na token text daw kaya nag-video ng Ali at agad ipinasa po sa XFM. Nais po matulungan natin itong mga pulis sa paghahanap kay Kirit. Ayan po si Kirit, oh. Oh, long hair ka pa, ha? Medyo long hair to si Kirit, eh. Yung hindi niya alam, yung 0917, ano yun, Globe yun. Yung sabi niya, token text. Ay, talaga naman, oh. Kung hindi pa natin sinasabi na itong ang duda ng may-ari, baka hindi kay Kirit itong iPad na to. Oh, pero baka naman nakabili sa si Kirit. Oh, Kirit, asan ka? Ay, pakiano niyo po, pakituro sa amin na hindi na tagpuan ni Kaluwi kanina, eh. Oh, Kirit, sa'yo ba yung iPad na yan? Bakit hindi mo alam yung number? Kirit? Yung 0917, hindi ang token text. Ha? Yan ay Globe. Talaga naman. Baka may nakakita kay Kirit. Ayan, hindi niya alam yung number. Paano mo paluludan yan? Ayan, ha, baka may nawawalaan po ng iPad. Pero parang ang sama naman natin, no? Ano kaagad, eh. Kasi nga yung background niya, eh.

0: Pablong krit-krit dya. Krit ito ng, abor, ng, ano, ng Puerto Princesa, hindi na Aborlan. Yung sa Aborlan, mabait eh. Tumutulong eh. Ito, bumibira eh. Krit! Oy! Kaninong iPad yan, Krit? Kaninong iPad yan? Sa'yo ba yan? I will give you a benefit of the doubt. Baka sabihin ni Krit eh, bakit? Hindi ko ba kaya bumili? Eh, bakit nga hindi mo alam yung number? Kirito, ipagtanggol mo ang iyong sarili. Sabihin mo, binili ko yan! Kaya sinanda sa akin yan. Kirit! Oy, Kirit, where are you? Jablong krit-krit. Sa mga nakakita ha, pakitimbre. Para mapuntahan ka agad ni Station Manager Carlo Villarosa at ni Sir Roy Alcantara. Yung area at makausap si Kirit. Kung nakikilala niyo namang iPad yan, kung kanino yan, kung sa inyo, kung sa kanya talaga, ipagbigay alam niya rin sa amin. Yung mga reaction, nakasalubong sa Jiangsun 2. Nakasalubong daw. Sa may Jiangsun 2 daw, nakasalubong niya. Sabi ng isa, grabe kayo kay Kirit, ha? Ayun nga eh. Ay kasi nga may background na ganun. Sabi ni CJ Castro, ginawa lang pasyalan ni Krit ang kulungan ah. Ay walang nagdidemanda eh. Yan ang problema natin. Pagka may ninakaw si Krit tapos maibalik na, hindi naman kayo nagdidemanda. Ay paano makukulong si Krit ng matagal? Hindi ayaw nyo naman magdemanda, di ba? Problema sa atin eh. Pag nabalik na yung ano, yung item, ayos si haya ko na. Problema, gagawin niya na naman sa susunod. Diba? Kasi eh, di mo naman pwedeng file ng kaso ng walang complainant. Dismiss din ang kaso nun. Fiskalya pa lang. Kirit! Naalala ko tuloy yung kaklasikos. Baga hindi naman ano yun eh. Ang sabi niya, ang motto niya, ano bang tawag doon? Hindi ata kirit yun eh. Maliit yung mata. So kirit din. Kirit yun, maliit yun. Ang pag-ibig ng kirit, dinadaan lang sa kindat. Ganun ba yun? Kirit! Uy, saan ka na? Punta ka dito. Para ma-verify natin sa'yo ba talaga yan. Ayan po, itsura ni Kirit. Nakitimbre sa amin ha, kung nasaan si Kirit ngayon. Malay niyo, mananghalian yan. Kakain. Busing! Ay, sabihin mo naman kung nasaan ka, makausap ka namin. 10:44 ng tanghali mga katropa. Magbabalik pa tayo sa huling bahagi ng ating programang Serbisyong Katropa. Huwag po kayong kaalis.
1: Serbisyong Katropa. XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka?
3: Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: XFM.
0: Serbisyong Katropa.
13: Huling bahagi na tayo ng atin pong programa. Update lang tayo doon sa reklamo ng mga musicians mula po sa bayan ng Rojas.
0: Serbisyo Katropa.
13: Nakausap ni Katropang Alison Salvatos si Governor Amy Alvarez at may instruction na siya doon sa mga staff na ayusin yung problema.
0: Serbisyo
13: Kawagan dahil naibaba na raw pula ito sa mga munisipyo. Oo, yung sa may mga coordinator ng Baragatan.
0: Serbisyo Katropa.
13: Oo, merong mga naka-assign dyan, naibaba na daw yung bayad.
0: Serbisyo Katropa.
13: Oo, pinapaayos na sa kung nakikinig yung mga musician natin dyan sa bayan ng Rojas. Ay pinarating na po ito direktamente kahapon kay Governor Amy Alvarez sa press conference kahapon.
0: Serbisyo.
13: Tingin tayo ng update hanggang Lunes. May inassign na tao si Governor. kaawa naman itong mga kababayan natin na musician mula po sa bayan ng Ruas. Hindi na bayaran.
4: Servicio.
13: Si William, ha? Isang choreographer mula Tagataytay daw eh. Huwag niya daw ang binigyan. William! Na choreographer, ang Taytay. Pwede kang makipagkita sa akin, ha? O pumunta dito sa estasyon o mag-message ka. Ano ba ang nangyari dyan? Bakit hindi na ibigay yung mga talent fee ng mga musician?
4: Servisyong Katropa!
13: So, ito na. Nakarating na to mismo kay Governor, ha? Ayaw ni Governor Amy Alvarez ng ganyan.
4: Servisyong
13: Katropa! Yun pong mga nag-perform sa Barangatan Festival 2026. Hindi mababayaran.
4: Servisyong Katropa!
13: Ano yan, engineer? May tinitesting ka dyan, ha?
4: Servisyong Katropa!
13: So, ayun, ha? So, kung nakikinig, mga musician, nakaabot na po doon at pinapaayos na po ni Governor. Ayaw ni Gob ng ganyan. May budget naman yun, eh. O, na binabaan na nga yung budget, eh. Para bayad ka agad, eh.
4: Servisyong Katropa!
13: Meron kayong mga ano dyan, bagong invention ba yan? Para marinig. Salamat po, ha, Governor Amy Alvarez, ha, sa pagtugon dito po sa reklamo ng mga ilang musicians natin mula sa bayan po ng Rojas na hindi po nabayaran, hindi po sila nakatanggap ng bayad sa kanilang ginawang performance.
4: Servisyong Katropa!
13: At ayaw na raw ni Governor marinig pa yan. Kaya sa Monday, mag-follow up tayo ulit. Basically sa isang staff na kausap ni Katropa, ang Alison Salvato, sumingi hanggang Monday.
4: Servisyong Katropa!
13: Siyempre, yung Governor natin, gusto nun masaya yung Barangatan Festival natin. Kaya nga, di ba, pinasaya talaga. Yun talaga yung in fairness sa mga naganap na mga barangatan ng mga nakaraan. Pero yun ang 2026, ang pinakamasaya.
4: Servisyo.
13: Diba, nandito yung Sigabo, si Coco Martin. Nandito rin yung si Flo G.
4: Servisyo.
13: Ang dami mga artist natin. Yung mga local artist natin, meron din.
4: Servisyo.
13: Ayun nga lang, hindi na bayaran yung mga taga-Rojas.
4: Servisyo Katropa.
13: Pinapasikaso na mismo ni Governor Amy Alvarez po yan. Ayaw ni Gob ng ganyan.

Mga katropa, sumapit na naman ang oras ng ating paghihiwalay. Talaga, emotional. Joey Bacane, good morning po katropang Mike, watching and listening from Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Parang namiss ko kasi yung ano, yung mag-DJ. Si Daddy Mike, ha? Yung isang katawahan natin. Si Daddy Mike, ang pinakagalanting sugar daddy sa balatang radyo. Yan ang gamit natin pag sa musical program. Wala na tayong musical program eh. Magpapaalam na kami sa ngalan ni katropang Ken Vincent Dancil, sa bahaging teknikal at ni katropang Moises Acosta. Sa ngalan ni katropang Gerald Gales, ako po yung lingkod. Katropang Mike Escote Islas, Daddy Mike ang pinakagalanting sugar daddy sa balatang radyo. Namiss ko lang yung pangalan kong ganun. Maraming maraming salamat sa inyo pong pagantabay sa ating programang servisyong katropa. Kung naniniwala, paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa poong may kapala. Ramdam kita! Thank you! Bye-bye! Happy weekend! Happy long weekend!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may vitamin D3, VCO at moringa oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3,
0: makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
0: at moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: XFM.
18: XFM.
19: Exciting time mga katropa, ganap na pong 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng patanghali.
20: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
21: Dapat nakasentro ang komentaryo.
20: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
21: Sentro.
20: Sentro.

0: Sa pong maganda ang umaga pa rin. Pero patanghali na rin. Nang Biyernes, mga kababayan, mga katropa. Ngayon pong ika-21 sa buwan ng Agosto taong 2026. Thanks God, it's Friday na, oy. Pero holiday naman eh, di ba? Special na working holiday today. Ilang pagunita po yan sa Ninoy Aquino, ha? Jane, yan, mga kabayan, mga katropa. Ngayon pong araw na ito yung pinagdiriwang mga sir, mga ma'am, ha? Alam niyo naman po yung kasaysayan doon sa mga hindi pa umabot. Napag-aaralan naman sa mga paaralan ngayon. Sino nga ba si Ninoy Aquino, di ba? Panahon po na yan ng martial law. Yan. Nagsilbing yung pumuka ng damdami ng mga Pilipino na mga panahong yan. Mga kabayan, mga tropa. Diyan nagsimula yung EDSA Revolution. Mga kabayan, mga tropa, ha? Para doon sa ating pong mga kabataan, hindi inabot ang panahon na yan, nasa inyo naman pong mga textbook yan. I-Google mo na lang, i-Wikipedia, para malaman po ninyo yung kasaysayan kung bakit ipinagdiriwang niyang araw na yan ngayong Agosto 21, mga kabayan, mga tropa, ha? Welcome na sa ating po pala tuntunang sentro. Sa ngalan po ng ating partner sa Bagyong Technical, Engineer Ken Vincent Dancil. Ngalan din po siyempre ni Axel Von Obar Redes. Mga tropang nonong si Moises Acosta. Busy sila rito. May mga technical adjustment tayo, ha? Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin po ng ating station manager, Kalu Villarosa. Ilan ba yung kinuha ni manager? ilan ba yung kinuha ni manager? Yan, akuhan mo mga kabay, mga tropa. Ha? Yan, siyempre, Biyernes, pansamantala, mga kabay, mga tropa. Ako po rin po muna pansamantala sa sentro ngayon. Dahil si katropang Mike Escote, si kagawad ramdam kayo ng siksikan, siya kasi umupo sa programang serbisyo, ha? Katropang Alison Salvatus po, mga kababayan, mga katropa, ang inyo pong makakasama hanggang alas 12 ng tanghali, ngayon pong araw ng Biyernes. Nako, may 10 minuto na kagad makalipas ang alas 11 ng katanghali na nga sa mga nananghalian na sa mga oras na ito. Mga kabay, mga katropa, enjoy lang, enjoy. Oh. Kahit nasabi niya ay nasa mga karamihan ay nasa mga bahay ngayon. Ay nga, holiday. Mga kabay, mga katropa, yung iba ay naghanda na ng kadalang pananghalian. Nananghalian na. Para sa ating pong mga kabayan dyan, lalo na po nagko-control, nag-monitor ng kanyang pong blood sugar level sa katawan. Pero ang sarap ng ulam. Partner ng kanin, siyempre. Napaparami ng kain ng kanin. Ako, mga kabayan, mga katropa, alam naman po natin yung white rice na tinatawag. Malimit na binibili natin sa mga palengke, puting bigas, sasaingin mo para maging kanin. Yan po, may mataas po ang sugar content yan. Yan ang isa sa mga dahilan. Sabi niya, para yung ating blood sugar level sa katawan, oo, nagpa-fluctuate. Pag napapasarap ang kain. Di ba, mga kabayan, mga tropa? Para mabalansi yan, mga sir, mga ma'am, mainam po after kain, inom po tayo ng Santon Gold Herbal Tea. Yan, ako mga kabayan, mga katropa, malaking bagay po yan. para po mabalanse ang blood sugar level natin sa ating katawan, ha? Yung ating pong Santon Gold Herbal Tea, gawa po yan sa mga natural na sangkang. Pagaya po ng malunggay, leaf powder. Powder talaga? Powder! Turmeric, meron din yan. Yung luyang dilaw. At cinnamon bark, mga kabayan, mga tropa, ha? Katulad nila sa kabila, oh, lumalantak ng pansit. Sasabayan nyo, pagkatapos yan, sabayan nyo na ano, inuman nyo na ng Santol Good Herbal Tea, ha? Mga katropa rito sa ating pong mga kasama na sa News Dep sila ngayon. Ayan, yung ating pong Santol Good Herbal Tea, mga kabayan, mga tropa. Pinatatamis po yan ng stevia. Stevia, ito rin po yung ginagamit sa ngayon, ha? Karamihan na po. Na mga may mga ano diyan yung mga kapihan, yung mga bilihan ng cane, ginagamit na po nila stevia. Opo, mga kabayan, mga tropa, stevia kasi isang uri po ng halaman na nagpo-produce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Enjoy lang, diba? Enjoy lang yung medyo may tamis, pero wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan, ha? Ayan, ako, ang ating Santon Gold Herbal Tea, sabi ko nga, inam po ito sa ating pong kalusugan. Sa mga bloated ang dyan. Gusto nyo bang mabawas-bawasan yan? Unti-unti. Abay, itong Santon Gold Herbal Tea, bagay po yan dyan, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa mga sabi nyo, nagbabawas ang timbang, mainam din po itong ating Santon Gold Herbal Tea, ha? Ating po nga Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, available na po o mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa mga butika at mga parmasya na nasa mga munisipyo, ha? Available po yan. Siyempre, available din yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Na matatagpuan po dyan sa bayan ng Kuyo. Meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan. Nasa barangay sa poblasyon. Barangay Tenga-Tenga, poblasyon. Kuyo, Palawan. Katabi lang ng Ferroland Hotel. Sa bayan ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan. Nasa Veronica Gabriel Building. Sandoval Street, poblasyon, Rojas, Palawan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron din tayo, siyempre. Ang ating pong klinika rito ay matatagpuan sa door 208, DCRM Building. Second floor po ng DCRM Building, North National Highway. Kanto lang po ng Barangay San Manuel. Sa itaas sa bahagi lang tayo ng Nokinox Restaurant, ha? At sa bayan ng Nara, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan. Nasa kanto naman po ng Barangay Tenga-Tenga. Corner National Highway din. Nara, Palawan. Tabi niya lang po yung Caltex Gasoline Station, ha? At sa bayan naman ng Brooks Point, nandyan din po ang ating pong Yes to Health Wellness Center sa door number 1, Jekos Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likuran bahagi lang tayo. Anang Unitop Mall, Brooks Point, mga kababayan, mga katropa, ha? Pasal din po kayo dyan sa ating po mga binanggit na mga klinika dahil nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon yung ating po mga naturopathy doctor, ha? Pasal po kayo dyan. Libre yung konsultasyon, ha? So, nako, para sa mga katropa natin dyan may mga iniindang karamdaman, ha? Nahirapang magpa-check up. Dahil alam budget, wag na po kayo mag-alala, ha? Basta punta lang po kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center na aking nabanggit. Libre po ang konsultasyon. Mabibili nyo rin po dyan lahat ng mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. 15 minutos na po makalipas sa ang alas 11 ng patanghali na. Engineer Ken, baka nag-reply na yung ating tinexan. Okay daw? Sige. Basahin ko lang muna ito, ha? Sino na ba ang nakapag ano nito? Nakapag-upload na sa kanila pong mga account. Yung may mga AI generated o photo generated. Na ang background ay ang uniforme, yung logo ng pambansang kapulisan. Meron kasing paalala yung ating PNP at NAPULCOM. mo po masama, di ba? May paalala po ang NAPULCOM at PNP na maaari daw po managot sa batas ang sino man daw pong gagamit o magpapakalat ng AI-generated photos na nakasuot ng uniforme ng pulis. Lalo na po kung ginagamit ito sa paninilang o pagpapakalat ng maling impormasyon. O mga kabayan, mga tropa, aba, medyo... Dami-dami na ako nakikita mga dumadaan sa wall ko sa Facebook. Na mga, oh, siyempre, friends. nakapag-upload na. Ayan, oh, yan, mga ganyan, oh. Oh, yan, mga larawan na yan. AI-generated po yan. Ang problema lang po, ang ginamit pong background, uniforme mismo ng ating pong pambansang kapulisan sa panahong ito. Maging yung mga patrol car, maging yung mga opisina, o yung mga station pala, ibig sabihin, may kumpleto. Depende lang doon sa mga forma kung paano nyo po sa i-apply. Mga iba, may mga hawak pang baril na ano. Ngayon, nanda sa kabilang linya na po yung ating pong tagapagsalita ng ating Palawan Provincial Police Office. Para malaman natin, ano ba itong paalala at panawagan ng ating NAPULCOM at PNP, ha? Nasa kabilang linya po si Police Major Rick Ramos ng Palawan PPO. Major Rick, good morning! Si Ikatropang Ali po.
1: Magandang araw po, Sir Ali. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig ng XFM.
0: Yun, opo. Oo, Major. Nabasa po kasi sa post natin, dyan sa page natin, usong-uso kasi ito ngayon na Major, ano, yung AI-generated na mga photo na ang background ay yung ating pong logo, uniforme ng pambansang kapulisan. Mukhang may panawagan yung ating pong headquarters dito, Major Rick.
1: Opo, tama po kayo. Naglabas po ang Palawan PPO ayon po ito sa kautusan po ng pambansang pulisan ng Pilipinas. May mga paalala po tayo doon po sa responsableng paggamit ng mga AI-generated na mga larawan po. Ano, especially po may mga app po ito na nauuso po sa mga kapanahon ng ito na talagang maging responsable po sa paggamit po ng AI dahil ito po ay makapagdudulot din ng kalituhan. Minsan po kayo po ay tawagan o may sumbong po sa inyo kung ano ang gagawin kung may mga insidente o krimen dahil kayo nga po ay nakilala o nakita sa Facebook na nagsusuot ng uniforme, maaari pong magkaroon po ng misleading o kaya po yung mga kumbaga kayo po ay unang-una ay baka po sakaling mapagsumbungan na merong isang insidente o krimen. Pangalawa, may violation din po yan sa ating pong mga PNP personnel na gumagaya din po. Ikatlo naman, meron din po doon sa mga civilian dahil po ito ay merong violation po doon sa revised penal code po natin. Unang-una, meron po tayong tinatawag na illegal use of uniform or insignia. Ito po ay violation po ng revised penal code doon po sa Article 179 po natin. Kaya po, hindi po pwede, no, yung pagsusuot, no, mga unauthorized wearing or display ng PNP uniform, mga badges po ng PNP, insignia, lalong-lalo na po sa public, lalo na kapag ito po ay ipinose po natin, ano, may mga kaukulang parusa po ito. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na usurpation of authority or official functions. Article 177 naman po ito na revised penal code. So ito po yung mga posibleng paglabag at meron pa po tayong tinatawag na misrepresentation, impersonation, and deceptive, no, synthetic media. At pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin na wag na pong gumamit, no, especially po ng mga uniforme ng PNP, ng AFP, o kung ano man po yung mga men in uniform na gusto po nilang ilagay po sa social media po, ano. Yan po ay ipinagbabawal at lalong higit yung may cybercrime prevention din po tayo, no, yung RA 10175 po natin. If the image is created or is spread to cause harm, deception, or damage to reputation, it may also be prosecuted as cyber libel, misuse of online means, or causing false alarms. At yung misrepresentation po of authority and appearance of firearm, dahil may nakikita din po tayo na talagang meron pong hawak-hawak na baril. Opo. at talagang ito po ay kumbaga impression po ito ng kumbaga isang totoong police officer o isang totoong AFP na officer po ano. Tayo po ay nagpapaalala sapagkat sa aming mga kapulisan, ito po ay pinagbabawal din dahil meron po kaming tamang bihis na tinatawag na kapag ang pulis po ay nag-post online na hindi po siya nakatamang bihis, yan po ay kinukol din po ang atensyon ng mga police officer. Kaya po naglabas po ang PNP para po internal law sa PNP, members of the Philippine National Police, dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan, na pinagbabawal po yung ganito, nagsa-cyber patrolling po tayo. Ikalawa, yung mga kababayan po natin na pa-possible na meron pong kaharating kaukulang kaso. Kaya po, nananawagan po tayo na ilimit po yung paggamit po ng artificial intelligence. Pwede naman pong gamitin po ito sa sine, gamitin po ito sa edukasyon, gamitin po ito sa pag-aaral po nila, ngunit maging responsable po dahil ayaw naman po natin na yung mga misrepresentation na kayo po ay mapapagamal ang police or kapag hindi naman po natin hinihingi, baka po maging target din po kayo noong mga masasamang loob po, ano, sapagkat ayaw po natin na kayo po ay masaktan o kayo po ay makaharap po noong mga kaukulang kaso. Kaya po, doon po sa mga kababayan po natin, please be guided accordingly, maging mas responsable po tayo. At kami po sa PNP po, ano, especially po dito po sa Palawan PPO, may cyber patrollers po tayo, yung mga kapulisan po natin, tinitingnan po natin from time to time kung sino po yung mga nagpo-post ng ganyan, kinu-call out po natin yung attention. At dahil doon po sa posibleng violation po sa tamang bihis ng PNP po, ano, dahil ang PNP po dapat po nasa tamang uniforme, kung makikita niyo po yung mga AI generated, ano po yan, kumbaga kulang-kulang yung mga patches, yung mga badge po, kakaiba. At minsan nakikita pa po natin nasa harap sila ng patrol car, yung mga ganun po. Yan po ay nagbabana po, nakautosan, no, ang atin pong provincial director, lalong higit ang regional office po natin ay nagpaalala din po sa atin. Kaya po, ngayon po ay iniisa-isa po namin yung mga pages po ng 23 municipalities po natin. At kino-call out po natin yung attention ng mga police po na nakikita po natin na gumagamit po ng AI app po na ito, na especially po yung mga naka-uniform. And also paalala po natin sa mga komunidad po natin na wag na pong gumaya at burain na po yung kanilang mga post, sapagkat marami pong pwedeng paggamitan ng AI na hindi naman po makakapagbigay ng maling representasyon kung ano man pong kinabibilangan na organisasyon.
0: Ito, Major, since na mayroon na pong inalabas na panawagan, at yung sinasabi niyo pong cyber patrolling, may mga nakikita kayong mga civilian na nag-upload nitong AI generated na ito, ng suot ng uniforme, yung ating kasalukuyang uniforme ng PNP, background ng mga police station, patrol car, at yung iba nga may hawak pa talagang baril na nakatutok. May mga na-takedown na po ba kayo doon sa mga account ng mga sibilan, Major Rick?
1: Ngayon po, ano, ang ninanais po natin, yung tulong po ng media po natin, maganda po itong naging usapan po natin today, na mas malaman po ng mga kababayan po natin, ma-share po yung page ng Palawan PPO at makita po nila na ipinagbabawal po, ano, later this day po, magpo-post din po kami ng possible violation po noong mga posibleng makita po natin, lalong higit dito po sa Palawan po, ano, at talagang i-call out natin. Kaya nga po, from time to time, yung mga kapulisan po natin nagsa-cyber patrol. At from time to time, kami po ay nagpapaalala doon sa mga kapulisan po natin sa mga municipal police station na ipa-i-post, i-share po na ito po ay pinagbabawal. At tayo po naman ay patuloy pong tutugon doon sa mga binababa pong mga mandato po sa atin. At yung tamang bihis, paalala po yan sa atin. At doon sa mga civilian po, nananawagan po tayo in behalf po ng ating Provincial Director, Police Colonel Joel D. Casupanan. Kami po sa Palawan PPO ay nagpapaalala po sa mga kababayan natin na wag na pong gumaya o wag na pong gawin o i-take down na po ang kanilang mga post patungkol po dito po sa AI generated po na mga larawan po na ito. At please po ay mas suportahan po natin, sapagkat ayaw po natin na sila po ay maging target po ng mga masasamang loob. Kaya po iniiwasan po natin yung mga nito, at lalong higit yung kalituhan din naman na makapagbibigay ito ng misrepresentation at yung mga baka biglang sila po ay makitaan na sabi ni sila po ay nag-iingat ng baril. Yan po ang iniiwasan din po natin. at mas maging responsable po tayo. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa inyo at na-interview po tayo at maipalagana po natin, especially po dito po sa lalawigan ng Palawan, na ito po ay dinidiscourage, ito po ay may kaakibat na violation po ng revised penal code, lalong higit yung mga nabanggit po natin.
0: Opo, Medyo Rick, halimbawa, may managmamatigas na mga sibilyan na hindi nag-takedown. Oo, dun sa mga binabanggit natin na umiira la batas dito sa ating revised penal code. Oo, at ano ba ito? Article 177. Oo, ano ba mga posibleng mga kasong kaharapin ito? May mga multa ba ito? Ano ba, civil liability ba? Major Rica?
1: Opo, according po sa atin pong kapag merong mga paglabag po ng mga illegal use of uniform or insignia, meron pong kaukulang punishment po yan. Meron pong imprisonment ng 1 day to 6 months, mga arrest o mayor po yan, o may mga fine po yan. Yung mga binabanggit po natin, may mga prison correctional po yan. Kaya po, nananawagan po tayo, kaya nga po from time to time na kapag dumating po yung mga kapulisan po natin doon sa mga pulong-pulong, visitation po natin sa barangay at nabanggit po ito noon na narinig po ninyo, i-take down na po ang inyong mga post sapagkat yung iniiwasan nga po natin yung misrepresentation na kayo po ay alagad ng batas o kayo po ay miyembro ng AFP o kung ano man pong agency na kabilang po sa men in uniform, please take down po ito at tayo po ay iniiwasan lang po natin dito yung maging kayo po ay maging target po no ng mga masasamang loob at tayo po ipatuloy po na nakikiusap sa mga kababayan po natin na talagang maging responsable po sa paggamit po ng AI. Lalong higit malaki po ang tulong na yung maging padalos-dalos dahil nakita po natin na bagay pala sa akin magsuot ng uniforme. Please be guided accordingly, maging responsable at katuwang po ninyo ang Palawan PPO at lahat po ng mga municipal police stations po natin sa pagpapalagana po ng mga tamang impormasyon at mas maigi po na i-share po nila at ma-send po nila doon sa mga kilala po nila na gumagamit po ng mga ganitong AI-generated na mga pictures, mga photos at tayo po ay patuloy na nananawagan po through our media. Tayo po ay nagpapasalamat sa XFM lalo na sa pagkakataon po na ito.
0: Yes, opo. Medyo Rica. Salamat din ano. Maiba rin na po ano, Medyo Rica, ano? Dagdag ko na rin. Doon po sa monitoring na ginagawa ng ating pong kapulisan sa buong lalawigan ng Palawan. Regarding pa rin po sa mga eskwelahan natin. Medyo Rick, may mga karagdagan bang pag-iigpit yung ating mga kapulisan sa mga munisipyo matapos ang insidente? Doon sa Zamboanga. Saglit, aputo lang. Ayan ha, doon sa mga gumamit. Mga nag-upload ng mga AI photo-generated ha, na ang background eh yung ating pong, yung mga gamit ninyo ay uniforme ng pulis. Take down nyo na yan. Baka sabi nga, mapagkamalan pa kayo. Maging target pa kayo ng mga medyo, alam nyo na. Medyo Rick, ang pahabol ko lang po yung sa seguridad naman ng ating pong mga paaralan sa buong lalawigan ng Palawan. Kamusta po yung monitoring ng ating Palawan Provincial Police Command?
1: Opo, ang lalawigan po ng Palawan, especially po ngayong September na papasok po, September 1 to 7, magkakaroon po tayo ng National Crime Prevention Week. Magkakaroon po tayo ng sabayang pagpito doon sa ating mga paaralan na tayo po ay talagang aware po doon sa mga nangyayari sa ating paligid, lalong higit doon sa mga nababalitaan po natin sa lumalabas po sa ating mga media, yung nangyayari po sa mga paaralan po natin na maging safe po. Ano. At tayo po ay nakikipag-ugnayan doon sa mga paaralan po natin, lalong higit at katuwang po natin dito yung atin pong napulpom National Police Commission at from time to time no, mag-coordinate po tayo sa mga paaralan para po sa pagsasagawa po noong mga simulation exercises kung ano po ang dapat gawin kapag meron pong insidente po ano, as the case may be, meron pong active shooting at yung binabanggit po natin lagi, run, hide, fight. Yan po ay isang paalala po sa ating mga kababayan. Last time po nagkaroon na po tayo ng pakikipag-ugnayan doon po sa mga eskwelahan po. Ano, the last time po nakipag-usap po tayo kay Mama Daisy Atrero doon po din sa kanilang hiling po sa atin na ma-orient po sila at tayo po ay nagpapasalamat dahil may mga eskwelahan po na willing po na magkaroon po ng mga simulation exercises po sa kanila nilang mga paaralan. Lalong higit from time to time, hindi rin po napuputol o continuous po yung pagkakaroon po natin ng mga EMPO challenge po natin sa mga insidente or possible incident na mangyari po ano at tayo po ay patuloy pong bibisita doon sa ating mga at patuloy po tayo makikipag-coordinate doon sa mga paaralan po natin. Nandyan po yan sa labas from time to time, nagkakandak po ng patrolling, nagkakandak po ng presence, police presence doon po sa mga areas po ano. At tayo po ay nagpapasalamat doon sa mga paaralan na banggit ko nga po na nagpaabot ng willing po ang mga paaralan ito na magkandak po ng simulation exercises. At ito po ay whole of government approach at tayo po ay last time po ano nakipagtulungan din po tayo doon sa pagkakaroon po ng active shooting 2.0 sa ating pong kapitolyo at yan po ay dadalhin po doon hanggang sa mga paaralan po natin dahil nga po sa mga insidente na dumarating po sa atin no at tayo po ay patuloy pong makikipag-ugnayan lalong higit doon sa mga partner agencies po natin especially sa mga LGUs po natin sa mga MDRRMOs po natin, malaki pong tulong na tayo po ay magtuwang sapagkat ito pong hakbangin po na ito, yung simulation exercises, mas maigi po na talagang kapag merong ganitong insidente, nakaantabay ang ating pong MDR sapagkat as the case may be, ano, ayaw po natin na may masugatan, may mawala po ang buhay, kaya po agad-agad yung pangunang lunas at lalong higit yung kapag may insidente po ng active shooting o kung ano mang pong kahalintulad na insidente, run, hide, fight. Yan po ay binabanggit po natin lagi. At tayo po ay nananawagan sa mga kababayan po natin, sa mga magulang po natin, tayo po ay patuloy pong gabayan ang ating mga anak, tayo po ay patuloy na tingnan po kung ano po ang kanilang ginagawa sa kanilang mga paaralan from time to time. Tayo po ay magpapasalamat din dahil yung mga parents po, ano, alam po natin na talagang ang gusto po ng mga parents po natin ay talagang katuwang po ang tayo po PNP, ang paaralan, sa pagbibigay po ng safety lalong higit doon po sa mga area, sa komunidad po natin. Kaya nga po, from time to time, magpapasalamat po tayo doon sa mga school heads na nagpapaabot po sa atin na willing po sila na magkaroon po ng mga gantong exercises sa kanilang mga school.
0: Yun, oo. Yung simulation talaga, napaka-importante. Major Rica, no? Oo, at yan naman i-schedule. True schedule na rin po, no? Coordination ng ating DepEd at ng mga MDR sa bawat munisipyo. At syempre, yung ating Palawan Provincial Command, Major Rica.
1: Opo, tama po kayo. At ang Palawan PPO po, through the National, alam mo, National Police Commission, ay nagbaba din po ng kautusan na ito pong panahon po ng September 1 to 7, National Crime Prevention Week. At may mga series of activities po yan. May mga pulong-pulong, may mga visitation po sa mga paaralan. At September 1, magkakaroon po tayo ng sabayang pagpito, especially po doon sa mga piling lugar, especially po dito po sa lalawigan ng Palawan, na nangangahulugan po lamang na tayo po ay nakabantay po at tayo po ay patuloy na mag-advocate po ng safety no ng ating mga school premises ng mga estudyante ng mga kaguruan po natin tayo pong lahat ay magkakatuwang no para po mas matugunan po natin yung pangangailangan lalong higit pagdating po sa public safety at maahayaan po ninyo na makita po ninyo yung mga kapulisan po ninyo na nandiyan po sa labas na nandiyan po sa gate from time to time gumagabay po yan sa mga road safety marshal po natin gumagabay po yan doon at nakikita yung presensya ng mga kapulisan po natin. That's why magiging deterrent po yan, ano, doon yung mga would-be criminals, mangingimi po yan na gawin ang kanilang mga binabalak kapag may nakita po silang mga kapulisan. Kaya nga po, from time to time, nagkakaroon po ng mga patrolya, nagkakaroon po ng coordination doon sa mga communities na meron po yung isang mga lugar, sa mga lugar po natin. At patuloy po ang pagkikipag-ugnayan po natin sa LGUs, especially po katuwang po natin yan, PNP, LGUs, and community po para po maibigay po yung tamang serbisyo para po sa ating mga kababayan.
0: Iyon. Well said, Major Rick Ramos. Minsan siguro, Major Rick, baka pwede nyo kami imitahin pag may mga simulation, yung medyo malapit-lapit lang, Major Rick.
1: Opo. Sir, makakaasa po kayo at tayo po ay from time to time yung mga 23 municipalities po natin yan, magkakaroon po yan ng simulation exercises. dahil nagbigay na po ng mandato yung National Police Commission at tayo din po sa Palawan PPO through our Provincial Director Police Colonel Joel D. Casupanan ang nagbaba din po ng mandato na talagang patuloy nagampanan po at patuloy pong sundin po yung mandato po sa atin ng NAPOLCOM para po sa National Crime Prevention Week at hindi lamang po ito panahon ng September. Mm-hmm. All year round po ito, tayo po ay patuloy na makikita yung police presence po natin at yung visibility po natin even sa social media dahil mas marami po ang nagbabrowse po sa ating mga cellphone mm-hmm. at nakikita po kung ano ang dapat, kung ano ang hindi dapat at nanaayon po doon sa umiiral na batas po natin.
0: Sige. Maraming salamat po, Police Major Rick Ramos, sa oras at impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating pong mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Magandang tanghali po, Sir Major Rick. Ano po ito na? Si Police Major Rick Ramos, ang tagapagsalita po ng Palawan Provincial Police Office. Nakapagmura na ba? Ang tanong nakaraan, no? Nakapag-upload na ba kayo? Ng inyong mga larawan na naka-uniforme ng police o naka-background ng mga patrol car. May paglabag daw po yan. Lalo-lalo na kung hindi ka naman talaga tunay na police. Kahit ano naman pong police, bawal din sila mag-upload ha. May protocol. Lalo na sa civilian, mga kabayan, mga katropa. So, marami kasi, mga kabayan, mga katropa, no? Yung mga nag-upload. Gugulat na natin minsan, uy! Ay, yung mga friends natin sa social media, nakikita natin, oh, nakadeporme ka na ng polis ka na ba? Hindi, ay lang yung pre, yun lang. Yun lang po ang sabi ko na minsan yung tatawag na misrepresentation. Mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, yun naman sa inan po natin mga kabayan, siguro naman, gusto na lang tingnan yung sarili nila na kung gaano ka gwapo o gaano sila kaganda kapag nakasuot ng uniforme ng

Eh, kung magmamatigas kayo, eh, implementation ng umiiral na batas, oh, ang kahantungan nyo, ha? Kaya doon sa mga nakapag-upload na nito, oy, ang tanong ngayon, nabura na ba ninyo? Matapos yung panawagan, ha? Oh, hindi lang po ang dito sa Palawan Provincial Police Command, oh, hindi lang po sa PPCPO. PPCPO naglabas na rin, eh, ha? Maging yun sa Pambansang Kapulisan National Headquarters Medyo, PNP National Headquarters, nagbaba ng kautusan, ha? At yun, ganun din yung National Police Commission. Ay, doon sa mga membro talaga ng PNP, meron din silang protocol. Hindi sila basta-basta pwede mag-upload ng kanilang mga picture sa mga ganitong klase ng mga, sabi nga, background. Meron sila sinusunod na protocol yung mga kabayan, mga katropa, ha? Tingin ba, bawas-bawas na yung mga nag-upload sa kanilang mga vlogger ng mga polis. Bawas-bawas na yung ilang mga upload nila. Diba? Kasi nga po, minimentira po nila yung integridad ng ating pambansang kapulisan. Although, yung iba naman po nating mga vlogger na mga polis, eh, or information dissemination din naman po yung kanila pong kinocontent. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Pero yung mga ganito, yung picture talaga, naka-uniforme ng polis. Todo, mayroon pa nga nakahawak ng barrel, which is bawal yan, mga kabayan, mga katropa. Ah, mga kabayan, itong yung nakatayo sa gilid ng patrol car, sa harapan ng isang presinto, na may nakalagay Philippine National Police. Minsan nakakaano nga, kapag hindi mo kilala yung nag-upload, mapapaisip ka, police talaga ba siya? Police ba talaga siya? Kaya, yun, yung maaaring ang mapagkamalangkang membro ng PNP, yung sabi nga ni Major Rick Ramos kanina, eh, pag ganyan, minsan matawagan ka, halimbawa may reklamo or may ganitong gulo sa barangay, identified ka na taga doon ka, sakita kasi may picture ka na naka-uniform ka ng PNP, baka ikaw ang mapuntahan at hainan ng reklamo. Diba? Misrepresentation ang tawag doon, mga kabayan, mga katropa, ha? Para maiwasan yan, take down yun na. Hindi naman po ito sa kayo pinagbabawalan, pero limitahan. O, baguhin na lang siguro ninyo. O yung ano, tanggalin nyo na po yung background ng PNP Patrol, yung insignia, logo ng Philippine National Police, kulay ng uniforme. O, diba, mga kabayan, mga katropa? Pero, nasa AA kasi yan, eh. I-upload mo naman kasi yan, eh. Upload ng AI app na ganito yung kanyang tawag dito, yung mga inilalabas niyang produkto. Picture mo. I-upload mo lang doon sa app na yon. Lalabas. Picture mo na naka-uniforme na ng police. Naka-uniforme na ng sundalo. Naka-uniforme na ng kung ano-ano pang mga men in uniforms. BGMP, mayroong Bureau of Fire. May mga ganun, eh. Nagsisimula na. Pero ito kasi yung nauna, yung AI na nag-generate ng larawan na ang suot na uniforme ang sa ating pambansang kapulisan, mga kababayan, mga katropa, ha? Sir. 42 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali, mga kabayan, mga tropa, ha? Ang bahaging ito naman ang ating pampalatuntunay, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Softgel Capsule para sa ating po, mga kabayan, mga tropa, dyan na nakakaranas na po ng panlalabo ng paningin, as in talagang malabo na, ha? Yung bang hindi ka na halos makaaninag ng letra, o kapag may binabasa ka, yung cellphone mo, di ba, nakakunot na noo mo. Dahil nga, labo na. O mga kabayan, mga katropa, huwag niyo pong patagalin yan at baka mas lumala pa yan. Maawi pa sa pagkabulag. May makakaagapay po tayong epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Sa inyo pong mga kondisyon na yan, mga kabayan, mga katropa. Narito na po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
Meron po.

0: itong mga sangkap, vitamina at mga mineral gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Nasa naman pong mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating pong mga mata para mapanatiling to yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin. Kaya ikaw katropa, nalalabo na ba ang iyong paningin? Vision X Plus Soft Gel Capsule mo na yan. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule ay mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 15 minutos makalipas na po ang 15 minutos bago uwendang ako ah. 15 minutos bago po sumapit ang alas 12 na. Nantanga, gutom na eh. Bago po sumapit ang alas 12. Oo, ng tanghali na. Mga kabay, mga katrop, mainit yung ating pupanahon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Taga lang. Oo, yung sa mga nagluluto, magluluto pa lang. Oo, ng inyo pong pananghalian. Ano ba mga ulam nyo? Magpiprito ba ba kayo? Yung mga mantika na binibili nyo sa mga sukay nyong tindahan na. Meron pong sinamahang operation si katropan Gerald Gales. Mga kababayan, mga katropa, kahapon. Regarding po sa isang kaso ng, ano ba ito, pamimeke ba? Na cooking oil. Dito sa ating sa lungsod ng Puerto Princesa. Kahapon po, nagkaroon po ng operasyon itong ating pong Puerto Princesa City Police Office. Sa mga po si Katropan Gerald dyan, sa bahagi po ng Barangay Bakungan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ito ay operation laban po sa mga illegal na paggawa at pagbenta ng cooking palm oil. Cooking palm oil. Mantika, oo, ginagamit. Sa mga pang-araw-araw nating pagluluto ng ating po mga pagkain, baka nakakabili po kayo nito. Illegal daw po yung paggawa at pagbebenta. Illegal dahil wala mga kaukulang permit. Yung inspection ng sanitation, siyempre, ligtas ba ito gamitin? Tandaan po kasi pagkain, bahagi po ng pagluluto natin ng pagkain, ano? Kaya ba sa mga may tindahan, nakabili ba kayo ng mga ganitong produkto? Nakaganyan, pati yun, nakabuti-buti, mahirap matrace eh. Pero yan, yung mga nasa plastic container na yan. Nakabili po ba kayo niyan? Oo, ayun po, cooking palm oil. Mga kabay, mga katropa, siguro, wag nyo na po ibenta. Dahil illegal po yung pamamaraan ng paggawa. Ganda po yung ginagawa. Niluluto. Niluluto ba ito? Sa purok. Purok Damayan, Barangay Bakungan. Ha? Mga kabay, mga katropa. Yung pong naturang operation ay bypass. Nagresulta nga. Yan nakumpiska. Labing 8 liter ng palm oil. Mga kabayan, mga katropa, mayroong paglabag ito sa Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Marami-rami rin pala yung mga ready for ano na yan eh. Ready for dispatch. Ready to deliver na. Inaalok-alok daw ito sa mga tindahan, mga sari-sari store. Siguro mas mura. Pero yung pong kalidad, yung siguridad, nung gagamit, yun ang inaalala ng ating pong mga otoridad, mga kabay, mga katropa. Dahil nga po, yung paggawaan, ano ba ginawa? Or nire-repack lang ba yan? O dyan mismo ginagawa? Yun ang mahirap dun eh, di ba? Kasi pag pagawaan, permit yan. Yung mga kinakukulang mga clearances, inspections, sinasagawa yung iba't ibang ahensya ng ating pong gobyerno bago ka makapagpatayo o makapag-produce itong produkto na ito. Palm oil. Di ba yung maamoy, Engineer Ken? Yung palm oil? Diba may mga mantika na medyo maamoy? Yun ba yun? O vegetable oil, parang vegetable o palm oil. Basta may konting amoy. Ito lang ha, mga kabayan, mga tropa. Kaya ano lang, bigay impormasyon lang po yung inyo pong katropang istasyon ha. Kami mga nakikita kayong mga nagre-repaka, medyo brown ang kulay, hindi sa golden. Ah, okay. O medyo brown daw ang kulay. Hindi talaga siya refine na refine, kasi pag refine na refine, parang golden yung kanyang kulay ng mantika, no? Ito raw, brown-brown. Oo, ha? Yun pala, pag nakita ko gano'n, siyempre magtataka ka rin. Bakit brown? Hindi sa golden. Ay, naku, mga kabayan, mga katropa. Ingat, ha? Ay, pagkain po kasi. Paano kung kontaminado yan? Magtulot pa ng sakit, naku naman. Mahirap na, mas mapapamahal ka. Nagtitingi-tingi ka nga lang, di ba? Tapos, mapapasama pa. Malalagay sa alanganin yung kalusugan ng pamilya. Nakatipid ka nga, mas mura. Pero, ang kapalit naman, kalusugan, naku, wag na. Mga kabayan, mga katropa. Ito'y paalala lang naman, ha? Silbing, paalala po sa ating mga kabayan, mga katropa, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Baka ito, lumabas natin sa Puerto. Kung saan-saan umabot ito, ha? Ayan. Oh, meron daw, mula Puerto Princesa patungo El Nido at Rito ba? Okay, ito yan. From north to south. Nag-deliver daw sila. Hindi residente ng Palawan. Yung mga nakumpiska ng mga mantika doon sa lugar, umabot po sa 6,186,944 ang halaga. Malaki-laki. Ha, mga kabayan, makatropa, ang tanong lang kasi dito, paano yung kaligtasan ng kung mga magkukonsumo nito? Kung walang kaukulang mga dokumento, permit sa mga ahensya ng gobyerno. Ay, naku. Tinala ko yung binibila namin ng mantika, ano? Nakikita namin galing doon sa lata. O, nag-repack. Pero doon sa tindahan. Sinasali na sa mga bote-bote. Pero nasa lata. Yung lata, yung may mga kilala. Hindi naman mga branded, pero kilala. Alam mong dumaan sa proseso. Ano nga? Ito kasi ito, unang-una, may mga plastic container na walang tatak. O walang pangalan. Basta naka-container lang, mantika. Diba? Yung mga legit po, yung may mga tatak, may mga kahit hindi po branded, kita nyo naman po yung mga tatak, diba? At nakalantad na binibenta, ha? Ito, patago. Alang marka. Delikado. Siyam na minuto, mga kababayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng tanghali. Antabayan po ninyo yung ating pong XFM News Nationwide. Samantala, ito muna ang kabuuan ng ating pong palatuntunang sentro ngayon pong araw na po ng Biyernes. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bagayang technical engineer Ken Vincent Dancil. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager Ka Louie La Rosa. Sa ngalan din po ni katropang Mike Iscote. Kung naman na pansamantala ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang tanghali na Pilipinas!
1: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po hanggang sa muli, mga katropa.
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
4: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
5: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
22: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. 88 lugar na sa state of calamity na dahil sa mga nagdang bagyo at malakas na epekto ng habagat.
2: Senator Sherwin Gatchalian, bubuo ng ad hoc committee para palakasin ang ekonomiya ng bansa.
0: Ama ng Ateneo Sambuanga shooter, wala pang nakitang pananagutan ayon po sa DILG.
2: Transparent bags ipinatupad sa isang eskwelahan sa Iloilo bilang security measure.
0: Department of Education maglulunsad naman ng nationwide drill kontra active attack sa mga eskwelahan sa August 25.
2: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
2: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
0: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
2: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
0: Sports, Gilas Boys pasok na sa under-18 sa Asia Cup quarterfinal.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si Erica Balagtas.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga, Bataan at Bulacan, matapos nga ang matagal na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 6.9 million ang bilang ng mga Pilipinong na apektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacañang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Sa klaw ng panukalang alokasyon, ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa ilalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga siwa sa konstruksyon. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
1: XFM News Nationwide.
2: DTI ipanatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugal, yung Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng Southwest Monsoon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakpang na mapanatiling abot kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na may pit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon noong lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakarang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi. Dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14. Habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
1: XFM News Nationwide.
2: Iva-validate ng Malacañang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ang pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at Hiwalay na survey ng social weather stations tungkol sa walang gutom program kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya. Ang bubuuin na reinvigorate investment and sustainable economic growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan pong ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin ng mga chairperson iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ang suporta sa Pax Silica na animari lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, iginit niya ang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan.
1: XFM News Nationwide.
2: At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa imbestigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabuat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo. Bilang dagdag pong security measure sa loob ng campus. Sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin nito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang school disaster risk reduction and management team.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring mag-pag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabpina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ikinasawi ng dalawang estudyante.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez. at iginiit na pinilit umano siya ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
1: XFM News Nationwide.
0: September 14, dineklarang special non-working day sa BARM. Ito'y para po sa parliamentary elections. Tatropa natin sa balita, Deo Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
4: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation No. 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular ng parliamentary elections ng BARMM. Ang halalan ay inilipat sa naturang petsa sa ilalim ng Republic Act No. 1317 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Organic Law. Nilagdaan noong August 18 na Executive Secretary Ralph Reto ang naturang proklamasyon sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News Nationwide.
2: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ang San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto, batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
5: Nakumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang imbestigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Purok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paaralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulo at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protokol. Ang pagkaka-recover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna ng inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepe na pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan na kabilang ang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon, vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Sugarol at umano'y absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City, inirereklamo. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
6: Inirereklamo ngayon at nais iparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang nasabing treasurer. Anila, nagpapakita lamang ito tuwing sahuran. Iniragdag pa sa reklamo na nasisilayin umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nakikipagsugal at nakikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lugi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binangindiin pa ang kawalan nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang guts na humarap sa tao dahil sa kalokohan. Tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintulutan nito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo, bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News Team ang pahayag ng punong barangay at inire-reklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing isyo. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
7: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubehes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubehes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubehes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganun kalaking halaga, idinudulog umano ng suspect ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubehes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Work. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather update.
0: Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Tabilan dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kaya sa Lunes.
2: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
0: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mahigit namang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong mahatili sa labas naman ang PAR.
2: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat araw 5:43 ng umaga at inaasahan lulubog mga 6:16 ng gabi.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pagtransaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, ilulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan kina Kim Chu at Angelica Panganiban. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin naman sa atin katropa ng Premium D3. Subukan niyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under 18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ng Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos pa ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakara po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup na gaganapin naman sa Czech Republic.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide. Ngayong Friday, August 21, 2026.
2: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si Erica Balagtas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
9: Mina, minerals at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

Okay, isang malusog na hapon mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Welcome sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunan ito, of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Uy, at ng dalawa nating partner, si Dr. Misael and Doc Ron. Ako po ang inyong mga kasama sa isang oras na usapang may kabuluhan pagdating sa ating pong pagpapalusog. Doc Algie Bakla ho ito at sana ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ho ang ating pinagkakabalahan at saan man ho tayo nakikinig. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM stations at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At live din po tayo sa ating Yes to Health page. At batiin natin especially yung ating mga listeners and viewers sa XFM 99.5 Mega Manila. Napapakinggan po tayo sa iba't ibang bahagi ho ng Kamaynilaan hanggang ho sa mga kalapit na mga syudad. Yan ho sa area ho ng Rizal. Ang dami ho natin taga-subayba dyan sa lawigan ho ng Bulacan, sa Batangas area, Quezon Province. Kumusta na po kayo? Medyo maganda-ganda na yung panahon, ha? At nagpakita na si Haring Araw ng medyo mahaba-haba na, no? Nakakapag-walking na ulit tayo at walang nababasa na, no? At syempre, kung kayo po'y nakatutok sa ating palatuntunan, sa ating live streaming, especially yung mga nasa Facebook, naku, swerte ho ninyo dahil may handog pong regalo ang Yes to Health sa ating Healthy Katropa Giveaways. Yan, okay. Yan ang pinakamasarap, yung libre. Sa mga ka-wellness ho natin, naku, masubaybay sa radio at lalo na sa Facebook, ano, tandaan ang kailangan po nating gawin. I-share nyo lamang po yung ating Facebook live streaming at lagyan ng hashtag, The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito po sa Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, okay? And sa mga ano naman, radio listener natin, huwag kayong mag-alala, meron ding para sa inyo. I-comment lang ho sa ating contact number ang inyong mga good experiences, yung mga testimonies ninyo with regards sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Siyempre, welcome na welcome ang lahat ng ating mga inquiries, mga questions regarding your health and tungkol sa ating paksa, ano ho? Pwede po kayo magpadala ng message sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Pwede ko, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pakalagay ho ng inyong mga pangalan at kung saan location ho kayo nakikinig. And syempre, ang ating pong produkto ay available ho sa mga leading drug stores. Kung nais po ninyong bumili ano, sa mga butika, hanapin po sa Mercury Drug Stores nationwide. Ganon din po sa Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, at sa mga generica drug, maging sa South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga bayan-bayan. Yan, natanapin po ang tatak, Yes to Health, para hindi po ano, hindi makabili ng hindi naman galing sa amin, ano? At good news, dahil available na rin ho ito sa Fisher Mall Supermarket grocery section at sa online, yung mga mahilig mag-add to cart dyan, available po ang Yes to Health product sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ho ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011. At makaka-order na ho kayo ng iba't ibang mga products ho natin doon sa ating pong online shopping store sa Shopee. Pwede rin makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating Yes to Health clinic, especially kung kayo po ay senior citizen. Dalhin po ang ID para maka-avail ho ng special discount. And pwede rin kayo magpakonsulta sa ating mga natural

0: Kailangan natin ng detox, lalo na kung tayo ho, eh, madalas na nagkakasakit, hindi natin maintindihan. Hindi lang yata mag-asawang sakit, minsan isang pamilya pa. Ang dumarating sa atin at hindi na natin alam saan tayo mag-uumpisa, mga ka-wellness. Ano? At meron din tayo mga modality ano, sa naturopathy, katulad po ng terahertz, Biozapper therapy. Yung Biozapper maganda, especially lagi kayong sinisipon, lagi kayong mga infection, may mga allergies, may mga parasites. So ginagamit siya bilang isang natural modalities, ano. Usually ang isang salang sa Biozapper, I think mga 20 minutes. Yan, at abot kaya lang po yan per session sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron din tayong Mugok Buyang Korean Therapy. Nasa Mugok Buyang andyan yung iba't ibang treatment, ha, na nakapaloob sa traditional Korean medicine na Mugok Buyang. Kasama na dyan yung acupuncture o herbal therapy at iba pa. And since ngayon ay Friday, sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, syempre, available ang ating pong consultation. Although holiday ngayon, holiday. Sa ibang mga branch namin, sarado. Like Batangas City, sarado tayo dyan ngayon. Pero sa Santa Rosa branch, I think bukas, sa Quezon City branch, bukas din po dyan, ha? So, meron po tayong ano, mga monthly seminar. Katulad po ng gaganapin ngayong last Sunday of the month. August 30 ho yan, ngayong buwan. Sa Yes to Health Quezon City branch, libre po ang seminar, ha? At meron pang healthy lunch para sa ating mga attendees. Meron pang Yes to Health bingo. Kakaibang bingo to, no? Na pwede kayong manalo ng ating mga produkto. At ganun din, ma-avail po ninyo yung product discount, ha? At pagsapit naman ng September 6, 2026, dyan naman ang seminar natin sa Santa Rosa branch naman. Kaya kung gusto niyo pong masubukan ng mga services ng Yes to Health, bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong.

0: iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Herbal Capsule.
0: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
3: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At kung kayo po may mga katanungan sa ating pong palatuntunan, huwag magatubiling mag-text po sa ating hotline. Ulitin ko ha. 0969-609-6545. Huwag kalimutang i-share itong ating live streaming dahil may opportunity kayo marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Silagyan lang ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at mag-share ho ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating pong produkto. Magandang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin itong healing benefit ng mga bitter foods. Kasi alam nyo, isa sa pinakambihirang kainin ng mga tao ngayon ay yung mga pagkaing medyo may kapaitan. Ha? Ngayon, pag-uusapan ho natin sa ating episode ang isang lasa na maraming tao ang iniiwasan po ito. Kapag sinasabi ho mapait, pumapasok sa isip agad natin ampalaya, ha? Malunggay, garlic, mangustin, mga green leafy vegetables. Marami po sa atin, lalo na yung mga bata. At even tayo ng mga bata pa tayo, ayaw natin ng mapait. Kasi kapag may ampalaya sa ulam, sasabihin natin, nako, ayoko niyan, mapait yan. Pero interestingly, mga ka-wellness, ang mapait na lasa ay matagal lang bahagi ng pagkain at traditional healing practices sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang interesting pa dito, maraming pagkain may bitter compounds ang naglalaman din ng iba't ibang phytochemicals. Na mga natural compounds na ayon po sa pag-aaral, merong taglay na malakas na antioxidant at iba pang biological activities. Kaya maganda ho na pag-usapan natin yan tungkol po dyan sa mapapait. Ano? Ang tungkol dito, hindi laging na napag-uusapan ito. Of course, sabi nga nila, ano yung mga benepisyo ng mapapait? Pero alamin muna natin yung mga facts, di ba? About sa mapapait, okay? Ang unang-unang fact na dapat natin pag-usapan, ang bitter taste po ay isang basic taste. Ibig sabihin, ito ay basic taste ng ating dila. Ano? Alam natin ang iba't ibang pangunahing panlasa. Sweet, may salty, mayroong maasim, mayroong mapait at mayroong umami flavor. Yes, totoo yun, may umami. Ha? Umami flavor o umami taste sa ating dila. Meron po kasi tayong mga special receptor sa ating taste bud na tumutulong makilala ang iba't ibang mga lasa, lalo na po yung mga mapapait na compounds. Bakit kaya mahalaga ang abilin nating makatikim ng pait? Sa evolutionary perspective, mga ka-wellness, ang pagiging sensitive sa mapait ay maaaring nagsilbing isang protective warning system sa ating dila dahil maraming toxic substances ang kalikasan na ang lasa ay mapait. Yan. Pero may isang importanteng bagay, hindi po lahat ng mapait ay lason. Tandaan po natin yan. Maraming mga healthy plants ang naglalaman ng mga bitter compounds, kaya ang lasa lamang ay hindi sapat para malaman kung ligtas o hindi ang isang halaman. O, kaya nga, una, yung bitter receptor ng dila natin nagsisilbing warning kasi yun nga, may mga pagkain na talaman na may poison, okay? Na commonly ang lason sa mga halaman ay mapait. So, hindi lahat po ng tao pare-pareho ng pagtikim sa isang mapait na pagkain. Napapansin po ba natin na may mga taong gustong-gusto ang ampalaya samantalang ang iba naman po ay halos hindi makakain po nito? Mayroon ding differences sa genes at taste receptor ng mga tao. Kumbaga, sa iba, napakapait na ng lasa pero tolerable naman sa iba na kakain po nito. Bukod naman sa genetics, naapektuhan din po ng yung food preference natin, ng edad, ng ating mga previous exposure, yung mga habits natin na na-develop, kung saan tayo nakatira, yung cooking method. Kasi dito may mga kumakain ng mga papaitan, di ba? Iba yun na, yung papaitan, iba yun. Sa iba naman, hindi nila gusto yun, di ba? Ayan, depende sa kultura, eating habits ng family natin at kung gaano kadalas natin kinakain ng isang pagkain. Kaya kung hindi mo gusto ang mapait ngayon, hindi ibig sabihin po ay habang buhay na itong aayawan, ha? Minsan, natututunan po natin ang appreciation sa lasa, depende ho sa experiences natin at sa kasanayan. Alam nyo, maraming mga bitter compounds ayon sa pag-aaral ay likas na meron sa halaman bilang ito ay kanilang natural defensive mechanism. Yan. Ang mga halaman po ay hindi po makatakbo kahit may insekto. Hindi katulad natin, pwede tayong tumakbo pag may insekto, di ba? O kaya naman, kung merong mga something na pwede mag-harm sa kanila. Pero meron silang special defense. Ito po yung sariling chemical na ipinoproduce nila bilang chemical defense. At maraming natural compounds at halaman ang protection nila. Commonly, ito po ay mapait. Yan. So, kabilang na dito yung mga phytochemical na polyphenols, flavonoids, terpenoids, may tinatawag na glucosinolates, tannins, at iba pang mga secondary metabolites. So, sa madaling salita, sa halaman, yun yung kanilang defensive mechanism by creating chemicals na lasang mapait. Yan. Okay? Kaya kinakailangan nating kilalanin yung mga pagkaing dapat ay kinakain natin na nakabubuti sa ating katawan. Ano? So, hindi naman ibig sabihin, pag kumakain ka ng mapait na pagkain, automatic ito ay healthy na. Okay? So, ang health effect ng isang pagkain ay nakadepende pa rin po sa specific compounds, ano meron siya, dami ng ating kinakain, ano yung bioavailability nito, ano yung paraan ng pagluluto natin, at saka yung... kumbaga yung ating absorbance dito o pag-absorb ng katawan po natin dito, absorption, ayan. Kaya hindi po pwedeng sabihin na lahat ng mapapait gamot, pero isa sigurado natin na karamihan sa mga medicinal properties ng mga pagkain, ng mga edible, kasi may mga edible eh, at meron naman mga poisonous. So yung mga edible na may bitter components, karamihan po dito ay napakataas na potential na makatulong para po tayo ay gumaling.
2: The secret of health.
3: And of course, pag-usapan naman natin yung history. Alam mo, kinakailangan nating tingnan din eh. Noong unang panahon, may mga halaman na ginagamit na bilang spices, pagkain, traditional na preparasyon, di ba? Sa iba't ibang lugar, kung pupunta ka, may iba-iba silang mga preparation ng mga pagkain. At kabilang na dito ang mga mapapait na delicacy. Sa Bible, tingnan natin, umpisa natin, sa Bible, mayroong mga pagkain na mababasa tayo na likas na mapait. Actually, kung titingnan natin yung biblical references sa mga bitter herbs, makikita natin yan doon sa tinatawag na Passover tradition. Okay? Alam mo yung Passover, ano ba sa Tagalog yung Passover? Na panahon ng mga Israelites, ano? Na kung saan sa Exodus, binabanggit po yung pagkain nila ng tupa, diba? Kasama ng tinapay na walang lebadura at saka kasabay ng mga bitter herbs. Yan. Ayon sa Bible po yan. Yung mga bitter herbs, may mga mahalagang symbolic meaning yun. Kaugnay po ng hirap sa pagkaalipin, na naranasan ng mga Israelites. And sa kanila, ang bitter is also a kind of cleansing or detoxification. Mamaya pag-uusapan, ano relate ng mapait sa detoxification, ano? So, sa Jewish Passover tradition, ang maror o bitter herbs ay nagsisilbing remembrance ng suffering at bondage, di ba? Marami silang ginagamit na mga herb, bitter lettuce, horseradish, at iba pang mga greens, mga dahon na may mapait na lasa. At nabanggit din sa Bible yung, di ba, yung ano, garlic. Ayan. So yun yung mga makikita natin sa historical, cultural, at spiritual symbolism, napaka-importante ng bitter o ng mapait. Sa mga traditional diet, for example, sa traditional Chinese culture, gamit na gamit yung mga bitter herbs. Marami silang paboritong gulay sa traditional Chinese cuisine, like yung bitter melon. O yung bitter melon, ito yung ampalaya. Mga tsaa, kung titikman mo yung mga tsaa sa mainland China, hindi mo magugustuhan kung hindi ka sanay. Kasi bakit? Sanay na sanay silang uminom. Ang pait-pait naman. Mapakla. So, ginagamit nila yan. May mga concept sila sa traditional dietary practice na iba't-ibang lasa, may iba't-ibang traditional associations. Okay? Ngunit mahalaga po na ihiwalay daw yung traditional concept pagdating sa modern scientific evidence. Kaya makikita din natin bakit nila ginagamit yung mga tsaa na mapapait, tsaa na maasim, tsaa na may iba't-ibang lasa. Meron niyang iba't-ibang significance pagdating sa not only tradition but also health. Yeah, kung manonood kayo ng mga traditional Chinese drama, nakikita niyo yung association ng paggamit ng mga herbal. At meron silang mga ibig sabihin sa bawat lasa o bawat halaman. Sa India, ganun din. Sa India, mahalagang bahagi ng culinary tradition po sa India ang paggamit ng mga bitter plants. O karamihan dyan yung bitter gourd or ampalaya, di ba? Na ginagamit sa napakaraming mga lutuin. Meron din silang mga neem leaves, di ba? Fenugreek, merong turmeric, uluyang dilaw, at mga bitter greens. Pag tinawag na bitter greens, ito yung mga dahon-dahon na mapapait sa kanilang kulturang pagkain. Ayan. At sa Ayurveda, ang bitter taste ay meron ding traditional classification at significance. Yun nga, mga detox or cleansing. Ano? At tingnan naman natin yung Mediterranean culture sa paggamit ng mapapait. So sa Mediterranean region, kabilang sa pagkain ng iba't ibang wild greens, mga leafy vegetable, na alam naman natin karamihan ng mga fresh leafy vegetable, may bitter component dyan. So ito po ay maaaring mapait, pwedeng hindi naman, pero part dyan ng kanilang traditional healthy diet. Ayan, dyan natin makikilala yung mga halaman na bira dito sa atin, yung chicory, dandelion greens. Pag nanonood ako ng mga vlog na mga galing dun sa party ho ng Mediterranean, yung dandelion greens, actually sa Baguio meron din yan ay paborito nila yon kasi napakaganda noon sa liver, napakaganda noon sa blood. Especially kung kayo sabi nga nila may toxic blood at toxic liver. Yan, yung arugula, kasama yan. Marami pa na iba't ibang mga gulay na mapapait ang meron sila sa kanilang culinary tradition. Sa Pilipinas naman, ano bang meron tayo sa Pilipinas na mapapait? Ampalaya. Yan, ginagamit itong ginisa, ang tawag doon yung nilagyan ng itlog, salad, yung iba gumagamit ng ampalaya juice, at iba pang preparation. Ang problema doon sa iba, pag kumakain ng ampalaya, gusto nila labusan, pakuluan, tapon yung sabaw, pigain, tanggalin yung sabaw ng mapait. Which is hindi yon norm, hindi yon dapat, ano? Masasabi natin na hindi siya healthy kasi tinatanggal natin yung bitterness na siyang bisa ng halamang yon. O malunggay. Alam niyo ba na malunggay bitter taste, ano talaga yan, nando sa classification ng bitter herb, ano? Dahilan sa kanyang taglay-taglay na sulfuric content. Yan. Bawang. Ang bawang ay pungent at merong sharp flavor, maanghang ng konti, tapos mataas din yung kanyang sulfur content, kaya medyo mapait at matapang. Ano? Hindi kayo pwedeng kumain ng katas ng, uminom ng katas ng bawang o ng garlic, I mean, na sobrang dami, especially fresh siya. At marami pang mga vegetable, green, mga greens na kinakain sa Pilipinas, sa tradisyon natin, na hindi nga kilala ng ibang mga Pilipino. Pero sa party ng Ilocos, yan, ang dami dyan. Ay mga bulaklak pa nga, yung ano, katuray. Yan. Bitter din ang katuray. Ano. Kaya yan ho, ang ating, pag-uusapan. Ano ba yung mga binipisyo na mapapait na yan? At ano ang nagagawa nito sa ating kalusugan? So binigay muna natin yung ilang mga example ng mga bitter component ng mga halaman.
2: The secret of health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibigay sa
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At pwede po kayo mag-text again ha, sa mga late tuner natin sa ating hotline 0969-609-6545. Kung meron po kayo mga katanungan, i-text nyo lang po yan. At ng ating pong sagutin sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan. So balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa benepisyo ng mapapait na pagkain. So bakit may potential health benefit ang mga bitter foods based sa mga studies? Kasi pag-uusapan natin yung mga studies, ano? Hindi pait mismo ang pangunahing dahilan ng health benefit. Yan ang tandaan natin. Ang mas mahalaga ay ang mga chemical compounds na nandun sa halaman na kinakain natin na may bitter components o bitter taste. Ang bitterness ay isang sensory characteristics. Ang health effect naman ay nakadepende doon sa specific compounds at biological action ng mga halaman. So, kadalasan ng mga halaman na mapait, meron silang isang phytochemical na tinatawag na polyphenols. Narinig niyo ba yon? Ang polyphenol po ay isang malaking group of plant compound. Yan. So, ang kanyang pangunahing benepisyo sa kalusugan natin, pag pumasok yung polyphenol, antioxidant siya. So, napakaganda niyang antioxidant or pangontra sa pagkasira ng mga cells sa ating katawan at kalaban ng tinatawag nating free radicals. Yan. Maganda rin ang polyphenols para sa inflammation or mga pamamaga at mga inflammatory conditions, especially if you have chronic inflammation in the body. Importante din siya para maging normal yung cell signaling na ating sistema. Mahalaga kasi yan sa cells natin. Kung gusto natin maging healthy yung cells natin, dapat normal yung tinatawag na signaling system ng ating cells para maiwasan din yung pagtubo ng cancer. Okay? Kasi ang cells natin may characteristics yan eh. That they communicate with each other. So, yung cell signaling meaning, diba, ikaw isang cells ka, lumalaki ka, pag dumating na yung sa takdang laki mo, syempre, nagko-compress to each other yan. So, you will stop growing because you are following a rule in a cellular growth. Ano? Yun yung composed of cellular signaling. Pag hindi normal yun, ikaw ay isang cell na medyo bobo ng konti dahil hindi ka sumusunod sa rules ng katawan natin, lalaki ka ng lalaki without control. Yan yung pinagmumulan ng mga tinatawag na abnormal growth. So, polyphenol ay nakakatulong sa healthy cell signaling at meron din siyang role bilang isang magandang antioxidant. So, commonly, makikita ang polyphenol sa mga prutas, mga gulay, tsaa, yan, mga herbs and spices. Marami yan mga polyphenol compounds. Isa pa na matatagpuan natin sa mapapait na mga pagkain, yung flavonoid. Lagi natin ito binabanggit. Ang flavonoid ay kabilang din ito sa family of polyphenols. Pero ito ay napaka-specific sa kanyang role bilang una, antioxidant. Nakakatulog siya sa kalusugan ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya pag tinawag na flavonoid, lagi na naiisip natin yan, especially sa mga naturopath, na ito'y maganda sa blood circulation. Pinagaganda nito yung blood vessel health natin. Ano? At binabawasan yung matinding inflammation sa sistema ng ating katawan. Ha? At meron pang isa, pag mapapait, merong karaniwan, may terpenoids. Yan. Yung terpenoids, marami kasi mga bitter plant na iba't ibang klase ng terpenoids ang meron ito. Ano? Ang mga ito kasi, mga ano yan, group of compounds na may iba't ibang biological function. So, hindi ibig sabihin yung terpenoid, isang ano lang yun, isang klase lang yun. Marami sila, no? Ang ginagawa ng terpenoid sa isang halaman, ito yung responsible sa aroma, di ba? Yung amoy, yung flavor ng halaman, at ito rin ay natural defensive mechanism. Kaya di ba may mga masyadong mahalimuyak na mga halaman na iniiwasan minsan ng ibang mga insekto. Ang dahilan nun, yung terpenoids. Okay? Yung isa naman, yung alkaloid. Naririnig nyo rin yun. Natural compound yan na matatagpuan sa mga halaman na meron itong matapang at mapait na lasa. Okay, commonly, pag nakita na ng isang halaman ng alkaloid, tinitingnan ng mga eksperto kung ito ba ay mayroong toxicity level na delikado sa tao. Yan, kaya tinitingnan nilang mabuti yun. Ano? Kaya pag ang isang halaman daw mataas ang alkaloid, hindi natin basta-basta kakainin ng marami ito. Ha? Kasi posibleng mayroong level of toxicity. Yan, yung mga halaman. Kaya alam mo naman, may mga herbal naman talaga na kabilang sa tinatawag na medicinal herb na hindi ito iniinom ng sobrang dami. Yan. Because of its, sometimes mataas yung alkaloid content niya. Okay, yung iba naman yung mga tinatawag na tannins. Okay? Ang mga tannins ay maaaring magbigay po sa atin ng parang dry sensation sa ating mga bibig. Yan. Itong tannins commonly ito yung makukulay na mga pagkain katulad ng mga tsaa, di ba? Kumukulay yan doon sa ating ngipin. Yung ubas o grapes ano, yung mga berries at iba pang halamang gamot na merong naiiwang colorful pigment sa ating bibig. Yan, commonly maraming tannins yan. Yung tannins ginagamit din ito bilang natural dye sources, yung mga pangkulay sa mga damit noong unang panahon. Ano? Meron din naman mga glucosinolates. Ito yung matatagpuan mo sa mga ano, family of brassica plants. Ano? Kabilang dyan yung broccoli, nandyan din yung cabbage, yung mustasa, kale, ano pa ba? So, yung labanos kasama din yan sa brassica family. So, iba-iba yung lasa niya, di ba? May tapang, may matindi yung anghang, may mga ganun. So, for example, yung pechay, i-compare mo dun sa mustasa. Ang mustasa, matapang yan. So, may iba-iba silang content or level ng mga phytochemical gaya ng glucosinolates. Okay? So, ito po, mga ka-wellness, ang iba't ibang mga phytochemical na makikita natin doon sa mga mapapait na halaman. At yun ang sikreto, bakit sila ay may benepisyo sa ating kalusugan.
2: The secret of health.
3: And of course, sa Pilipinas, may mga kilala tayo mga bitter herbs. Ano? Pero unahin natin yung magagandang bitter component na matatagpuan natin sa pinagmamalaki natin na Santon Plus Gold. Kasi alam nyo ang Santon Plus Gold kung bakit napakaganda niya sa napakaraming benepisyong pangkalusugan gaya na lang ng cleansing and detoxification. Ang Santon Plus Gold may phytochemical na tumutulong para maitaas yung antioxidant boost ng katawan natin, anti-inflammatory property kasi nga karamihan ng sangkap ng Santon Plus Gold ay kabilang sa mga bitter plants. Unahin natin itong ampalaya. Okay, kanina binanggit na natin ito. Ang ampalaya, ang tawag nga dyan is Momordica charantia sa scientific name. Ito ay talagang likas na mapait. Kaya kung kakain ka ng ampalaya, huwag mong hanapin yung ampalayang hindi mapait. Ito po ay may bitterness na inuugnay sa iba't ibang compounds gaya po ng triterpenoids at cocorbitane type na mga compounds. Yan, naglalaman po ito ng iba't ibang nutrients gaya po ng pinakasikat na phytochemical is yung charantin and momordicin. Saka yung polypeptide B na ito ay nakatutulong sa balance ng sugar sa ating katawan. Kumbaga kung meron kang polypeptide B, charantin, momordicin, galing sa ampalaya, extract man yun of fresh na kinakain natin. Ang isa sa nagiging contribution nun, tumutulong siya sa glucose metabolism, sa antioxidant, metabolic health, and also may pag-aaral ngayon na nakatutulong sa may cancer. Kung i-research yan, ang ampalaya is a promising plant food pagdating sa prevention ng paglala ng cancer. So yan yung mga future research pa. Na ngayon nakita na nila ng kagandahan yung ampalaya, no? Pero hindi natin tinuturing na gamot automatic yung ampalaya o rin siya pwedeng gamitin replacement alone sa mga maintenance medication for diabetes. Kasi yan ay nasa nutritional side ng mga ano natin, o mga ginagamit natin, ha? So hindi porke kayo ay mayroong information that ampalaya can really help diabetes, kung may maintenance kayo, ihinto nyo kaagad, then mag-aampalaya kayo. So, hindi namin ini-encourage yun. Ang kagandahan nito, for example, may maintenance kayo. Alam nyo naman na maintenance medicine for diabetic patient, tuloy-tuloy na iniinom yan, pero yung iba lumalala pa rin kahit na may maintenance sila. So, dagdagan natin ng mga sources mula sa natural medicine na hindi lang yung anti-diabetic property na bibigyan niya. And also other phytochemicals na merong antioxidant property na nakatutulong sa daloy ng dugo. Ayan. Ampalaya pa lang yan, ha? What about yung moringa? O, yung moringa, isa sa pinakang magandang content ng ating produkto. Dahil itong moringa or moringa oleifera, kilalang very dense ang kanyang nutritional component. Mataas ang kanyang vitamins, meron siyang minerals, meron siyang protein. Just imagine, sa isang halaman lang, kompleto yan. May polyphenol, may flavonoid, may plant compounds, gaya ng quercetin, kemperol, ano pa ba, yung chlorogenic acid, at marami pang iba. Kasi ang dami yan kung isa-isahin natin. Pagdating sa comparison sa kanyang nutritional value, yung palang vitamin C niya, nakahihigit na sa ibang halaman, di ba? Kaya walang debate pagdating sa benepisyo ng moringa. So ayon sa mga pag-aaral, ang potential ng moringa napakalawak, ano? Ito ay napakalawak na source ng mga nutrition na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog. Mataas yung kanyang antioxidant activity, yung kanyang metabolic benefit sa ating sistema, napakataas din. At isa sa mga halaman na pwedeng kainin o inumin yung katas kapag meron tayong chronic inflammation. Yan, may cancer tayo, may hypertension, may diabetes, okay? Pangalawa pa lang yan. Eh, what about the mangosteen? Ang mangosteen, mapait din yung component, especially doon sa bandang balat, ano? Eh, yung pericarp niya ay naglalaman ng napakaraming santones. Ito yung trademark natin, santone. Ang santones ay pinag-aralan dahil sa iba't ibang biological activities na pwedeng itulong niya sa ating katawan, ano? Ang santone, napakaraming studies na ginagawa dyan, kabilang yung tulong nito sa absorption ng katawan natin, metabolism, o tinitingnan din yung mga epekto nito sa cancer, anong epekto nito sa mga bukol-bukol. So, maraming mga pag-aaral. Kumbaga yung mga studies na nakikita nila, very promising, o hindi man ito conclusive, na pwedeng sabihin natin na ito talaga yung kayang gawin niya, pero ang daming evidence na nagsasabi na ang laki ng pakinabang nito kung everyday natin itong ipapasok sa katawan natin. O isama mo pa yung garlic. Garlic, ito yung ano eh. Isa sa pangunahing pagkain na iniugnay sa magandang daloy ng dugo. Kaya nga di ba yung mga bansang may culinary culture, kumbaga culinary art, na usually ang kanilang mga pagkain ay maraming garlic. Yun din yung mga bansang mahilig kumain ng karne, mahilig kumain ng mamamantika, di ba? Pero sa kanilang pag-aaral, ang laki nang naitutulong ng garlic pagdating sa cardiovascular health, sa blood pressure, sa lipid metabolism, ganun din sa antioxidant activity ng katawan natin. Actually, sabi nga ng isang author na nabasa ko, ang garlic daw may pinakamaraming research pagdating sa subject ng hypertension o yung paggamit ng herbal medicine against hypertension. At sa local study sa DOH, ang garlic o bawang ay mayroong magandang epekto sa control ng ating kolesterol. Ayan. Kaya yan ho yung mga dapat yung tingnan, ha, sa mga pagkain na mapapait. Na sangkap din niya na ating santone plus gold. Marami pang iba. Yung fenugreek, kung alam niyo yan, sa ibang bansa, kilala yung fenugreek, especially sa Ayurvedic medicine. Ano pa ba? Yung pagkain ng mga hilaw ng mga gulay. Kami, mahilig kami kumain ng yung talbos na kamoteng bagin. Pula man yan o green man yan, kinakain namin ng hilaw yan. Ang sarap-sarap po niyan, ha? Ganun din yung mga cruciferous vegetable, yung mga repolyo, cauliflower, broccoli, yan, yung mga yan, especially if you have cancer, yan daw ho ang lagi nyong kakainin, ha? Huwag nyo lang masyadong lulutuin. Ano pa bang bitter ang pwede nating sabihin dito? Yung dark cocoa. O yung sa atin, ang tawag dito? Ang galing sa, kalimutan ko. Tableya. Ayan, yung unsweetened cocoa powder. O kaya naman yung tableya, ay napakataas din ng kanyang potensyal, ha? Kasi ang taas ng kanyang polyphenols, isa sa bitter component na nagiging dahilan bakit medyo mapait-pait yung dark chocolate. Yan. So kaya kain lang yan, basta dark chocolate, okay lang na yan, basta hindi masyado madami. Green tea. Kung bakit ang green tea sikat na para sa puso, para sa fat, para sa prevention of premature aging because of its phytochemical na unique sa green tea. Yan ho, at yan ating mga mahalagang information. Bakit mahalaga ang pagkain ng mapait? Hindi lang dahil ito tradisyon, kundi ayon sa pag-aaral, ang laki ho ng naitutulong nito sa mga karamdaman at potential na preventive sa mga common deadly conditions. Yan, okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung mga binanggit natin maka-challenge sa inyo na from now on, Sa isang linggo man lang, mga dalawa, tatlong beses kakain tayo ng mapait dahil ito ho ay malaking tulong sa ating kalusugan. Ha? Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Mamaya po, babasahin natin yung inyong mga katanungan sa ating palatuntunang ito. At ganun din, i-share nyo na ho yung ating live streaming dahil baka kayo ho ang mapili natin na mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway. Sayang din yun, Santon Gold Coffee Mix gift pack. So magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
4: The secret of health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Rings. Ang iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa pagka. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, spirulina, ampalaya. Kaya ito po yung mga natural at walang side effect. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubok na ating produkto ng Santone Plus Gold, pumunta na ho sa pinakamalapit na drugstores, malapit sa inyong lugar, available sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, Shopee, at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Ayan, doon sa mga taga-subaybay po natin sa online. Tingnan natin kung sino yung ating mga listeners and viewers. Ayan, happy viewing. Shout out kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, oy, kay sa aking best friend Rosemary Abuan, nanonood ngayon si Ma'am Rose. And of course si Sir Rito Rico Bagisi. Sabi ni Sir Rico, hashtag The Secret of Health. Etong Santone Plus Gold Capsule and Santone Plus Gold Coffee ang talagang paborito kong herbal product. Kape pa lang, buong sarap na. Plus yung 500 milligram na capsule twice a day, balot na ako ng proteksyon sa lahat ng tipo ng sakit, lalo na yung mga nauuso ngayon na mga virus. Ayan, salamat Sir Rico Bagisi. At kay Sir Fernando Angelo, maupay nga udto. Kay Yes to Health, watching from Tacloban City. Uy, happy listening, happy viewing ha, Sir Fernando Angelo. Ay Sir Alexander Umake Algabre Senior, magandang hapon Doc Algie, watching from XFM 107 Tagum City. Uy, happy ano po dyan sa inyo ha, happy viewing Sir Alexander. Lagi nating kasama sa mga biyahe ng Yes to Health, ano? Is Sir Alexander. And of course, kay Mrs. na nanonood ngayon. Kay BJ Pastor Haya. Sabi dito, Ate Tess Alejandrino, watch mo ito sa Yes to Health. Ayan, thank you very much, ha? Oh, pag may mga kaibigan kayo, alam nyo yung kailangan ng mga health information, i-ano nyo, i-share nyo sa kanila ito, ha? Ganun din si Lindelo Mioli Diaz. Matanong lang po sir, yun po sa TGP na Santone Plus, sa inyo po din ba yun? Kumuha minsan kasi wala sa Mercury. Ayan, opo, sa atin din po yun. Basta tatak Yes to Health, sigurado galing po sa amin yan, ha? Yung Santone Plus Gold, nakalagay ho yan sa blister pack. Wala ho sa bote yan, ha? mag-alok sa inyo, nakalagay sa bote. Basta may salitang Santone sa tingin nila galing na sa Yes to Health yun. Hindi po, ano? Tatak Yes to Health po ang piliin yung produkto. Ayan, okay. Sabi ni Ma'am Rose Marie, good day for us watching from Dasmariñas, Cavite. Uy, happy listening. Shout out sa mga taga Dasma, especially aking BFF si Ma'am Rose Abuan at ang kanyang mga kasama. Uy, may nagtatanong dito tungkol sa Santone Santone Gold Coffee Mix. Tumingin daw siya sa Mercury. Santone Plus Coffee Mix na nandun. Wait lang po kayo kasi actually ang Mercury Drug ang isa sa ating bagong-bagong partner nationwide yan, ha, na mabibili nyo ang ating Santone Gold Coffee Mix. O baka hindi pa nakarating, o baka pagdating dyan, naubos na. kasi trending na trending itong Santone Gold Coffee Mix. Kasi unang-una sa lahat, bukod sa limang herbal extract na halos yung nakalagay sa Santone Plus Gold, nandun na rin. Meron pa siyang extra glutathione at collagen, mga ka-wellness. O saan ka pa? Alam mo naman, pag ang tao umiidad na, hindi tumatanda kasi yung iba naman umiidad lang pero hindi nag-a-advance yung biological aging, di ba? Mas maganda na meron tayong mga nutrients gaya nitong glutathione at collagen kasi ito yung commonly nagkukulang sa atin, ha? Kapag tayo po ay umiidad, mga ka-wellness. O pag umiidad na daw ang tao, talagang ramdam na yung aging process. Ayan! So, babasahin natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating contact number, ha? Kaya kung kayo po ay nagnanais mag-text, no, sa ating pong palatuntunan, ito po yung hotline natin, 0969-609-6545. 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, balik po tayo sa atin namang live advice. Ayan. So, batiin natin si Ma'am Victoria Carriaga. Ayan. Yung ating mga masugid na taga Subaybay. O, sabi dito, walang mabiling Vision X Plus Soft Gel at Gold Coffee dito sa Mercury. Ayan. Sa ibang butika po, try nyo. Try nyo po sa ibang butika. At kung medyo alanganin sa inyong lugar, wala kayong mahanap, punta na ho kayo sa sa Shopee. Alam mo naman sa Shopee, napakadaling i-access niyan. Door-to-door delivery pa. Cash on delivery pa yan. So, kompleto po. Hanapin lang ang ating Shopee online shop. Yes to Health 2011. Ayan. Yes to Health 2011. Yan po yung atin pong official Shopee store, mga ka-wellness. Sabi dito, ok po ba inumin ng taong may AB Block 1 ang premium D3 coffee mix? So, ang sagot ko dyan, yes, pwede. Wala, hindi ito magko-complicate even sa blood pressure, even sa puso natin, even sa any part of the body. Hindi po siya nagbibigay ng harm. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, kahit nga yung iba, iniinom siya sa gabi. Di ba, pag coffee, pag regular coffee, talagang huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo makatulog ka. Ah? Kaya lang, iba kasing coffee ang premium D3 coffee mix, even yung Santon Gold coffee mix, saka isang Santon Plus coffee mix. Ito po yung mga coffee alternative na may mga health benefit, kasi may mga herbs, at hindi ito gaya ng traditional coffee na ang target talaga pag traditional coffee, panggising talaga yan. Para hindi ka makatulog, para hindi ka antukin. O, di ba? Ito naman sa atin, iba naman yung purpose. Ang purpose nito is to substitute, kasi mahirap sabihin sa taong may high blood, may diabetes, tapos nagkakape, mahirap sabihin, hoy, huminto ka sa kape. alam mo kasi, sabi nila, abang pinipigil, lalo daw nang gigigil. Ganun ang ugali ng karamihan. Kaya instead na sabihin alisin o tanggalin, palitan. Mas magandang pakinggan at mas practical, kumbaga. Ayan. So, binibigyan natin kayo ng healthy option na pwede niyong gamitin itong mga produktong ito. Ayan, sabi po dito, tanong ko lang po, may old fracture ako sa balikat, 20 years na po, wala akong naramdaman lately. Nakita sa x-ray ang old fracture. Sabi ng doktor na turukan daw ako para maghilom. Advisable ba yung turok? Salamat ka Boryong Sambuan ng Cebu. Kung yun ang advice ng doktor, okay lang ho yun. Kasi hindi naman mag-a-advise ang doktor nyo kung hindi okay yun. Oo. Alam mo talaga, yung mga fracture, mga ka-wellness, unless ito ay open fracture, ibig sabihin, nabali talaga. May mga fracture na close, ibig sabihin, nagkaroon ng basag yung buto mo, pero hindi yun total fracture. Nangyayari yun. At nakaka-apekto yun sa ating mga buto. Ewan lang, baka may nakitang possible na komplikasyon doon sa inyo old fracture. Kaya sinasabi ng doktor na ikaw ay tuturukan. At yung ituturok? Hindi natin alam yan, ha? Kasi yung doktor mo ang nag-recommend. So, ang tanong, okay ba yung recommendation ng doktor mo? Yes, kung ang nag-recommend sa inyo, orthopedic specialist yan, yes na yes, okay na okay po yan. Wala naman tayong kontra dyan, Okay? So, wala akong problema yon, kasi yung mga sa edad natin na nag-sample, 40 years old na kayo, pataas babae, kadalasan, mag-monitor na kayo ng inyong mga buto. Kasi alam mo, kadalasan, babae ang nagkakaroon ng osteoporosis. Ang tanong, bakit? Because ang mga babae ang nagbubuntis. Ang mga babae din, ang mayroong kadalasang problema sa hormone. Kasi yung hormone is playing a big role sa ating bone health. So, kaya kadalasan babae ang nakikita na natin ng tawag dito ng osteoporosis. Ang mga kalalakihan, kung titingnan natin yung pagkakabuild ng bone ng lalaki ay mas makapal, mas dense compare mo sa bone ng mga babae. Nagpapakita lamang na ang mga lalaki talaga ang siyang dapat na magbanat ng buto. Sa Bible na lang, magbanat ng buto. Ha? Yun ho ang design. Hindi si Mrs. dapat ang gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. Kasi ang mga lalaki ay likas na may matigas na buto. Diba? Ayan, so meron pa dito ibang mga texter natin. Okay, tingnan natin ha. Sabi dito, good PM to. Ok lang po ba, twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. Sa 2 PM, inom naman ako Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit madami maintenance, thanks po, Luvi ng Cavite. Yes naman. Kasi alam nyo, lagi ko pinapaliwanag dito, yung mga maintenance medicine at yung supplement, any kind of food supplement, hindi po magkaawa yan. Eh, pinapasama lang kasi nung iba. Diba? Binibigyan ng ano, na wala namang ganun, na sinasabi na mag-aaway daw. Eh din, kung tao yan, baka mag-aaway yan. iba yung role ng maintenance medication. That's a targeted medication. Alam mo, hypertensive, bibigyan ka talaga. Iba rin naman ang nutritional support. Magkaiba yan, mga ka-wellness. Kaya wag nyo iniisip na mag-aaway yung supplement, yung herbal at yung maintenance. Walang ganun. Ewan ko ba't nauso yung mga ganun? Inapag-away yung conventional medicine and naturopathic medicine, which is, hindi naman sinabi ni Doc na, oy, may maintenance ka ha, huwag kang kakain. Bakit ko nasabi yun, nung ganong comparison? Kasi nga, ang food supplement, pagkain ho yan. Ang difference lang yan, doon sa ating regular food, mas highly concentrated yung supplement kasi ginawa yan sa isang controlled environment. Sukat lahat. Ah, sinusukat yung content, yung nutritional value, at we call this functional food. Mas mabilis i-handle ng katawan natin. At ito ay dinesign para i-fill in yung tinatawag nating nutrition gap. Kaya walang way, walang reason para pag-awayin nyo yung herbal at saka food supplement. Hindi po ganun. Kaya pag nagme-maintain kayo, tapos may doktor kayo nag-aalaga sa inyo at nagtitake kayo ng herbal medicine or supplement, sabihin nyo sa doktor nyo. Di ba? Dok, hindi naman nila nire-recommend yung food supplement. Paano nila i-recommend? Hindi naman nila scope ng practice ng isang medical doctor ang herbal. Ha? Sabi nga ng kaibigan kong isang medical doctor, sabi ko sa kanya, ba't naman sinasabi daw na hindi nyo may i-recommend yung herbal? Sabi niya, paano namin i-recommend yan? Hindi naman yan ang pinag-aralan namin. Hindi namin, kumbaga mainstream kasi, is drugs, yung mga synthetic medicine, yung mainstream medication. So we respect them. As a naturopath, we respect them. Pero, hindi po magkaaway yan, ha? Hindi magkalaban yan. Yung sagot ko dito sa ating texter, yes, pwede nyong inumin. Yung mga produkto natin, even you have your own maintenance medication. Hindi rin naman pwedeng herbal o nag-food supplement ka, tinanggal mo na yung maintenance mo. Mali yun. May kanya-kanya pong purpose yan kung bakit po yan ay ginagamit, ha? So maraming salamat. Wala na pala tayong oras. Nalibang ako dito. Hirap pag nag-iisa ka lang, eh. Walang breaker, eh. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, si Doc Misael, Doc Ron, at ang ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie. Mula sa Yes to Health, sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat! At kita-kits again next week. Ang sunod na programa natin sa himpilang ito, I think sa Sunday at 11 to 12 a.m. Okay, salamat po sa pakinig sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagahan ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. X-Rated. X-Rated.

0: Friday!
1: Sana all.
0: Good afternoon sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Grabe. It's Friday. Panibagong linggo. Panibagong natapos na linggo at panibagong natapos at na-survive na mga problema.
1: Sana all.
0: Diba? Imagine from Monday na ang dami nating iniisip na dumadating tayo sa punto ng buhay natin Monday na Monday pa lang last day. Iniisip natin paano kaya ako makaka-survive. And look at us now. It's Friday!
1: Sana all.
0: Ito yung sinasabi na habang may buhay, may pag-asa. Na habang tayo'y humihinga, meron tayong pag-asa. Diba? Yung mga problema natin last day na akala natin ay hindi na tayo aabot ng Friday, but look at us now. Still kicking, diba? Alive and kicking ang mga tao. Kaya naman, binabati ko lahat ng mga katropa natin na talaga namang nagkanda-ugaga. Nagkanda-ugaga nitong lumipas na araw. At talaga namang kinaya dahil sabi nga natin, habang merong liwanag, may pag-asa. Matulog sana ako, DJ. Yan pala, may program time muna pala. Ay, sorry, Ma'am Elsie. Pwede ka naman magtulog. Pwede ka naman matulog, Ma'am Elsie. Mag-relax ka muna. Kasi mahirap na syempre sa trabaho nyo dyan, di ba? Napakahirap din ang mga trabaho ninyo dyan. Tapos hindi kayo makakapagpahinga. Pwede naman magpahinga muna kayo. Wala namang problema. Basta safe kayo, okay kayo, nasa maayos yung inyong mga kalusugan. Mahal na mahal ko pa din naman kayo. Kahit hindi kayo araw-araw manood, makinig sa akin. Diba? Pero kung may time, go. Pero kapag pagod na talaga, sige, napahinga na. Ayan, kay Sir Darrell Bert. Magandang hapon, bayan. Ay, grabe talaga si Sir Darrell Bert. Oo. Muling sumasa inyo ang X-Rated sa araw na ito, Friday. Yoo-hoo! Shout out, Darrell Bert, ang mabait. On the way from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Gimmick by Zoo. Ay, talaga naman. At Batang-Bata Ka Pa by Sugar Free. Katropang Ken, Gimmick! At Batang-Bata Ka Pa. Wala si Katropang Ken, si Katropang Moises. Ang kasama natin dito, mga katropa, na 2 weeks na lang at magkakanta na si Maricari. Si Maria Cari pala. At Jose Marichain. Dahil 126 days na lang at Pasko na!
1: Sana all.
0: Siguro for me, dahil nga ilang days na lang mga katropa natin at Pasko na. Ilang days na lang at magkakantahan na tayo ng... Ano yan? Yung mga kanta ni Jose Marichain? Tuwing sasapit ang Pasko. Yun pa yun? Hindi. Yung kanta niya, buisit kalimutan ko. Ano yung kanta ni Jose Marichain? Katropang no, hanapan mo nga ako ng kanta ni Jose Marichain. Bigyan mo nga ako ng mga 5 seconds lang. Baka makopyright ako eh. Mga 5 seconds lang naman. Basta yung kanta ni Jose Marichal, alimutan ko na kapag sobrang dami kong iniisip. Just me, yung Marimara. Shout out, madam. Kahit holiday, may pasok tayo. Yes. Sino tayo para magpahinga? Wala talaga tayong pahinga-pahinga. Diba? Hindi uso sa atin ang pahinga. Ayan. Hi! Tama na. Okay na yun kasi baka may makapiray tayo, Diyos Mayo. Ayan na, sa mga talagang walang day off, hindi nakakapag-day off katulad natin, Wala tayong panahon, wala tayong karapatan magpahinga kahit holiday. Kay Ma'am Salvador Rachel, ha? Ma'am Salvador Rachel, wala talaga tayo. Parang hindi uso sa atin yung mga holiday-holiday, double-double pay, half-day. Parang half-day na lang yung gusto ko. Sa lahat ng day, ang pinaka gusto ko ay half-day. Diba? A perfect Christmas. May perfect ba? Parang siya lang yung Christmas lang pero walang perfect. Charot! Emi-emi lang. Eh, syempre yung mga katropa po natin dyan, kung nasaan man kayo sa mga oras na ito, dyan lang kayo at makinig kayo. Samahan nyo ako ngayong hapon. Alipin ng salapi, madam, katulad ni Mars Bem Paredes Conte. Si Ate Chess, si Ate Bem, nandyan na sa Rojas kahapon pa. Ha? Kahapon pa siya kasi sa amin dito kapag mga holiday ganyan, walang pasok ang aming admin office. Kasama na doon si Katropang Bem. Kaya si Katropang Bem kahapon pa ng hapon, naglamierda dyan sa bayan po ng Rojas, Palawan. Sana masaya ka ngayong hapon, Katropang Bem. Kung nasaan ka man sa mga oras na ito, nananawagan po ako kay Tropang Bem sa mga makakakita po sa kanya dyan sa Rojas. Charot. Kasi yun yung sa aming mga admin offices, wala silang pasok pag mga holiday, diba? DJ, pakibati si Norberto Hubet Rigor Roger. Ano ba talaga? DJ, pakibati sila Norbito Hubet Roger at Goy-Goy. Grabe naman, ang hirap naman pala ng mga kaibigan mo na yan, Sir Leopardo, ha? Wala man lang pasabi ang babae na yun. Ngayon, alam mo na, Ma'am Che, ha? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo na sasabihin na ako nagsabi, ha? Atin-atin lang yun. Sekreto lang natin yun. Na ako ang nagsabi talaga. Pero nandiyan na yan siya. Basta't mga holiday-holiday talaga. Nakakalusot yan si Katropang Bem. And syempre yung ating mga relays, ha? Buksan, laksan nyo na po ang inyong mga dyan, ha? Transmitter natin. Laksan nyo na, isagad-sagan nyo na, ipul-pul-pul-pul nyo na talaga para marinig tayo. Lalong-lalo na dyan sa Rizal. Marami nagre-reklamo dito talaga dyan sa Rizal. Palaging walang signal, brown out. Ano ba yan, Rizal? Siguro ko ako yung titira sa Rizal, Palawan. Parang mapapagod. Maglipat na rin siguro talaga ako ng munisipyo ba? Nakakaloka kayo. Hindi na maintindihan kung wala kayong signal, ilang days kayong walang signal, wala kayong internet. Ano pa ba ang mawawala sa inyo, Diyos me? Sige po, hantingin ko po muna yon. Sige, Ma'am Che, pag nakita mo, pakisabi sana masaya siya ngayon, ha? Gusto ko palagi siyang masaya. Charot. Bitter. Siyempre, yung mga katropa po natin dyan, ha, sa bayan po ng Rojas, Palawan. Good afternoon po sa inyo! Ang bayan ng Rojas, Palawan. Bakit yung mga taga-Rojas palaging nakasimangot? Ha? Bakit yung mga taga-Rojas nakasimangot kayo palagi? May mga nakikita ko mga taga-Rojas nakasimangot. Bakit kayo nakasimangot? Grabe naman kayo. Ayan, may color tayo. Sandali. Wait lang, parang nag-iba yung aking saksakan. Ito talaga ito? May bago pala akong saksakan dito. Hello! Good afternoon! Hello! Walay Jude! Hello! Yuhu! Wala ka tropang nung. Bakit? Woohoo! Wala. Ito ba? Mahina. Wait lang, nanay. Naririnig kita pero hindi masyadong malakas. Wait lang, nanay. Ha? Ma'am G, good afternoon. Okay, Ate Belle. Noted, Ate Belle, mamaya after ko. Hala, yan pa naman ang ayaw ni Yormi ang nakasimangot po. Ewan ko ba dyan sa mga taga-Rojas? Oy, mga taga-Rojas! Bakit naman kayo nakasimangot? Grabe naman kayo. Ano ba yan? Nanay, wait lang, nanay, ha? Medyo mahina kayong aming Ayusin ko lang, nanay, ha? Ayan. Kasi pinalitan namin ito, eh. I'm gonna swing like like a chandelier. Like a chandelier. Wait lang. Ayan. Hello? Hello, nanay? Wala talaga.
2: Okay na.
0: Ayun.
2: Hello, okay na. Okay na. Hello?
0: Hello? Hello, nanay?
2: Hello, Pangad Girlie.
0: Yes, nanay, medyo mahina yung signal. Hindi ko maintindihan kung anong problema. Ako ba o siya? Charot.
2: Bilig na bilig kita dito.
0: Kaya, ang laki-laki ng bunganga ko, tapos hindi ko naririnig.
2: Kaya, ikaw na one clear ka dito. Hininaan ko ang aking radyo para maging clear. Hello?
0: Nanay!
2: Oy!
0: Wait lang, nanay ha. Wait lang. Ano siya maugong? Sagad ko. Bawasan.
3: Ako si Marie Chris.
0: Ayan na, si Marie Chris. Hello? Hello?
4: Hello?
0: Yes, hello. Good afternoon. Sino po itong magandang babaeng ito?
4: Rhea po.
0: Si Ate Rhea. Ate Rhea, magandang hapon ka pa sa umaga, sa gabi, sa tanghali ko. Kamusta ka naman, Ate Rhea?
4: Ito, okay lang.
0: Okay ka lang? Ako, hindi ako okay.
4: Bakit po?
0: Malungkot ako.
4: Bakit ka malungkot?
0: Wala akong pera.
4: Parehas pala tayo.
0: Wala akong pera kaya malungkot ako, pero masaya naman ako kasi Friday na. Paano ba yun? Paano matimbangan yung ganun? Nakakaloka. Sige, Ate Rhea, bumati ka muna, Ate Rhea.
4: Ano? Wait lang. Binabati ko po si Angkos Kutong, si Auntie Poreng, si mga Arinyes po, Family Mundita.
0: Okay.
4: Bugat.
0: Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, Ate Rhea.
4: Yun lang po, DJ.
0: Yun lang, wala nang iba. Damihan.
4: Marami kang magpamilya.
0: Damihan.
4: Marami kang magpamilya.
0: Hindi, damihan mo. Hindi, pwedeng konti lang, damihan mo.
4: Hindi ko mabanggit yung pangalan niya.
0: Ay, hindi mo mabanggit ang pangalan. Oh, sige. Si ano request mong song?
4: Yung may ano, yung Nining B po.
0: Nining B.
4: Opo. Tapos yung Bakit Ba Ikaw?
0: Bakit Ba Ikaw? Hindi ko rin alam eh, tanong ko rin yun, bakit siya pa?
4: Tapos po yung nagpa-request po kasi yung diyan sa Ukayan yung si Andy Poring po nagpa-request siya ng kanta na ano, yung Tutulungan Kita.
0: Tutulungan kita at saka Bakit Ba Ikaw? Tutulungan. Auntie Poreng! Sige, Auntie Poreng, ha? Nanay Maan, tawag ka Nanay Maan, ha? O, sige po.
4: Dalawa po yan sila nagkinig dyan, DJ.
0: Ayan, dyan sa Ukayan, ha? Kay Nanay Poreng. Bakit Ba Ikaw at saka Tutulungan Kita? Yun lang.
4: Yan ko. Opo, DJ.
0: Okay, thank you, Ate Rhea. God bless.
4: Sige po.
0: Bakit ba ikaw? Yan din yung tanong ko eh. Bakit siya pa? Sa dami-dami ng tao, bakit ikaw pa? Hello! Good afternoon!
5: Nang hapon, ma'am.
0: Yes. Hello? Good afternoon? Hello? Kamusta ka naman?
5: Ayos lang, ma'am.
0: Bakit ako siya? Ate Norba!
5: Po.
0: Namimiss kita palagi, Ate Norba. Namimiss mo ba ako?
5: Parati, ma'am.
0: Bakit parang hindi mo naman ako namimiss? Parang isa lang yung namimiss mo palagi.
5: Sino, ma'am?
0: Nagsiselos na ako, ha? Si ano? Si ano? Si ano, yung ano ni Kwan, tapos ano naman ni Kwan. Diba? Ay nako, ikaw nagsabi nun, si Kwan. Alam mo na.
5: Opo, ma'am.
0: Ah, diba? Sabi ko sa'yo, sino ba talaga ang namimiss mo sa aming dalawa? Nagsiselos na ako ng sobra-sobra. Love mo ba ako?
5: Opo, ma'am.
0: Pero parang mas love mo siya talaga.
5: Lamang?
0: Pinapasaya lang kita kasi parang napakalungkot mo noon. Friday na Friday. Ano ba yan? Parang wala ka man lang kangiti-ngiti sa katawan ngayon.
5: Parang, yes, ma'am, hindi mo lang nakikita.
0: Parang nakatikom at hindi nakangiti ang iyong mga labi. Hindi ka ngumingiti, han? Yung mga labi mo, hindi ko nakikita ang nakangiwi. Ano na tama? Ano ba ngiwi? Bakit ngiwi? Basta nakangiti. Parang iba yung naisip ko sa ngiwi. Ano ba yan, Ate Norma? Nakakainis ka talaga. O sige na nga, bumati ka na lang.
5: Ano lang, ma'am. Binabati ko lang po yung lahat na nakikinig ngayon sa program mo, ma'am.
0: Tsaka, yun lang, wala nang iba. Wala ka nang babatiin. Yung si ano? Si Kwan, batiin mo naman si Kwan.
5: Sa Lunes na lang, ma'am.
0: Ah, sige ah, sa Lunes ah. Babantayan ko yan sa Lunes. Talagang,
5: please po, ma'am.
0: Amanda ka talaga sa akin ah. Ano request mo?
5: Larawang Kupas.
0: Larawang Kupas. At tsaka?
5: Yun lang, ma'am ah.
0: Okay, sige po. Thank you, Ate Norba. I love you.
5: Sige po, salamat.
0: Okay. Oy, namimiss ko na si Nanay Susan. Nanay Susan, I love you, Nanay Susan. Kung nasaan ka man ngayon. Baka mamaya wala ka lang load, pero namimiss kita palagi. Tumawa tuloy si Ma'am Elsie dahil sa ngiwi. Ano ba ang nakangiwi? Ano ba yung ngumingiwi? Hello, Nanay Maan. I'm sorry.
5: Okay lang, kasi parang nagluloko ang signal kasi.
0: Kaya nga, pati ba naman signal, nagluloko, pagod na ako.
5: Kaya nga, okay na ang signal ko.
0: Okay, hello? Okay ka nanay, pero siya hindi okay. Nagluloko kasi siya.
5: Kaya nga. Parang may sumpong din yata ang signal, katulad din ng tao.
0: Kaya nga eh, sumpungin din talaga ang signal, nakakainis talaga, oo.
5: Kaya nga.
0: So anyway, sige nanay, bumati ka na lang nanay.
5: Okay, binabati ko yung mga kamag-anak ko dun sa sa Balabac, Aban Family, itong Ancheta Family, tapos Gunetic Family, at ganun din dito sa sa mga kaibigan ng buhat sa barangay ko, dito sa barangay ng Atsyaga, lalong-lalo na aming kapitan dito, mga kagawad, at ang aking mga kabarangay, kaibigan na nakakarinig sa akin, at lalong-lalo na sa iyo, Tanga Gurley, at wala, isap dyan sa SFM, hindi ko na sila iisa-isain. At may pala ako mamaya Tanga Gurley din.
0: Yes,
5: kasi
0: po.
5: Nila at nang kwan. Kasi ang tagal ko nang hindi naririnig yung yung The Cruz mamaya. Oo, di ba mamaya? Friday ngayon, may tungkol ng Christian song. Oo, sana maisama yun kasi yung na yan, hindi ko na naririnig yan sa pinapatugtog sa isang kanina pag Friday ng gabi.
0: Ayan, sige nanay, ipaparequest natin yan kay kay katropang Moises ang The Cruz.
5: Ayan,
0: mamaya Cruz, daw.
5: Kasi, dahil kayo nakataano yan sa natin, yung The Cruz.
0: Okay, sige po nanay. Wala pong problema.
5: Mag-request pala ako ng kanta.
0: Ano pong kanta?
5: Yung Andamanaya.
0: Andamanaya.
5: After all this year, at saka yung yung wish. Yan lang.
0: Andamanaya at saka wish. Nanay, after all this year. Yung at The Cruz, yung title, At The Cruz.
5: Diyan sa Christian song yan.
0: Basta Christian song daw katropang Moises, sabi ni nanay, At The Cruz.
5: Yung sa langit, walang wala ba yung beer?
0: Sa langit, walang beer? Ay, Diyos mio. Hindi tayo makapatugtog doon mamaya. Sa langit ba walang beer? Ay, eto ba nanay?
5: Ha?
0: Eto ba yon?
5: Sige.
0: Yan ba yon? Hindi yan narinig. Nanay, yun ba yun, nanay? Oh. Yun po?
5: Parang hindi yan. Basta duck yun eh. Yung duck cook. Lagi yan tinutugtog dyan sa ano, dyan sa inyo.
0: Sige po, nanay, hanapin na lang daw po ni katropang Moises, nanay.
5: Oo. Kasi ang ganda-ganda talaga yung duck cook.
0: Okay po. Sige po, nanay. Wala po problema. Thank you po, nanay. God bless
5: sige,
0: po.
5: Salamat.
0: I love you. Okay, God bless.
5: I love you sa inyo. Ganon din sa inyong lahat dyan.
0: Okay
5: God
0: po.
5: God bless. Uh-huh.
0: Gawan mo ng paraan yun, ha? Ayan, may tumatawag pa na isa. Sige, sagutin natin to lahat. Wala tayong ititira dito sa pamilyang ito. Hello! Good afternoon!
6: Hello po.
0: Yes.
6: Good afternoon po, katropang.
0: Yes, sino itong gwapong lalaking kausap ko ngayon?
6: Jeric Rabal po ng Palawan.
0: Si Jeric Rabal! Oh my God! Jeric Rabal, number one fan mo ko, Jeric Rabal. Pero tang Palawan, hindi yung artista.
6: Siyempre.
0: Pero feeling ko, feeling ko mas gwapo ka sa totoong Jeric Rabal.
6: Siyempre naman.
0: Nakalaman talaga naman. No? Kung i-rate si Jeric Rabal, yung totoong Jeric Rabal ha.
6: Humahabol pa.
0: Oy, talaga naman, may humahabol pa? Ilang mga babae ang pinapayak mo sa isang linggo?
6: Ako na lang nagayawas sa tropa kasi mahirap na.
0: Papalayasin ka talaga, sinasabi ko sa'yo. Wala na uuwi ang bahay mamaya. Sige, Jeric Rabal ng Palawan. Bumati ka muna.
6: Sa tropa, binabati ko yung mga kasama ko na tapos dito sa trabaho, sa trabaho ko.
0: Saan? Saan yung trabaho mo?
6: Dito, kung saan maghugas ang plato.
0: Ay, huwag mo minamalita maghugas ang plato! Kung hindi kayo naghugas ang plato, wala
6: kami
0: nalagyan kainan. Sige, sino?
6: Nagabiyay po dito.
0: Okay.
6: Rumpilito Parangge, Tuntun Parangge, Emil Parangge, Lothar Parangge, kasi Nixon Parangge.
0: Ang dami. Ang dami yung pinsa, no? Okay, sige. What? Anong request mong song, Jeric Rabal?
6: Katro pa pa. Ikisa ako ng Queen of My Heart.
0: Queen of My Heart, pero maraming princess. Ano?
6: Katro pa pa. Parikisa man po ako ng Rehas na Bakal.
0: Rehas na Bakal. Okay, sige po. Jeric Rabal, thank you po sa pagtawag. Okay po. Sabi tuloy ni Ma'am Elsie, babaero ka rin ba, Jeric ng PPC? Tanong lang yun ha, walang pang aako sa doon. May question mark na nakalagay. DJ, pa-request po, ano ba talaga tayong... katropang nong! Ano ba talaga tayo ng The Ones ata ito yung tight ay yung ano nito yung kumanta The Ones. Ano ba talaga tayo? Yan, ganyan. Ay, syempre kay Jobel Jorte, good afternoon din ha. Syempre number one talaga yan. Dapat tinatanong nyo muna, ano ba talaga tayo? Bago nyo papasukin ang isang bagay na dapat hindi nyo pinasok. Diba? Tanungin nyo muna, ano ba talaga tayo? Ano bang meron sa atin? Hanggang kailan ba ito? Diba? Baka mamaya pagtapos pasukin ang dapat na pasukin, ay bukas hindi ka na ni-replyan. Kaya dapat be careful. Dapat palagi tayong nagtatanong kung ano yung nasa isip na itanong natin, sabihin talaga natin, maging vocal talaga tayo sa ating feelings kapag meron talaga tayong taong ginugusto, nakakasama, nakakausap. Ano ba talaga tayo? Diba? And And syempre, sabi ni Ma'am Cheha, pumunta ka po ng White House? Ng White House, Madam. Sa lobby pa lang po, nakangiti na lahat ng tao. Oy, talaga, dyan sa White House, ha? Dyan sa bayan po ng Rojas, Palawan. Talaga, hindi naman din halos lahat ng mga taga-Rojas is nakasimangot. Pero may mga iilan-iilan din talaga. Kasi, parang last time, pumunta kami dyan sa may palengke. Punta kami palengke, di ba? Siyempre, di naman ako masyadong kilala ng mga tao doon. Ba't naman na nila ako kilala? Sino ba ako? Ganon. Lakad-lakad kami. Sabi ba, nakasimangot ba yung mga taga-Rojas? Oy, pati yung mga na sa palengke. Mga taga-palengke, ba't naman kayo nakasimangot? Ano ba yan? Tatanda talaga kayo dyan agad. Sinasabi ko sa inyo. Dapat palagi lang tayo nakasmile. Kahit ano yung problema na pinagdaraanan natin, mag-smile lang talaga tayo. Kasi yan yung number one na nakaka-attract ng positive vibes. Diba? Aray mo! Pako! Ay, parang na-miss ko tuloy si Sir Jerry. Yung pako! Hindi ko magagay. Aray mo! Parang pigluloko ko na lang yung sarili ko, Diyos mio. DJ, gandang hapon. Ang ganda nyo po today. Kahapon, hindi ako maganda. Grabe, ha? Parang mapapaisip ka na lang din talaga sa mga sin... Ito, ulitin ko, ha? DJ, ang ganda nyo po today. So, nakarang araw, hindi ako maganda. Nung mga nakarang araw, nakarang buwan. Grabe ka naman magsalita. Ang sakit po magsalita, Mare. DJ, pa-shoutout po kami dito sa bayan ng Brooks Point, Palawan from Kenneth Nueva Cubeta. Cubita. Sorry. Nueva Cubeta. Ayan. Hello po sa inyo, Sir Kenneth, ha? Diyan po sa bayan po ng Brooks Point, ang aking lupang sinilangan. Ay, hindi pala ako dyan sinilang. Hindi pala ako sa Puerto Sinilang. Ang aking bayan, di ba? Na ba yan? Nakakanda, ano-ano na yung aking lalamunan. Nakakaloka. Nababother naman kasi ako dito sa nag-text. Sabi niya, DJ, ang ganda niyo po today. Parang hindi ko alam kung matuwa siguro ba ako or malungkot. Grabe naman kayo. Sabihin mo na lang, DJ, ang ganda mo araw-araw. Ganon! Nakakaloka kayo. Sabi ni Benelva Tapanan, DJ, pa-shoutout po dito sa El Nido Revival Spa. Oye, sana all. Revival Spa na puro waiting ng guest dahil low season talaga. Terry, Emeline, Sigrid, Veron at Auntie Jeanette po pa-request po ng song na Salawahan. Salamat po. Oye, and syempre, batiin ko rin dyan ha, yung kuya ko sa bayan po na El Nido, Palawan, ang Branigan Travel and Tours. Talagang napaka low season daw talaga ngayon kasi ano yung mga tao eh. Feeling ko, di ba merong sem break? Pag nag-sem break yan, mga katropa natin, yung mga taga dyan sa El Nido, magkakaroon yan kayo ng guest pag nag-sem break. Huwag lang talagang sabayan nitong ulan-ulan natin para tuloy-tuloy yung mga biyahe, yung ating mga tourist dyan po sa bayan ng El Nido. And syempre, sa lahat pa po ng mga tourist spot dito po sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Allowance from Kenneth. Anong allowance, Randy? Ay, mahita, allowance? Nakaloka naman, oo. Gandang hapon po, DJ. Bati ko lang ang mga kuya ko dyan sa Quezon na sila Kellen, Denyaran, Alvin, Denyaran, Anisho, Gumungain, Paul Denyaran at lalong-lalo na ang anak ko na si Remelin Denyaran, Rostom Denyaran ang bumabati, Rolly Boy ng Tarusan Batarasa. Pakitugtog ang awiting Mr. Suave. Ay! Katropang nung! Ako si Mr. Suave! Habulin ng babae! Parang kagaya ni Toto Ronnie! DJ, gandang hapon po sa inyo. Hello, Ma'am Jane Arguelles Paredes. Hi, crush. Maganda mo talaga, crush. Ganyan, Sir Randy. Yung maganda talaga, mga ganyan. Hindi yung ang ganda mo today. Grabe kayo sa akin. Nasasaktan ang aking peleng. Hi, DJ. Okay. Ako po si Jumla, taga-Espanyola. Myroni po ako. Hingi sa'yo. Mayroon po ako hingi sa'yo. Ano hihingin mo sa akin? Jomla ng Espanyola. Sige nga, mag-chat ka. Anong kailangan mo? Please help para ma-aware ang mga taga-Puerto. Kumain na tanghalian anak ko at asawa niya. Di man laman saan galing ang bubog. Kung galing sa bigas o munggo. Oh my God! Oy, sabi ito ni ano ha, ni 71, wait lang, ni 840 yung last na number. Oy, sa mga karinderya po natin, restaurant, sa mga nagpapakain ha, please, parang awa nyo na. Pagkain po ang siniserve po natin, kaya be careful. Maging ano talaga tayo, maging tawag nito, yung ma-critic talaga tayo sa pagkain kasi mga katropa natin, pwedeng makadamage ito ng isang tao kapag mali yung napapakain natin. Especially dito, meron daw na servant ng bubog. Kinain daw na kanyang asawa at anak. Sana okay lang po yung asawa at anak nyo po. Ma'am, 840. Naalala ko lang kanina umaga, DJ, meron ako na encounter nag-marketing kasi ako ang sabi ng guy, you're so cute, I like you. OMG!
1: Sana all.
0: Grabe ho naman sana magpainggit.
1: Sana all.
0: Sabi ni Ma'am LC, meron daw guy na nagsabi sa kanya, you're so cute, I like you. OMG! Talaga naman sinasabi ko sa'yo, Ma'am LC. Nasa Singapore ang Trolab. Parang kailangan ko na sigurong pumunta ng Singapore para makakuha ako ng true love. True love never dies. Ano yan? Si ano? True love never dies? First love never dies? Ano ka? Si katropang... Baka may sabi ko yung pangalan, mag-away sila ng asawa niya. Nakakaloka, ha? Okay, sige, bati muna tayo dito sa kabila. Hello po, DJ. Good afternoon po sa inyo. Grabe ang lakas po ng boses ninyo. Hindi ko po alam kung matutulog po ako o tatawa. Tumawa ka habang natutulog. Gawan mo yun ng paraan, ano, 814 yung last na number. Sige nga, gawan mo ng paraan, natutulog ka, tapos nakikinig ka, tapos tumatawa ka. Sige nga, paano mo gagawin yun? Gawan mo yun ng paraan, ha? Hello po, DJ Girlie. Binabati ko po kayo na magandang hapon. Ang ganda nyo po sa hapon. And syempre, pa-request na rin po ako ng Walang Iba by Ezra Band. Okay! And syempre, mga katropa natin, magko-commercial muna tayo para bigyang daan ang inyong mga na-request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
11: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
10: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpipili sa mga butika.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
15: Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: XFM.
20: XFM.

0: Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
4: Exciting!

0: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.
1: Ayan, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Nanap ko yung mga tao. Dalawa na lang pala tayo natitira dito, katropang nung. Nagahanapan pa lang yan talaga, oo. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin, John, good afternoon pa din sa inyong lahat. Talaga nag-aalisan yung mga tao. Saan tapat yan, crab? Yung SM, magpasyal ako kaya sa exit in crab. Miss you. And syempre, I miss you too, Sir Richie Mutia. Magpagaling po kayo and God bless you always. And syempre, yung mga katropa po natin, ang programang X-Rated ay handog po yan sa ating ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan, nangihina na po ang kanilang mga manoy at hindi na po makatagal sa kama. Mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men. Yan yung number one na makakatulong para, sabi nga natin, happy wife, happy life. And yung mga katropa po natin dyan na pag hindi na po nakakatagal at hindi nyo na po napapaligaya ang inyong mga misis, mga katropa, introducing Turbo. Yan yung number one. Meron po yung Maca and Clavo Huesca. At ito po ay dietary supplement for men. So anyway, sa mga katropa naman po natin na mahilig magkape, nandyan po yung ating Santon Plus Coffee, Premium D3 Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. At mga katropa natin, hindi na po ako magtatagal at magpapaalam na po ako. Dahil may i-edit akong video. Ay, ako'y nauutusan ng importanteng mahalaga, mga katropa natin. Kaya naman hindi na po magtatagal si DJ Girlicious at magpapaalam po ako. Pero sa mga katropa po natin dyan, ang ating mga gamot ay mabibili po yan dito sa ating mga pharmacies. Dito po sa lusod ng Puerto Princesa sa PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, MedZone, Jindis PharmaCare, La Dimeca Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic,

0: Rasa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Palawan Drugstore, Parmalife Drugstore. And syempre sa South naman po, sa bahagi po ng South, sa bayan po ng Aborlan, sa Aborlan Drugstore, Pariñas Pharmacy. Sa Naran naman po sa Ching's Drugstore, Jada Generic Pharmacy. Sa Espanyola naman po sa Boteca Fresha, Boteca Med Plus, Braille Pharmacy. Sa Brooks Point po sa ResMed, ResMed Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy. And syempre sa bayan naman po ng Batarasa at marami naghahanap dito sa Alena Pharmacy, Twins o Twin Zone Pharmacy, Hades Drugstore. And syempre sa Rizal po ay sa Ragunton Pharmacy. Sa bayan po ng Quezon ay sa The Generic Pharmacy, Santan Drugstore. Sa North Palawan po, sa bahagi po ng North, sa Rojas po sa RSM Drugstore, Olim Drugstore, CN Pharmacy, Roxcom Pharmacy. Sa bayan naman po ng San Vicente, Wellprose Pharmacy, Parma Rich Pharmacy, The Generic Pharmacy. And syempre sa Taytay naman po sa Fest Drugstore at Kuyo sa Gracerland Drugstore. Ayan mga katropa natin, dyan nyo po mabibili ang mga produkto po ng Yester Health Clinic. Kaya naman huwag po kayong magpapahuli, mga katropa natin, dahil nagkakaubusan na po yan. And syempre, sabi dito ni Sir Lorenzo, kailan pa kaya magkakaroon ng radio station ang bayan ng Rizal? Magdalawang buwan na walang boses ang station sa radio. Ano ang problema dito? Kasi nga po, dyan po sa Rizal talaga, mahina ang signal at palagi pong brown out at hindi po talaga maintindihan ang aming technician dyan, reporter na si Dennis Chua, kung bakit po palaging walang signal at wala pong kuryente ang bayan ng Rizal, Palawan. Yan din po yung problema. Kung bumalik man, patay-patay, sindi, ilang transmitter na po namin. Ay, ano ba yun? Yung nasisira? Transmitter ba yun? Yung nasisira kay Dennis? Dalawa na. Transmitter ba tawag doon? Transmitter. O yan, dalawang transmitter na po yung nasira dyan sa Rizal kasi patay sindi po yung kuryente. Kaya minsan, talaga si Dennis, napatayin lang muna kasi mga katropa natin dyan sa Rizal para tayong Christmas light na parabang Christmas na. Bakit naman ganun? Kaya naman, di ba marami mga taga Rizal yung may generator kasi patay sindi kayo dyan para kayong Christmas lagi, everyday talaga. Hindi ko na din talaga alam ba, charot. And syempre, good afternoon po, DJ Girl. Pabati po kami dito sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Pa-play ng awiting Nagmamahal Kahit Ito'y Bawal. Bakit kasi magmahal kung alam nyo bawal? Kakaloka. Happy Play Day, DJ Girlicious. Bati ko lang po si Richie na namimiss ka na daw you. Hello, Sir Richie. Magpagaling po kayo, Sir Richie. I miss you too. And syempre, God bless you always. Magpalakas po kayo. Kumain po kayo ng masusustansyang pagkain at exercise talaga. And syempre, mga katropa natin, magpapaalam na po si DJ Girlicious ngayong araw ng Friday. And God bless you all. Happy weekend!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Elisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
8: XFM. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Sister Pain!
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang isturbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Kape na may taglay na anti-cancer.
8: Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. XFM.

XFM. Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng ito'y isa lamang kasagutan.

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika.
11: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Sister Pain.
4: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
6: Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time mga katropa! Eksakto alas 4 na po ng hapon. At ang oras naman ay yan, handog sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sa pong mainit na hapon ng Biyernes, mga kababayan, mga katropa, ha? Sa ating pumagiliw ng taga-subaybay sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Po, thanks God, it's Friday at hapon na po, holiday. Relax na relax ang karamihan sa ating pong mga manggagawang Palawenyo. Papapribado man o pampublikong mga opisina. Magandang hapon na po sa inyo, ha? So welcome, welcome, welcome, welcome na po sa ating pong Pembiernes na edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical ngayon pong araw ng Biyernes, kay Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Ako naman ang inyong po, makakasama ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatos. So, nagmamagandang hapon na po kami sa inyo, ha? Ano pa man po ang inyong pong mga pinagkakaabalahan sa mga oras na ito? Ang iba ay nagre-relax lang talaga. Ang iba ay, yun, nakapaglaban na. Iba naman ay may mga lakad, oy. May mga family bonding. Okay yan, okay yan. Sulitin din po yung mga ganitong mga pagkakataon, ano, ha? Mga kabayan, mga katropa. Pang paminsan-minsan naman ay banding-banding with family, ha? With family lang, ha? Yung talagang true family. Diba, mga kabayan, mga katropa? Dahil nga holiday at Biyernes pa, tiyak magkakasama ang buong pamilya, ha? Maliban na lang po doon sa mga talagang ang trabaho ay yung nasa blue collar job na tinatawag. Yung mga skilled personnel, skilled workers, hanggang bukas. So pag holiday, no work, no pay din. Diba, mga kabayan, mga tropa? Sige, nako, talaga naman. Ayan. Sa ating po mga kabayan, mga tropa, na nagre-relax sa mga panahong ito. Aba, nag-iisip ba kayo ng merienda? Tama-tama, alas 4 na. Kayigising pala nung iba. Wala sa siesta. Tutulog ka lang alauna hanggang alas 4. Wow, grabe nga. Relax talaga, ha? Kape, kape, kape, kape, kape muna tayo, mga kababayan, mga katropa, ha? O syempre, pag kape na po ang pinag-uusapan, mainam na po ang masustansya, healthy na kape. Yung hindi ka mag-iisip, baka sumakit na naman ang tiyan mo. Baka magpalpitate ka na naman. Eto na yung kapeng nararapat sa inyo, mga kababayan, mga katropa, ha? Sa mga kababayan natin na madalas nakakaranas ng ganyan. Panahon na po para mag-switch na kayo o magpalit na kape. Magpalit na ng kape, ayan. Yan yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan. Ha? Santon Plus Coffee Mix, gawa po sa mga natural na sangkap. Gaya na lang po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Na meron po mga benepisyo pang kalusugan. Dahil sa mga taglay-taglay nito, mga vitamin at mineral. Mga kabayan, mga tropa, kaya healthy yung kape, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, mild coffee lang. Non-caffeinated kasi, ha? Mga kabayan, mga tropa. Kaya kahit bata, pwedeng uminom nito, Santon Plus Coffee Mix, ha? Doon sa mangosteen pa lang, na napakayaman na po sa mga nutritious, mga nutrition, na mga vitamin at mineral. By rich in powerful antioxidant din. Meron ito ang ating mangosteen, ha? Anti-inflammatory properties mula rin yan sa mangosteen. Anti-tumor effect. Meron din po itong kakayahan para po doon sa mga gusto magbawas ng timbang. Di ba? Tulungan kayo magbawas ang timbang nitong ating Santon Plus Coffee Mix, ha? Dahil nga po sa taglay-taglay nitong mga vitamin at mineral, habang kayo po ay nagda-diet. Nandiyan yan sa mangosteen, mga kabayan, mga tropa, ha? Yung soya naman, abay, malaking tulong din po, mga kabayan, mga tropa, para nga daw po mabawasan yung panganib. panganib na napagkakaroon po natin ng tinatawag na cardiovascular disease or di kaya stroke or di kaya yung tinatawag na coronary heart disease. O yan, ako, soya pa lang kailangan natin para maiwasan yung mga sakit na yan. Ha, mga kabayan, mga katropa. At ang soya ay na tumutulin din po para sa bone health. Bukod sa bone health, mga kabayan, mga katropa. Itong ating soya powder ay meron din pong kakayahan para yung po may mga tinatawag na sleep disorder. Mabawasan, matanggal yan. At ang soya ay tumutulong din po para sa mainam na sirkulasyon ng ating dugo sa buong katawan. Ha, mga kabayan, mga katropa. Itang yan, napakarami na. Mga benepisyo maaari po natin makuha mula doon sa mga natural na sangkap ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Kaya ikaw, katropa, nag-iisip ka pa ba? Huwag na magpatumpik-tumpik pa, ha? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Mag-Santon Plaza Coffee Mix na. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika, mga parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. O, 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka ng ginagamot ka pa. At yan ang kape ni Ma'am Merlin Billiones ng Purok New Princesa. Tinigiba. Mayad nga ugto. Ugto tuloy. Apon doon. Mayad nga apon doon, Ma'am Merlin. Ha? Thank you very much. Ha? At syempre kay Manunding Estrella, Ate Josephine Aburgar Estrella, dito sa Libis. Magandang hapon po sa inyo, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, syempre pa, dito sa ating pong mga balita, sa ating pong programa, ha, mga kabayan, mga katropa, may mga balita rin po tayo para ngayong hapon na ito, ha? Narito po yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong Biyernes ng hapon. Headlines. Ito sa ating pong palatuntunang asintado, ha? Headlines. Ngayon na natin itong humigit daw po 20 mga voting centers para daw po sa Barangay SK Election 2026 ininspeksyon na ng COMELEC sa Quezon, Palawan. Headlines. Sure na ba? Headlines. Wala na ba pang makakapigil dyan? Headlines. Tila meron pong mga niluluto sa taas. Headlines. Anyway, basta yung kalendaryo ng COMELEC, sinusunod pa nila, ha? Hanggat wala pa rin sila natatanggap na memo na sa kung saan ituloy-tuloy yung pong calendar of activity ng ating Commission on Election. Samantala, 3 araw na libreng medical mission isasagwa naman sa El Nido ngayon pong darating na Agosto 25 hanggang 27. Bayan ng Brooks Point kinilala bilang halimbawa ng matagumpay na gulayan sa bayan naman ng Lalawig o sa gulayan sa bayan sa buong Lalawigan ng Palawan. Puerto Princesa City Government nagpaalala naman sa publiko na mag-ingat laban daw po sa leptospirosis. 5 milyong pisong pondo inilaan naman sa pagpapailaw dyan sa Green Island sa bayan ng Rojas. Matagalang brown out na naranasan naman ng bayan ng Quezon kahapon dahil daw po yan sa pagliab ng kable. Tunog na, natunaw na ba? Tupad beneficiary sa lungsod ng Puerto Princesa, sumailalim naman sa Eco Bricks Training. At Brooks Point School of Arts and Trades, nagkasa naman ng community-based training kaugnay sa Test the Skills Development Program. Drug suspect huli sa baybas. 43,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa bahay naman ng Taytay Palawan. At bagong gawang bangka, ninakaw naman dito sa Barangay San Jose, lungsod ng Petro Princesa, yung may-ari nananawagan sa publiko ng tulong na maaaring makakita sa kanyang bangka. Ang yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong hapon na ito ng Biyernes, mga kabayan, mga katropa. At syempre, hatid po sa inyo. Yan po'y hatid sa inyo, ha? Ng Santon Plaza Herbal Oil. Tama talaga. Ha? Sa mga gustong mag-relax, gustong maging magaan yung pakiramdam. Siyempre, gito, halos dere-derecho, mga pasok, diba, trabaho, pasok sa eskwela, sigasan ng pamilya, diba, ang bigat ang pakiramdam sa buong mag-apod. Kung mga kabay, mga katropa, gusto ba makaramdam ng ginhawa, mapagaan, magpamasahe ka. Sir, boss, ma'am, gusto mo bang gumaan ang feeling mo? Mga kabayan, mga katropa, magpapisil-pisil ka. Pisil-pisil ng muscle, ha? Sa katawan. Pamasahe ba? Massage! Opo, mga kabayan, mga katropa, sa pamamagitan po ng pagpapamasahe, maiibsan yan. Mga lamig-lamig sa katawan, tanggal yan. Lalo na kapag ang gagamitin po ninyong panghapla sa mga kabayan, mga katropa, itong ating Santon Plus Herbal Oil. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa, gawa po yan sa mga natural herbs na meron po tinatawag na soothing effect. Natural herbs, ha? Mga kabay, mga katropa. At syempre, meron din po yung moringa seed oil. Meron din po yung peppermint oil. At isa rin po sa mga ingredients niyan yung virgin coconut oil, mineral oil, menthol at vitamin E. Mga kabayan, mga katropa, lahat puro natural yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ngayon dun sa moringa oil pa lang, oh, tumutulong po para ma-moisturize at malinis yung ating pong balat. Ito ay sumusuot doon sa mga namamagang parte ng inyong katawan. May anti-inflammatory property ang moringa seed oil. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, healing property na rin doon sa mga medyo, di ba, minsan nagkakaroon tayo ng mga sugat-sugat sa katawan. Yeah, may healing properties itong moringa seed oil na nasa Santon Plus Herbal Oil natin, ha? Yung peppermint oil naman, meron naman po itong kakayahan. Doon sa mga medyo sumasakit yung ulo, di ba? Pwede rin yung pong haplasan niyan. Dahil ang peppermint oil, meron pong healing properties sa headache, muscle ache, joint pain at itching, yung mga medyo kumakatikat yung parte, ha, ng katawan. Ako, meron po itong kakayahan. Ah, meron pong sabi nga ay say yung ating peppermint oil nasa sangkap din ng Santon Plus Herbal Oil, ha. At sa doon pong sabi nga natin lamig-lamig sa katawan, yan siya rin po yan sa mga tinatanggal ng peppermint oil, ha. Samantala, ang virgin coconut oil naman na mayaman po sa lauric acid, nagdudulot naman daw po ito ng intense hydration para sa ating balat. Oh, kung sinasabing maski mangitit, basta malinang-linang kulit. Yan. Ibig sabihin, napapangalagaan yung ating pong balat, ha? Alam niyo ba itong virgin coconut oil ay ginagamit po para sa moisturizer ng mga dry skin? May mga kababayan tayo, meron pong mga kondisyon na yung balat. Iba-iba pong kondisyon ng ating balat, eh. Meron dry, meron namang sobrang wet, konting init lang, mamamasa ka sa pawis. Ganun po, mga kabayan, mga katropa. Pero yung pong virgin coconut oil, ginagamit ito para doon sa mga dry skin type na balat. Mga kabayan, mga katropa, mainam ito at napapanumbalik nito yung pong mga kinakailangang mineral, vitamina ng ating balat para mapanatili itong moisturize tayo, ha? O moisturize yung ating balat. Ilan lang po yan, mga kabay, mga katropa, sa mga binipisong maaari pong makuha, mapakinabangan ang ating katawan sa paggamit po ng Santon Plus Herbal Oil. Bukod sa ginhawang dulot nito, sa pagtanggal ng mga pananakit ng muscle, pananakit ng ulo, yung relaxation o gusto mo yung ginhawang hanap-hanap mo, nandito yan sa Santon Plus Herbal Oil. Ha? At bukod dyan, meron din po itong anti-mosquito bite. Para malayo ka sa lamok. Mga kabayan makatropa, dahil sa mentol. Naman natin pag mentol, di ba? Amoy niyan. Nakaka-relax. Diba sa ating pong katawan. Ayon ang lamok yan. Kaya yan nagsisilbing mosquito repellent. Lumalayo ang lamok sa ganyang amoy. Ligtas ka sa kagat ng lamok, ha? Lado sa ating pong mga kabayan, mga katropa, subukan na po ninyo ang bisa at galing ng Santon Plus Herbal Oil na mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. IDC, 8 minuto sa makalipas ang alas 4 ng hapon. May update, ha? Alias Kirit. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Iba naman po yung Kirit-Kirit vlogger, ha? Sa Aburlan. Yun, tumutulong. Pero yung Kirit dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nako! Nako, problema ang dulot, mga kabayan, mga katropa. May update yung ating pong mga otoridad dyan. Dahil nga po doon sa insidente rin, nauna nang na-post kanina umaga dito sa ating pong himpilan, sa ating pong istasyon, sa ating official Facebook, nagpapa-load. Nagpapa-load daw si Kirit gamit yung iPad. Alam na, hindi man alam yung number, hindi alam yung password ng kanyang iPad na dala-dala. Nagduda tuloy ngayon yung tindahan na nagpapaloadan niya sana. Hanggang umalis na lang si Alas Kirit, bit-bit yung iPad, hindi nakapagpaload. Na-ipos siyang kanina, mga kabayan, mga katropa. Ha? Plus, dahil nga po sa ginawa pong pagkikipag-ugnayan ng mga residente diyan sa bahagi po ng Westcom Road, sa ating mga otoridad, yung ating pong kapulisan, sa gawa ng follow-up, naanap si Alias Kirit. Mga kabayan, mga katropa, at itong tanghali, uli si Alias Kirit at bit-bit na namang bag. Yung casing na lang ng iPad yung naiwan. Wala na yung mismo iPad. Ang problema rito, mga kabayan, mga katropa, may nakuhang bala at baril sa kanya. Mamaya po, antabayanan po ninyo, i-replay natin yung actual, pati yung mga interview sa ating po mga otoridad. Pati doon sa sinasabing may-ari ng iPad na paloloadan niya sana. Mga kabayan, mga katropa, dito lang yan sa ating pong palatuntunang asintado. Samantala, 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lamang po ng coffee break namin ni Engineer Moises. Naka-Santon Plus coffee mix na po kami, ha?
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
3: Sistapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold?
2: Gold. May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin, mga katropa, garap na po nga 28 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Oras naman yan at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Cess the Pain Capsule. Para sa ating po mga kabahay, mga katropa dyan na nakakaranas po ng matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, o di kaya ay may trangkaso. Ako, i-Cess the Pain nyo na po iyan, ha? Mga kabahay, mga katropa. Ang Cess the Pain Capsule ay meron pong paracetamol na siya pong tumutulong para po tanggalin, alisin yung pananakit na inyo pong nararanasan sa ngayon. At bilang handa, oo, pwede ka naman pong mag-imbaka ng Cess the Pain. Ha? Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa mga munisipyo, ha? Sa nangungunang mga parmasya at butika dyan sa inyo, available po yan. At syempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, bago po sa ating mga balita at iba pang mga ganap ngayon pong maghapon. Magandang hapon muna at maraming salamat sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Live po tayo sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Please like, share and follow na po, ha? Tulad kay Ma'am Justa Javelin o Javelin. Watching from Rio Tuba, sir. Magandang hapon. Oy, magandang hapon din po, Ma'am Justa Javelin, ha? Yung ating Nara, nakahuka, Miss Neria o Miss Alpa, ma'am. Maraming salamat. Ma'am Diane Mungaya, dyan sa barangay Manging Isda. Magandang hapon po, ha? Nakapagkape na ba, Ma'am Diane? Sana naman ay healthy coffee, ha? Santon Plus Coffee Mix. Ganun din kay katropang Dance Henderson. Magandang hapon sa inyo, ha? Sa ating mga katropa sa ONP, ha? Kay Ma'am Jom Salia, magandang hapon. Kay katropang Bobby Balame, ha? Talaga naman, oo. Kulong, si Kirit strikes again. Talaga. Sana ma-inquest ngayon, ano, ha? Yun lang, di ba, mga nakaraan. Pakawalan kasi nga, walang nagreklamo sa insidente ng hinalang pagnanakaw din, di ba? Ngayon, mga kabayan, mga katropa, iba na po yung dahilan. May bit-bit na po. Ako na naman, oo. Nakakatakot. May bit-bit na pala itong, ano, armas. May baril. Nakakatakot yung mga kabayan, mga katropa. Papasok sa mga bahay. Tapos may dala-dala ngayon. Nakakatakot. Ba? Buti na lang. Oo, sa follow-up at pagtsatsaga ng ating pong mga otoridad. Ayan. Si alias Kirit. Kirit dito sa Puerto Princesa. Ilaban mo po si Kirit-Kirit vlog na o dyan sa Bayan ng Borlan, ha? Iba po yun, iba. Ito si alias Kirit dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga nakalipas, iba, naging laman din po ng ating pumbalita dito sa ating pong hihimpilan itong si alias Kirit. Alleged na nagnakaw. Ito, ayun ang umaga pa lang, uminit na, uli si Kirit, lumutang. Papaload. Gamit ang isang iPad. Yan ang casing na lang nakuha. Pero yung iPad mismo, ha, wala na. Mamaya, yung pong ano. Brianna Angel. Sige, mamaya, Uncle Roy, ha? Sinating yan. Yung pangalan daw po ng bangkang nawawala ay Brianna Angel. Sige, sige. Balik muna tayo kay alias Kirit, ha? Nagpapaload, oh. Paload. Kaya siyempre, ng tindakan. Oh, anong load natin? Token text, pero na 0917 ang binanggit. 0917, Engineer Moises, di ba? Globe yun. 0917. Ayun, tapos hindi na matuloy. Ano bang number? Sabi ng tindera. Wala na maibigay. Hanggang, sige lang ang scroll-scroll niya, no? Yan. Gito yung, oh. Sige, ang scroll, oh. Nagayitay yung ano, yung mayari ng tindahan, yung maglo-load. Pindot siya ng pindot, o scroll. Wala, ayaw mabuksan. Hindi alam yung password, ganon, mga kabay, mga katropa. So, nagduda yung mayari ng tindahan, kaya kumuha siya ng video. Mga kabay, mga katropa, at yung mga kinikilos ni alias Kirito, hindi ano eh, hindi raw normal eh, ha? mga kabayan, mga katropa. So, ayan. After nyan, pakikipag-ugnay ng mga otoridad sa gawa ng follow-up operation, manhunt, nanap, para mabawi sana yung iPad. Eh, nagkataon mga kabayan, mga katropa, dyan sa bahagi ng De Los Reyes. Yun, sakto. Sakote si alias Kirit. May dalang bag. At laman ng bag, casing ng iPad na yan. At yung armas at bala. Mga kabayan, mga katropa. Bukod pa pala dyan, mga kabayan, mga katropa, meron pang insidente kanina rin. May pumasok sa isang bahay at sabi, makikitulog daw siya. Parang bahay niya lang. Mga kabayan, mga katropa. So, yung sa pinagsama-sama mga reklamo ngayon, mga kabayan, mga katropa, sa pagkilos ng ating pong mga otoridad, ayan. Huli, si Alas Kirit, mga kabayan, mga katropa. May baril at iPad. Oo, katropang Bobby Balami. Hindi na iPad, yung ano lang yun, yung casing, yung parang yung cover. Di ba may mga iPad na may mga cover na. Yun lang na naiwan. Wala na mismong iPad, katropang ano, Bobby Balami. Talaga naman, no. Sana nga, sabi nga nung mga residente dyan sa bahagi ng Westcom, tapos De Los Reyes, San Pedro, malimit nga rin dyan nakikita si alias Kirit. Galagala, palakad-lakad. Tapos may insidente na lang, may mga nawawala na. Mga kabayan, mga katropa. So, mamaya, yung mga panayam, ha? Ng ating pong news team na sumama sa operation. Mga kabayan, mga katropa, si Katropang Gerald. Sa operation kanina na isama dyan, ha? Mamaya po yan, tabayan po ninyo. Samantala, Sir Rods Oliverio. Pa-shout out naman po dito sa El Nido. Oy, nako. Shout out sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan sa El Nido, ha? Especially kay Sir Rod Oliverio, ha? Mama, alam na taga-raga Santino dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Mayad nga po na. Kay Tayalon, kay Naijo Santino, ha? Mayad nga po. Kape. Santon Plus Coffee Mix. Jay Lisa Otol, magandang hapon din po. Pa-shout out din naman sa Barangay Ransang. Sa Rizal naman po ito. Oy, mga katropa natin dyan sa Rizal, Palawan. Standby lang, ha? Tinutuwid pa yung antena. Hindi naman po siya nabaluktot. Meron yung nakakabit na kable doon sa antena. Yan po ang inintay pa natin yung pyesa, ha? Standby lang po dyan, Ma'am Jay Lisa Otol, at sa ating mga katropa dyan, ha? Rhea Manlangit Yang. Good noon po pa sa inyo sa buong Palawan from Saudi. Uy! Sa ating po mga kabayan, mga katropang mga OFW. Kamusta po kayo dyan? Particular dyan sa gitnang silangan. Sa Saudi. Si Ma'am Rhea Manlangit. Ma'am Rhea o Ma'am Yang. Kamusta po kayo dyan sa Saudi Arabia? Ha? Sana okay, alright po kayo dyan. Hey, Don Dulana Gomia, magandang hapon din. Watching from Barangay San Miguel, Roas, Palawan. Oy, kamusta? Yung ating po mga katropa dyan sa Barangay San Miguel, Roas, ha? Dapat talaga ikulong na yan si Kirit-Kirit, delikado na. Sana nga po. Doon sa kaso niya na... baril na yung dala-dala niya. Nakatakot talaga, oh. Ano pala yung kanina yung pagpasok niya doon sa isang bahay? Dahil sambay niya, makikitulog siya. Dala na niya ba yung bag doon? May video kasi, kaya lang pinaano ng may-ari eh. Yung may-ari ng bahay, na-takedown niya muna. Siyempre, na ano kasi yung area nila. Compromise, mga kabayan, mga katropa. So, for their safety, pinakinggan naman natin yung kanila pong kahilingan, ha? Diba? Sabi nga ni, dapat talaga ikulong na yan. Delikado. Sana nga po matuluyan, ha? Manong din Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella, magandang hapon. Ma'am Lynn Ortega Sumandal, shout out na mo, puro from Boracay. Abot talaga naman. Buti pa si Ma'am Lynn Ortega Sumandal, nasa Boracay. Diyan ba kayo nagtatrabaho, Ma'am Lynn? Magandang hapon po sa inyo sa Boracay, ha? Sir Gerald Pilipalan na Sir Dan, at gandang araw po mga katropa, highlight. Thank you very much, Sir Gerald Pilipalan, ha? At sa lahat po ng ating pong mga kabayan naman na nakikinig lang sa kanilang mga radyo, enjoy lang po ang inyo pong afternoon, holiday afternoon, mga kabayan, mga tropa. Relax. Ano na pong bahala sa mga balita, mga kabayan, mga tropa, ha? Sa oras na 38 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga tropa, dakoy muna natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Siyempre, mga balitang inyo pong mapapakinggan ay handog po sa inyo ng Santon Plus Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Nayon muna natin ang balita mula naman kay Katropang Ray Elgaran, kung saan humigit daw po sa 20 na mga voting centers para sa nakatakdang barangay at SK Election 2026. Habang in-inspection na rin po ng COMELEC San o dyan sa bayan ng Quezon. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report. Ininspika kamakailan ng COMELEC sa Quezon, Palawan ang nasa 23 na mga voting centers na gagamitin para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections 2026 sa buwan ng Nobyembre, kung saan personal namang tinungo ng ahensya ang mga kasalukuyang estado nito at ang mga kinakailangang baguhin o ayusin bilang paghahanda sa naturang batuhan. Ayon pa rito, nagatakda rin na iinspika ang mga voting centers gaya sa Sitio Marnik, Tabo, Nali, Kalatabog at Abugsuan sa Barangay Panitian at sa Sitio Foundation ng Barangay Kalatagbak dahil sa estado ng mga daanan nito na pahirapang pasukin ng mga sasakyan. Samantala, base sa kalendar of activity ng COMELEC ay naasahan sa darating na September 28 hanggang Oktobre 5, 2026 ang araw para sa pagsusumite ng kandidatura para sa mga nais tumakbo. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachuapang Ray. Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa balita naman ni Katropang Belia Mucha, tatlong araw naman na libreng medical mission ang isasagawa daw po dyan naman sa bayan ng El Nido sa darating na Agosto 25 hanggang 27. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha. Live report.

0: mabuntis na hanggang 5 buwan, urinalysis at blood chemistry gaya ng fasting blood sugar, uric acid, glucose at cholesterol. Pinaalalahanan naman ang mga magpapakonsulta na magdala ng photocopy ng valid government-issued ID ng pasyente. Para naman sa walang ID, maaaring magdala ng birth certificate. Para sa mga sa ilalim sa blood desk, kinakailangan mag-fasting ng 8 hanggang 10 oras bago ang blood extraction. Irerekomenda ang fasting mula alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi bago ang araw ng laboratory test. Layunin ng programa na mailapit ang libreng serbisyong medical sa komunidad at mahikayat ang mga residente na regular na magpatingin at maagapan ang mga posibleng karamdaman. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Sandron Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, bayan naman ng Brooks Point kinilala bilang halimbawa po ng matagumpay na gulayan sa bayan kaysa buong lalawigan ng Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
2: Kinikilala na ang bayan ng Brooks Point bilang halimbawa ng matagumpay na pagpapatupan ng gulayan sa bayan sa lalawigan ng Palawan o project sa Sitio Suring, Barangay Pangubilyan, dahil sa patuloy na pagsusumikapa ng Pangubilyan Vegetable Growers Association na nananatiling tuloy-tuloy ang vegetable production mula nang may turnover ang mga agricultural inputs mula sa Department of Agriculture Regional Field Office Mimarupa noong November 28, 2025, kabilang sa mga ipinagkalubay ang assorted vegetable seeds, fertilizers, gardening tools, plastic drums at iba pang gamit pang saka. Ang gulayan sa site ay nagsisilbing hindi lamang production area, kundi bilang pinagkukunan na pagkain, dagdag kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng ani, tulong sa komunidad, o pag-donate ng gulay sa mga elementary schools sa Barangay Pangubilyan at iba pang eskwelahan para sa feeding programs, sa dedikasyon ng Pangubilyan Vegetable Growers Association at sa patuloy suporta ng DME Marupa at mga lokal na katuwang. Napatunayan ng Brooks Point na ang bahay sa community garden ay maaaring maging susi sa food security, nutrisyon, dagdag kabuhayan at bayanihan sa agrikultura. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Sandton Plus Coffee Mix, ang gabing siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ang ating pong tamang oras, ganap na pong 45 minutos o 15 minutos bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Tama na natin si katropang IC. Ah, si Mike, sorry. Katropang Mike, Puerto Princesa City Government nagpaalala raw sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
3: Nagpaalala City Government ng Puerto Princesa sa mga residente na mag-ingat laban sa leptospirosis, partikular na sa mga lugar na maaaring kontaminado ng iinang mga infected na hayop, kaya ng taga. Ayon sa City Government, maaaring makuha ang leptospirosis kapag ang bakterya ay pumasok sa katawan sa pamagitan ng sugat o galo sa balat, gayon din sa mata, ilong o bibig. Kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, pamumula ng mata, panghihina at pananakit ng tiyan. Dahil dito, pinalalahanan ng publiko na maging maingat, lalo na ang mga kailangang lumusong sa baha o sa maruming tubig. Kung hindi maiwasan ang exposure, inirekomendang gumamit daw ng boots, gloves at iba pang protected gear upang mabawasan ang panganib na impeksyon. Mahalaga rin umano agad na hugasan ang gamit ng malinis na tubig at sabon ang bahagi ng katawan na nalantad sa maruming tubig. Samantala, pinalalahanan ng mga nakaranas ng sintomas matapos malantad sa baha o maruming tubig na huwag itong baliwalain at agad na kumonsulta sa health center o sa doktor para sa tamang pagsusuri at payo. Gita City Government, ang pag-iingat ang unang hakbang laban sa leptospirosis. Kaya dapat alamin ang sintomas, iwasan ang exposure at agad na magpagamot kung kinakailangan. Yan ang report hatid sa inyo ng Sandton Cold Herbal Tea na tumutulong para maging maganda ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Esco.

0: XFM.
1: Maraming salamat at katropang Mike, ramdam kita. Andyan sa barangay Siksikan ha, si Kagawad Mike. Samantala mga kabay, mga katropa, 5 milyong pisong pondo ang inilaan naman daw sa pagpapailaw soy sa Green Island, dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Isa sa katuparan na ba? Alamin po natin ang detalye na balita ngayon mula naman kay katropang IC Pacaldo.
2: Report. Naglaan ng 5 million pesos ang lokal na pamahalaan ng Rojas bilang counterpart para sa pagpapatupad ng barangay electrification project sa Sitio Green Island, Barangay Tumarbong. Formal na nilagdaan ng LGU Rojas at Palawan Electric Cooperative o Paleco ang Memorandum of Agreement para sa proyekto na layong mabigyan ng supply ng kuryente ang komunidad. Inaasahang magkakatulong ang proyekto sa kabuhayan at pag-unlad ng Green Island, partikular sa mga residente nitong matagal nang nangangailangan ng maasahang supply ng kuryente. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropa nga IC. Yes, samantala mga kabay, mga katropa, ang unang bugso ang ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo ng Santon Plus Copy Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili na po yan mga kabay, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 10 minuto mga kabay, mga tropa, bago ang alas 5 ng hapon. Dire-diretso tayo sa ating pong mga balita para sa ikalawang bugso. Balikan mo na natin si katropang Ray Elgaran. Kahapon daw po mga kabay, mga tropa, mahaba-haba. Mahaba-haba daw po yung oras na walang dalo ng kuryente dyan sa buong Quezon. Ang dahil daw po, dahilan ng Palawan Electric Cooperative, lumiyab daw po ang kable. Saan kaya itong kabling itong lumiyab na ito, ha? Alamin nga po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
3: Report. Pagliyab at pagputok ng mga wire ang tinuturong dahilan kung bakit nakaranas kahapon ng matagalang brownout ang bahagi ng Poblacion Area, Barangay Alfonso Trasega, Palawan, kung saan makikita sa video na ibinahagi online ng isang individual nagsimula ang insidente sa isang poste ng paliko sa harap mismo ng isang eskwelahan. Maya-maya lang ay dito na naputol ang ilang wire matapos magliyab at magsipagputukan. Sa samantala, halos tumagal ng ilang oras ang ginawang pagsasaayos ng Paleco Quezon Satellite Office para muling maibalik sa normal ang daloy ng kuryente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Uungkay ito nga, oh. Naputol, tapos salaglag, usok-usok pa nga ang kable. Hindi kaya ano yan, overload. O, luma na yung, oh, naputol yung linya. Kaya naman, tumagal. Oh, ha, Diyos. Sa ano pa yan? Ano yan? Gilid ng eskwelahan ba yan? O, eskwelahan yun, oh. Yun, oh, oh. Umuusok pa nga, oh. Delikado yun. Buti na lang nasa loob yung mga estudyante. O, estudyante, oh, eskwelahan nga, oh. Mga kabay, mga katropa, oh, tapos nung nasa lupa na, usok-usok, oh, ayun, oh, sabihin nun, oh, putol, nagkaputol-putol nga linya. Nagkaroon siguro ng shortage, hindi kaya? Kasi doon sa poste, eh. Oh, na yung mga napapadaang mga motorista, napapatingin nga. Buti na lang, wala pong nadisgrasya, ha? Kuryente kaya yan. Pero ayos naman, oh, ayos na rin daw, ha? Matagal-tagal nga lang. At siguro bago lang nagpalabas ng abiso kung anong naging sanhi. Buti na lang, may nakapag-upload ng video. Oh, usok-usok. Oh. Parang ka nagwe-welding ng mga yung spark niya. Sabay laglag, oo, yung kable. Ano ito, mainline kaya ito? Wala man, kasi nawala nga lang dalhin ng kuryente eh. Sana maiwasan na ito, kung luma na yung kable, palitan na. Baka di na kaya yung dumadaloy na kuryente, di ba? Ako naman, sige, oh, at least ibalik na rin, ha? Samantala mga kabay, mga katropa, sa oras na 7 minuto, bago po ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si katropang Mike, Tupad Beneficiaries, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Uy, sumailalim daw po sa Eco Bricks Training. Pwede to. Pang pamalit sa mga aloblang. Sabi nga natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Mike Iscote.
0: So may lalim sa Eco Bricks Training ang mga beneficiaryo na tulong pangkabuhayan sa ating disadvantage/advantage workers o TUPAD sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City. Isinagawa ang pagsasanay kamakalawa sa Mandaragat Gymnasium sa paunguna ng Maya Earth Foundation. Layunin daw ng training na maturuan ang mga TUPAD beneficiaries ng wastong paggawa ng Eco Bricks gamit ang mga plastic at iba pang recyclable materials. Ayon sa City Peso, bukod sa dagdag na kalaman at kasanayan, bahagi rin ito ng isang makakalikasang proyekto sa napapakinabangan ng komunidad. Ang mga Eco Bricks daw na kanilang gagawin ay gagamitin sa itatayong Eco Bricks Rating Library Hub sa Mandaragat Elementary School na magsisilbing learning space para sa mga mag-aaral. Naging katuwang sa programa ang Dole Palawan, City Peso, Barangay Mandaragat, Mandaragat Elementary School at ang Maya Earth Foundation. Sa pamamagitan ng programa, nabibigyan ng batong gamit ang recyclable materials habang bibigyan ng mga tupang experience magkampan sa isang politikong payakinabangan ng bata at ng buong komunidad. Nasaan magsisento rin ito ngayon tawa kung paano maaaring pansamayin ang nangalaga sa ating kasaan para sa susunod na henerasyon. Yan ang ating balik natin sa inyo ng Vision X Plus Capsule na tutulong para muling maging malinaw ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike, ah.
0: Yes, katropang Ali.
1: Oh, parang yung bandang huli ng iyong bahagi ng ulat mo, lumubog ka. Mukha nag-dive ka ata.
0: Ano na?
1: Yung huling bahagi ng balita mo, medyo lumubog na eh. Ano ba nangyari?
0: Ay, wala naman. Medyo mahina yung ano eh. Mahina yung monitor. Hindi maintindihan eh.
1: Oo, iyo. Medyo lumubog ka ng konti. Well, anyway, oo. Oh. Itong Eco Brick, maganda ito eh. May nakita na tayo na may magagalitong proyekto sa ibang bahagi ng ating bansa. Oo nga, pang-alternative sa hollow block eh. Katropang Mike.
0: Oo, yun. Tama ka dyan. Alternative siya sa
1: hollow block.
0: Oo.
1: Ang tanong lang, may mga makina na ba? Yung ating lunsod or any LGU na po pwedeng magamit para dito sa paggagawa nga ng Eco Bricks na ito, katropang Mike?
0: Meron silang katuwa ngayong yung Maya Foundation. Tinulungan sila.
1: NGO yun, yung Maya.
0: NGO. So tinulungan sila para gawin yun. Engineer, paki-ano mo yung ano, maugong yung ano, monitor.
1: Maugong mo.
0: Mahangin.
1: Oh, saglit lang. At abala si Engineer Moises. Magandang kapakinabangan ito, no? Para sa isang komunidad. Lalo na yung mga lalaking barangay. Siyempre, yung mga recyclable materials na kakailanganin para dyan sa Eco Brick na yan. Malamang, dyan na lang magagaling sa kanilang komunidad. Katropang Mike.
0: Oo, yung mga mga plastics
1: plastic,
0: na yan.
1: Plastic bottle, karamihan dyan eh. Kunti lang kakamali.
0: Kaya nga. Ang makikinabang nito, mga estudyante. Dahil gagawa ng reading library hub sa elementary school sa Mandaragat.
1: Iyon. Tapos, may ibahagi pa sa iba pang barangay, di ba?
0: Yun, tama. Salamat din, engineer. Okay na.
1: Ayan na. Or gawan pa ng, halimbawa, bumuo ng isang kooperatiba, ang mga yan, pwede na lang for sale, di ba? Sa mas mababang mahalaga.
0: Oo, pwede yun. Instead na yung hollow blocks, tag 19 pesos, yung 4.
1: Nung 19, sambang 19, mas mura yun sa inyo. Ha?
0: Sa amin? Sa Luz B. Dito sa siksikan, tag magkaroon ng hollow blocks.
1: 1950?
0: 1950. Sa Luz B, 19.
1: Bakit mas mahal yung nasa Luz B? Ay, sa Puerto.
0: 1950 dito sa Siksikan pa, 1950.
1: Oo, mas mahal yung sa Siksikan kaysa doon sa Luz B. Ah. Pero doon sa amin ito, 20, 21.
0: Adjust sa San Manuel. Nag-adjust.
1: Nag-adjust, ha?
0: Eco-bricks na lang.
1: Eco-bricks na lang, oo. At halos same lang naman yung, kumbaga, yung durability. Mas matibay pa kasi nga, plastic, di ba? Yung mga halo nito, karamihan. Tumatakal.
0: Oo, yung basura, pa natin.
1: Mababawasan pa. Natin. Yan. Para yung mga residual na lang, yung mapupunta dyan sa sanitary landfill.
0: Yan. Tapos yung mga tupad, magkakatrabaho pa.
1: Yan! Kaya kung bubusan na ng isang kooperatiba, mas maina. Di ba? Pwede silang mabigyan ng ayuda pa yan pag nagkataon.
0: Kaya nga. Maganda yan.
1: Yung NGO, aalalay sa kanila sa technical aspect, di ba?
0: Yun.
1: Sige, ramdam kita. Mr. Ramdam kita. Wala dyan sa Barangay Siksikan, Mr. Ramdam kita, Mike Iscote, ha?
0: Thank you. Mabuhay ang Barangay Siksikan.
1: Pero salamat, katrapa mo, Mike, magandang hapon. Happy weekend.
0: Balik tayo, happy weekend.
1: Hoy, maganda yan, ha? Echo Brick. Makatipid-tipid man lang. Mas mura yan. Yun lang, siyempre, kinakailangan pa rin po mga technical mga machines. Kung ipoprovide naman ng katuwang nilang NGO, mas maganda, di ba? Mas gawa kayo ng kooperatiba, gawa kayo ng EcoBrick na pwede nyo i-for sale. Bukod doon sa magiging pioneer project na library dyan sa Mandaragat Elementary School, di ba? Pero yan, pwede na siguro pag makita yan ang tibay at kagandahan ng EcoBrick. Tamang, baka may mag-iisip na, ito na lang gamitin ko sa pagpapatayo ng bahay. Mas mura. Sa ibang bahagi po ng Pilipinas, marami na po mga gumagamit sa pagpapatayo ng bahay ng mga EcoBrick. Mga kabayan, mga katropa. Hoy, alas 5 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Sakto! Siyempre, ang oras na yan, handog po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Relax. Ginhawa at proteksyon. Yan po ay may dudulot ng paggamit ng Santon Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, Brooks Point School of Arts and Trades nagkasa naman ng community-based training kaugnay na po sa Test the Skill Development Program. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
4: Mga tagumpay na isinagawang simultaneous community-based training sa bayan ng Brooks Point itong August 20 taong kasalukuyan. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Brooks Point in Arts and Trades, isang TISDA registered institution katuwang ang ILGU Brooks Point sa ilalim ng Bagong Pilipinas at TISDA Skills Development Program. Dito ay isinagawang iba't ibang uri ng pagsasanay upang mabigyan ng oportunidad ang mga residente na matuto sa mga bagong kasanayan. Isa na rito ang automotive, basket making at kukunanta crumbs. Ang community-based training ay naglalayong mailapit ng skills training sa mga barangay upang maraming individual ang magkaroon ng kasanayan o oportunidad sa trabaho man o negosyo. Pinapakita rito na ang patuloy na suporta ng LGU Brooks Point at TISDA sa pagpapaunlad ng technical vocational na sa mamamayan ay tungo sa progresibo at produktibong komunidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clore Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Muli sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. La, la, la.
1: Report. Maraming salamat, Kachopang Dennis. Samantala, drug suspect huli naman sa isa o sinagawang bypass operation sa Taytay, Palawan. 43,000 pesos sa halaga ng shabu na samsam mula sa suspek. Italian ang balita niya mula naman kay Katropang Belyamucha.
2: Report. Arestado ang isang 48-anyos na lalaki matapos makuhanan ng tinatayang 43,996 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Sitio Malapaho, Barangay Poblasyon Taytay, Palawan, alas 4:20 ng hapon, Agosto 19. Kinilala ang suspek sa alias na Ibon, residente ng Barangay Poblasyon Taytay. Isinagawa ang operasyon ng Municipal Drug Enforcement Team ng Taytay Municipal Police Station sa panguna ni Police Major Marvin Istigoy, Chief of Police, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit. Na-recover sa bypass operation ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may kabuang timbang na 1.04 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 1,500 pesos. Na-recover din ang perang 1,000 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Samantala, nasamsam bilang karagdagang ebidensya ang apat pang sachet ng hininalang shabu na may kabuang timbang na 5.43 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 42,496 bukod pa sa isang heat-sealed sachet at isang maliit na bote. Dinala sa Taytay Municipal Police Station ang suspect at mga na-recover para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Naharap ngayon ang suspect sa kaukulang kaso alinsunod sa umiiral na batas habang isinailalim sa pagsusuri ang mga nakupiskang hinilang illegal na droga. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Central Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Central Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belyamucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belya! Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balita ngayon pong hapon ng Biyernes, bagong gawang bangka naman sa bahagi po ng Barangay San Jose. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang ninakaw daw. Yung may-ari abay nananawagan sa publiko. Baka ho na ay makakita ng kanyang bangka. Katra pa natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
5: Report. Ninakaw ang isang bagong gawang bangka sa baybayin ng Sitio Cibres, Barangay San Jose, Puerto Princesa City, kaninang madiling araw, August 21. Ayon sa impormasyon, tatlong araw pa lamang umanong ibinababa sa dagat ang bangka nang mawala ito sa lugar kung saan nakatali. Laking gulat na lamang umano ng may-ari nang matuklasan na wala na ang bangka bago sana ito gamitin sa pangingisda. Ang bangka ay pagmamay-ari ni Mrs. Emmy Yayin na may nakalagay na pangalang Brianna Angge. Nakakabit dito ang Quip Somzin 16HP na makina. Isa pang makina ang naiulat ding nawala kasama ng bangka. Humihingi ng tulong ang may-ari sa publiko sa sino mang merong impormasyon o makakita sa nawawalang bangka at mga makina na hinihinalang agad itong ipagbigay alam sa may-ari o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio X FM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Girlie. Samantala, may correction lang po. Yung pangalan po ng bangka ay Abriana Angel. Abriana Angel. Oo, ang ganda ng kulay ng bangka. Pakibalik mo lang, Engineer Moises. Abriana Angel po yung pangalan ng bangka, ha? Ayan o, yan. O. Ganda ng kulay ng bangka, ka tatlong araw pa lang na ibababa, nagagamit yung ganyang klase po ng bangka. Bago ka magkaroon ng ganyan, kakain ka na mahigit isang daan, ano, katropang Moises. Oh, mahal yan. Yung mga materialis pa lang ngayon, mahal na. Ay, plus yung makina pa. Yung bangka ito, pangisda ba ito o pangkarera? Parang style pangkarera ng pangisda. Diba? Oh, ang ganda, oh. San Jose area, San Jose, o baka yung mga kalapit barangay dyan. Hindi naman lalayo yan. Baka nandyan lang yan, baka tinatago. O, ipagbigay alam niyo po kagad sa mga barangay opisyales niyo, mga barangay tanod, ha? San Jose, Tagburo, Santa Lourdes, or San Manuel, BM. Hindi man lalayo yan eh. Maliban kung talagang dire-diretso yung biyahe. O sa mga dadaanan, mga barangay, kung panorte, Santa Lourdes, Bakungan, hanggang norte. O kung dito naman sa south, siyempre iikutan dito sa bahagi ng Los Biminda. Ayan. Wow naman yung may-ari, ha? O, basta ang pangalan po ng bangka, Abriana Angel po, ha? Mga kabayan makatropa, 2026. O may San Jose, 2026. Ano naman, maawa naman kayo sa may-ari ng bangka. Ang hanap buhay. Sige, naku mga kabayan makatropa, oras po natin, ganap na po, nga. 8 minuto makalipas na ang alas 5 ng hapon. At ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa, handog din po sa inyo yan ng Cestapain Capsule. Sa matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan, or trangkaso, i-Cestapain na po ninyo yan. Mabibili po ang Cestapain Capsule sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at yun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga tropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan. At sa pagbabalik, yung pong mga naging ganap kanina sa pagsasagawa po ng operasyon ng ating pong mga otoridad, kung saan nagresulta sa pagkakadakip dito kay alias Kirit, na armado na, may baril at bala na. Sabi nga nung ating po mga katropa, oh, sa mga anti-crime, huwag niyong isisihin yung ating mga kapulisan, ha? Kung bakit labas-pasok yung sikirit. As long wala kasing magkakaso, makakalaya talaga yan. Nasa batas, yun nga po yung binabanggit natin, ha? Hindi lang si alias Kirit, marami pa rin po mga suspect sa mga pagnanakaw. Ang nakakalabas, labas-pasok na nga. Eh, kaya nga, kasi yung mga nabiktima, pag naibalik na yung mga ninako sa kanila, umaatras na rin. Hindi na nagpa-file ng formal complaint. Eh, hindi po talaga pwedeng magtagal sa kulungan yung pong mga suspect na yan kung walang kaso. Kaya mamaya, mga kabayan, mga tropa, alamin natin yan ang detalye nga ng operation kay alias Kirit sa pagbabalik ng ating pong palatuntunang asintado.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting! Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Setting time, mga katropa! 18 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Balik po tayo sa ating pampalatuntunan, mga kabayan, mga katropa. Gaya po ng aking binabanggit. Sino ba yun po ng news team ng XFM Palawan nito nga pong operasyon laban kay Alescaret. At hanggang sa siya po ay masakote ng ating po mga otoridad at nakumpiskahan nga po ng bala at baril. So narito po yung ilang pong bahagi ng operation kanina, mga kababayan, mga katropa, doon sa mga naging biktima. Itong si Alescaret, baka mo may panahon pa ho, kayo po ay magbago ng isip. Ituloy nila yung kaso. Kung ganito kasi po na mananatili ito sa labas sa mga kabayan, mga katropa, yung pangamba, balik-balikan, alam, kung medyo talagang meron pong napapakinabangan sa inyo, hindi po malayo mangyari yan. At meron kasi silang makukuha, babalik at babalik yan, magpapalamig lang yan, tapos babalik at babalikan kayo. Diba? Ito po, mga kabayan, mga katropa, sa ibang kaso ito mananatili, kung mahahabol ang inquest proceeding nito. Mga kabayan, mga katropa, illegal possession o pa-pyramid na ammunition ito, malamang. Bukod pa doon sa isang ginang na sinasabi sa may-ari ng iPad na paluloadan sana kanina ng umaga. Narito po yung mga pinagdugtong-dugtong na mga video sa operation po laban ito kay Alescaret ng Puerto Princesa.
1: Ito may-ari nung
2: yes
1: ano?
2: Po, ako po.
1: Yung kanina na i-post, di ba? Mayroon
2: yes
1: pong
2: po, yung nagpapaload siya doon sa tindahan.
1: Oo.
2: Na hindi niya malaman po ano ang number. Akin po yun eh, yung iPad na yun.
1: Kailan po nawala yun?
2: Kanina lang rin po umaga. Kagabi po yun, nilagay ko pa doon sa tabi ko.
1: Oo. Tapos pagising mo kanina umaga?
2: Pagising ko po kanina umaga.
1: Wala na
2: po. May kasama pa po yung 7,000 at saka isang cellphone ng anak ko na naka-charge.
1: Cellphone, ma'am?
2: Opo, may cellphone pa po yun.
1: Tapos mayroon pang cash?
2: Isang cellphone at saka po isang 7,000.
1: Kunin ko yung buong pangalan, ma'am. Taga saan po?
2: Taga Purok Bayanihan, Barangay San Miguel po.
1: Barangay San Miguel, Purok Bayanihan. Okay, sige po.
2: Agnes, hindi na ready po.
1: Ano na lang po ang nakuha?
3: Isa ang recover
2: po,
3: sa'yo?
2: Ang na-recover po yun na lang pong casing ng iPad.
1: Casing na lang ng iPad? Okay, sige ko. Yun. Ito ngayon, dala na ho ng PNP. Ng PS1. Ito pong si Kirill. Si... Rigi po yung may-ari pala ng iPad kanina. Anti-crime, nandito rin. Summary, anti-crime. Okay. Hanahan ka muna. Wala na eh, hindi na makita yung hindi na makita yung iPad. Ayan.
4: Ba ito naka-video?
1: Bakit tumiiyak ka? Kirit? Ha? Di ba sabi mo sa akin nung nakaroon magbabagong buhay ka na? Pag nakalabas ka, nakalabas ka man. Ba't di ka nagbago? So, dadalhin na ito sa PS1. Sir, patay, ko muna, sir, patay yung map. I-ano ko lang, picture ako lang. Para plan, dali lang. Dali lang, box. Box, picture ako lang.
4: Tingin ka dito, Kirit.
1: Kirit. Kirit. Dito, dito, dito. Ayusin mo yung mukha mo. Ayusin mo yung mukha mo.
4: Asa.
1: Hindi makita.
4: Bila na lang. Sige, dito na lang.
1: Okay.
4: Dito na lang kami ni...
1: Okay. Sige. Sir, magandang tanghali, sir. Ito tayo. Meron ka na? Sabay ka o hindi na? Okay, sir. Nahuli po natin si Kirit, sir.
5: Opo, katanang kaninang umaga po, may nagpunta sa akin si Ma'am na taga San Miguel.
1: Oo.
5: Na nagre-reklamo siya na nanakaway siya ni Alias Kirit.
1: Oo.
5: Nung pagpunta niya sa atin, may dala siyang picture.
1: Oo.
5: Dala natin kahit na si Alias Kirit na nagsagawa ng follow-up.
1: Oo.
5: Yung dito natin na nakapagsabi, nagpunta siya nagre-reklamo sa San Pedro.
6: San Pedro.
5: Nagpaikot-ikot tayo dito hanggang sa may nakapagturo na dito yung nalalagyan ko.
6: Opo. Yung bang ano iPad na nakita na picturean kasi ano videohan kasi yun na-i-post na recover pa natin?
5: Hindi na po natin na-recover pero subukan pa rin natin mamaya kung nakausap natin kung si Elias Kirit-Kirit. Ang na-recover lang natin yung casing ng kanyang iPad ni Iman.
6: Oo, casing na lang. Sabi meron pang kasama na cellphone at saka cash. Meron pa bang nakita?
5: Yun po ang pagkasabi ni Ma'am yung nagreklamo sa anak yung biktima.
6: Opo. Pero wala na po yung cash, wala na yung cellphone.
5: Wala na po. Wala na kayang nakita ng cash.
6: Meron pong ano, dala pong baril?
5: Opo, pag-search po kanina, may dala-dala siyang bag. Nung pinunta ng tropa nung naon, may dala-dalang bag. And nalaman nga natin na pagbukas ng bag, nakita yung casing ng iPad.
6: Oo.
5: And nung may lamang baril, may dalang baril.
6: May mga bala rin po, so delikado na po yung tao na ito dahil meron na pong hawak na baril.
5: Opo, maaari yung baril na ito, nanakaw niya din.
6: Okay.
5: Kasi hindi rin lang masabi kung nanakaw niya o nanakaw sa ibang bahay. Kasi
6: opo.
5: Hindi lang nag-report siguro yung nanakawan kasi yung baril, alaman natin na walang papel.
6: Walang papel yung baril na yun. May record ba tayo o pwede naman natin malaman kung sino yung nagmamayari nito? Dahil nga walang papel.
5: Tingnan natin yung sa record namin kung mga ganyang klase baril.
6: Opo.
5: Kung negative, baka nanakotan ganyan kung mawasin
6: ako. Ano po yung isasampan natin kaso kay Kirit?
5: Katasuran natin siya ng kasong pagnanakaw yung kondisyonan na yung sa posisyon ng bawal na baril.
6: Opo. Ang complainant po si ano po? Saan yung
5: kagawin? Si Ma'am na pagkasan mo din.
6: Ay, okay. Sige po, sir. Salamat po. Sir, baka meron ka pang ano, baka meron pang ibang mga nanakawan, anong panawagan po natin sa kanila, baka suspect nila si Kirit?
5: Opo, sa mga kababayan po natin dito sa Pagkakansisa, kung tingin niyo po si Kirit, yung suspect niya sa pananakaw, na walang kayo, punta lang po kasi sa Mendoza Police Station upang po magsampan ang kakulang reklamo.
6: Okay, kasama natin sir dito sir sa lakad na ito, anti-crime, tsaka ano po?
5: Anti-crime po ang parang isang tido po. And ang media po.
6: Okay, thank you po.
5: Maraming salamat.
0: Yun! Nasa Police Station 1 na si Alias Kirit, mga kababayan, mga katropa. Ha? Yan, doon sa mga meron pong complain laban dito kay Alias Kirit. Makipag-ugnayan lang po kayo doon sa ating pong Police Station 1. Sa kay Police Major Numel Manalo, ha? Kasama po sa operation dyan yung anti-crime ng Barangay Tanod Force ng San Pedro. Sa San Pedro po siya na naglalagi. Mga kabayan, mga katropa, ha? Wala na yung iPad, wala na yung cellphone at yung pera na 7,000 pesos cash. Ayon sa sinasabing siya yung may-ari na iPad na napapaloadan sana kaninang umaga, mga kababayan, mga katropa. Nako, isa na. Oy. Huwag na pong makalabas ito at ma-rehab na. Diba, mga kababayan, mga katropa. Hirap na, mga kabayan, yung mga pinaghirapan ninyo, mga gadget o mga gamit, nadedekwet lang ng mga ganitong ang gusto ay easy money. Ah, mga kabayan, mga katropa. Sige na ko sa oras na 26 minutos. Makalipas ang alas 5 ng hapon, meron lang pong ano to, panawagan ba si manager? May video tayong ipi-play, ha? Unahin mo na namin ito, manager, or ikaw muna? Siguro, play natin ito, Engineer Moises, yung mahaba daw muna. Then maiksi. Mga kabayan, mga katropa. Nasa isang lugar si Station Manager Carlo Villarosa sa mga oras na ito. At may ganap, eh. Napagkamalan ng ating pong Station Manager na pipick up daw. Sige, malaman natin. Engineer Moises, pakiplay mo na yung mahaba.
7: Nandito lang ako sa kapitulo. Wala kasi ako panlod.
8: Saan yung anak mo? Taga saan?
7: Sige na, sir.
8: Taga saan yung anak mo?
7: Ha?
8: Taga saan?
7: Anak ka? Sa bahay.
8: Bahay?
7: Hmm.
8: Ano sabi mo, chicks? Saan may kanakuha ng chicks dito?
7: Oh, may kuha dito ng chicks. Pwede ako. Ubot-ubad ako. Gatso pa ako.
8: Hindi. Magkano chicks dito?
7: 700, sir. Pero all the way na yun, sir. Lahat-lahat na yun.
8: Yung all the way?
7: All the way na yun.
8: Ano, bata, matanda? Anong siya?
7: Wala pa kasi, sir. Ako pa lang, sir.
8: Ikaw pa lang available?
7: Hindi ako maarte, sir. Dami akong hugis na katulad ng pick-up.
8: Pick-up?
7: Oo. Dami akong hugis.
8: Hindi. Ano yung bata? Matanda? Anong, ano?
7: Ako nga, sir.
8: Hindi, di, sabi mo meron kang iba. Sabi
7: wala nga, mamayang gabi pa yun.
8: Pero meron, dito tumatambay, harap ng kapitol.
7: Oo.
8: Mga 700. Bata? Ay,
7: yung iba 1,000.
8: 1,000?
7: Oo, pag mga bata.
8: Mga bata, mga...
7: Pero hindi ko alam sir, kung maarte.
8: Estudyante?
7: Hindi. May mga anak na rin.
8: Ah, mga anak na rin.
7: Alam ko na lang, sir.
8: Wala ba mga estudyante?
7: Sir, ako na lang.
8: Ha?
7: Ako na lang. Hindi ako maarte, sir.
8: Hindi, may kaibigan kasi ako. Birthday niya mamaya eh. Nga ano lang sana namin.
7: Patawag, sir.
8: Ha?
7: Patawag.
8: Sino tatawagan mo?
7: Ito, hindi na, sir. Sa Mrs. Lang.
8: Bata? Mga bata ba?
7: Sir, salamat sa luna.
8: Oh, sige. Basta kung halimbawa nga, no, dito lang kukuha.
7: Oh, magpunta ka lang dito. Ako magbigay sa'yo.
8: Ano pangalan mo?
7: Maika.
8: Dito lang nakatambay? Dito lang?
7: Oh, dito lang.
8: Ito sa Kapitol, di ba? Ano yan? Ito, hindi bawal yan?
7: Hindi yan, hindi bawal.
8: Dito lang?
7: Oh, dito lang.
8: Sige. Maika, ha?
7: Opo, Maika.
8: Sabi na nandiyan. Sige. Mag-load ka na lang.
7: Ito lang magkuha.
8: Ay, hindi. Siyempre, yung mga ibang mga ano na pwede kong i-ano. Siyempre, nagaanap ng chicks, mga bisita, di ba? Sige.
7: Bakit ba ako, sir?
8: Hindi naman, okay naman. Basta.
7: Sige.
0: Aba, maaga pa ito, ah. Ano nangyari? Okay, alamin na lang natin mula mismo kay Station Manager Calo Villarosa. Nasa kabilang linya. Manager, ano ba ito? Ano nangyari?
9: Alam mo, itong personal dugong broadcaster ka talaga. Hindi ka tigilan ng mga balita. Katropang Ali.
0: Oh.
9: Sabi pa, ako meron lang susunduin dito sa may... isang lugar dito sa may malapit sa Kapitol kasi yung anak ko may project ginagawa dito pa sa may classmate niya. Papaganda ko dito sa may harap ng Sangguniang.
0: Oo, legislative.
9: Yung lalawigan. Legislative building. Hindi po kasi yung bintana ko kasi siyempre
0: pahangin.
9: Hindi tayo nag-i-airport, tipid tayo sa gasolina.
0: Okay.
9: Hindi namin kumatok. Sabi niya, sir, gusto mong chicks? Sabi pa, may... Alas 5:15 pa lang, pani kanina.
0: Oo.
9: Eh di, sabi ko, sige, record natin. Kinausap ko, sabi ko, anong, magkano? Nakarinig naman yan, sabi niya ako. 700, sir, all the way na yun.
0: Grabe.
9: 700 pesos.
0: Oo.
9: Oh. Oo, sabi ko, yung estudyante, meron. Ganun, sabi niya, meron, 1,000. Meron, may anak na.
0: Nako.
9: Oo. So sabi niya, gusto mo, sir, wala pa kasi, mamaya pencil, ako na lang. Sabi nung... sabi ko, ma'am, kasi nag-ano lang kami, nagpunggap na lang ako na kunyari kukuha ng chicks.
0: Oo.
9: Kasi pag pumarada ka pala dyan, katropang Ali.
0: Oo.
9: Di nga matinda-tindahan dyan.
0: Oo, yung sa mga gilid-gilid, sa gilid lang.
9: Oo, pag nakakotsi ka, lalapit ka.
0: Nako.
9: Parang, ang inaano nila, nito mga babae, kukuha ng chicks.
0: Yun lang.
9: Oo, pag pumarada, matik, lalapitan ka. Yung bang... Nakikita natin doon sa Manila na pagka dumaan ka dyan sa halimbawa Mabini, Ermita, malapitan ka ng mga babae kasi alam niya ang iniisip nila agad, naghahanap ka ng babae.
0: Yun lang, oo. So, ganun lang nangyari sa'yo?
9: Oo, nagulat ako. Sabi ko, hindi siguro ako kilala nito. Kaya tinuloy-tuloy niya.
0: Uh-huh.
9: Di sabi ko ganito, kunyari, sasakay sa loob ng kotse para makitawag.
0: Uh-huh.
9: Sabi ko, ganito na, binigyan ko na lang panload, naawa naman ako. So, yun ang sinasabi natin, katropang Ali, dito sa may Kapitol, harap ng legislative building.
0: Manager? Oo. Naputol si manager. Yung kalakaran na yan dyan sa pagbebenta ng mga panandaliang aliw sa bahagi na yan po ng Fernandez Street. Matagal na. Pero sa ganitong kaaga-aga pa... basta mayroong naka-four wheel ka lang, kakantukin ka pala. Paparada ka lang saglit, iba na pala yung magiging tingin nung mga... ano ba ito, manager? Bugaw o siya mismo?
9: Siya mismo. Mayroon ako, pinaikot ko yung cellphone ko, na-screenshot ng konti. Palitan mo lang, ano, yan siya, medyo may edad na, may anak.
0: Mm.
9: Ito, parang... Noon kasi meron tayong ano diyan yung parang ino-operate din pero kala ko wala na.
0: Oo.
9: Pero itong kanina tayo mismo yung totoo pala na tuloy-tuloy yung
0: tuloy-tuloy. Oo,
9: bentahan ng laman diyan sa may
0: Fernandez.
10: Fernandez, katropang Ali. Kaya ang akin, ipinapaalam natin ito para aware yung mga otoridad na continuous. Yung lugar na yan, baka continuous yung bentahan ng laman.
0: Yun.
10: So kung po pwede, malinis nila yan, magsabihan itong mga ito kasi baka mamaya, magkalat ng sakit ba katropang Ali?
0: Yun.
10: Di natin alam. Biro mo, alas 5 pa lang umarada ka pa lang dyan
0: May lumalapit na.
10: Kung tricycle, alimbawa mga
0: motor.
10: Tapos na, pagod na ito mga tricycle driver natin, mga rider, naghahanap ng chicks, makakakuha gantong oras
0: Oh. At sa ganung halaga, ang problema.
10: 700 lang, all the way na yun, sabi niya. Hindi ko na maalam kung ano yung all the way na yan.
0: Yun lang.
10: Katropang Ali.
0: Nagulat
10: lang tayo kasi hindi naman natin sinasabi na noon na nawala na yung pala. Tuloy-tuloy. Katropang Ali. So paalam din natin ito kay Kapitan Aquino kasi maningning yata ito.
0: Sakop niya pa.
10: Napaikutan na pa rin doon. Ano to? Nandyan. Nakita mo ba? Medyo may edad na siya.
0: Medyo. Oo nga.
10: May edad na. Siguro may mga pangangailangan. Sinasabi niya, gusto mo ba ng chick, sir? Kung halimbawa ayaw mo sa kanya, meron siyang irereto. Pero mamaya pa.
0: Oo, mamaya pa.
10: Pero sabi niya, kung gusto mo, ako na lang.
0: Gusto rin.
10: Bihira.
0: Gusto niyo pa sumatlay.
10: Sabi niya, sabi ko, hindi po ako kasi may kaibigan ka at may biglang sabi. Bakit, sir? Ayaw mo sa akin? Pangit ba ako, sir? Hindi naman, ah. Okay naman. At hindi lang ako ang nangangailangan. May birthday kasi nung kaibigan ko ngayon. Patropa ang Ali.
0: Yun.
10: So, siguro by next Sunday o next week, buksan natin itong mga ano na ito dahil tuloy ang bintahan ng laman
0: yun.
10: Dito sa lugar na ito at nakapapanganib para sa kalusugan ng mga lahat, ng bot, no? Ng babae at saka ng lalaki.
0: Yan.
10: Baka mamaya yung lalaki na nakapartner niya may STD.
0: Yun.
10: Sexually transmitted disease.
0: Mm.
10: O kung hindi si babae naman, hindi napapacheck up dun sa CTL, siya naman na may sakit, mahawaan naman yung lalaki.
0: Yun.
10: Diba? Tropang Ali, yun ang concern lang natin dito, no? So kung may binanggit siya na pangalan, nakalimutan ko na dyan, may nandiyan naman sa audio, ulitin mo na lang kung paano yung kalakaran para mas paano natin, mabigyan natin ng talagang merong nangyayaring ganyan dito na
0: nagpapatuloy yung
10: bintahan ng laman dito ngayon. Ngayong mga oras na ito, ay pumunta ka doon, pumarada ka lang, meron ka lang makausap na alanganin doon, bibigyan ka ng chicks
0: Tapos.
10: Katropang Ali, aga pa
0: Naga pa.
10: So, halimbawang umayag ka, 700, sabi niya, 700, pwede rin sir, madaling araw,
0: naku.
10: 350 na lang, pero pangatlo ka na, 350 na lang. Pumababa na, pagpaumaga na, pangkapi na lang nila
0: pangkapi
10: yun.
0: Pangkapi na lang yun. ang problema, problema pangatlo ka, yung dalawang nakauna sa'yo may sakit, hawa ka niya.
10: Yun. Sabi ko, mukha ba kung kukuha ng babae? Hindi porke nakasasakyan tayo ng ganito, kukuha tayo ng babae. So yun yung pananaw nila doon sa lugar na yan, katropang Ali.
0: Yun. Oo, nagiging nakikilala siya, manager, dyan sa yung area na yan na pugad. Oo, ng mga ganyan, uri ng kalakaran, manager.
11: Saka, mga ano to, hindi sila alam, yung mga anak na.
0: Ayun nga parang ano lang. Pang suporta lang ba?
11: Parang pang bahay-bahay na lang nila.
0: Ang problema lang ng manager, yung sakit na maaaring may dulot niyan. Mga ganyang kalakaran.
11: Yan lang din yung concern natin. So yun lang muna, no? Pinapatunayan natin na tuloy yung bintahan ng laman dito sa lugar na ito na dapat linisin ng mga otoridad, no?
0: Yun.
11: Katropang Ali. Harap-harapan talaga ito. Pero pumarada ka lang, lalapitan kayo. Basta may... Sige, lumutol. Lalapitan ito mga tao ito
0: Nakikiramdam yan sila
11: Sumungin po. Ikaw, kung sumayad na dito, dito, 700. Pero kung gusto mong mura-mura, 350, madaling araw.
0: Madaling araw.
11: Pangatlo ka na, pang-apat. Pangira talaga.
0: Pangkapi na lang.
11: Sige. Diyan mo na natin tatapusin ang balitaan ngayong linggo. Pagka-broadcast, napiting ka talaga ng balita kasi ka na dahil.
0: Yun nga eh. Oo. Yan talaga ang napuhay. Manager.
11: Okay, sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Ingat lang sa mga kababayan natin na gustong kumuha ng 69 na rin yung kalusugan ninyo. Baka yeah. mamaya eh
0: may sakit.
11: Natin naman maawat yung pangangailangan ninyo pero ilagay nyo sa tama.
0: Yun.
11: Katopang. Lalo yung may mga asawa na at yung may mga permanent partner na in life.
0: Nako.
11: Katopang. Oh. Sige. Balik muna sa'yo. I-play mo na lang ulit. Katopang Ali.
0: Sige.
11: Thank you.
0: Maraming salamat kay Station Manager Carlo Villarosa. Napagkamalan. Napagkamalan po. Ano? Pipika. Diyan sa kilalang lugar. Ito sa lungsod ng Petro Princesa. Na naglipa na buga. Maaga pa. Ano to? Para makarami? Para may booking? Ako naman, no. Eh, no? Mga kabay, mga tropa. Yan yung nahagip. Yan yung kausap niya kanina. Ni manager. I-replay mo raw, Engineer Moises. O yung sa una. Dugtong may isa. Itong nahagip ng camera ni manager yung kausap niya yung sarili na ang inaalok. Ah, nako naman talaga, oo. Sige.
7: Sir, sabi niya kasi kung saan daw ako, sabihin ko lang dito lang ako sa kapitulo. Wala kasi ako panload.
12: Saan yung anak mo? Taga saan?
7: Sige na, sir.
12: Taga saan yung anak mo?
7: Ha?
12: Taga saan?
7: Anak ka? Sa bahay.
12: Bahay?
7: Hmm.
12: Ano sabi mo, chicks? Saan may ka nakuha ng chicks dito?
7: Oh, may kuha dito ng chicks. Maka? Pwede ako. Ubot-ubad ako. Gatso pa ako.
12: Hindi. Magkano chicks dito?
7: 700, sir. Pero all the way na yun, sir. Ha? Lahat-lahat na yun. Yung all the way? All the way na yun.
12: Ano, bata? Matanda? Anong
7: siya? Wala pa. Kasi sir, ako pa lang, sir.
12: Ikaw pa lang available?
7: Hindi ako maarte, sir. Dami akong gis na katulad ng pick-up.
12: Pick-up?
7: Oo. Dami akong gis.
12: Hindi. Ano yung bata? Matanda? Ano?
7: Ako nga, sir.
12: Hindi. Sabi mo, meron kang iba. Sabi
7: wala. Mama, mayang gabi pa yun.
12: Pero meron din. Dito tumatambay, harap ng kapitol.
7: Oo.
12: Mga 700. Bata.
7: Ay, yung iba, 1,000.
12: 1,000?
7: Oo, pag mga bata.
12: Mga bata, mga yan.
7: Pero hindi ko alam, sir, kung maarte.
12: Estudyante?
7: Hindi. May mga anak na rin.
12: Ah, mga anak na rin.
7: Ako na lang, sir.
12: Wala ba mga estudyante?
7: Sir, ako na lang.
12: Ha?
7: Ako na lang. Hindi ako maarte, sir.
12: Hindi, may kaibigan kasi ako. Birthday niya mamaya eh. Inaano lang sana namin.
7: Patawag, sir.
12: Ha?
7: Patawag.
12: Sino tatawagan mo?
7: Ito, hindi na, sir. Sa Mrs. Lang, sir. Sabi niya kasi kung saan daw ako, sabihin ko lang dito lang ako sa kapitulo. Wala kasi ako panload.
12: Saan mo? Taga saan?
7: Sige na, sir.
12: Taga saan nyo? Hindi, siyempre yung mga ibang kaibigan ko, bata. Mga bata ba?
7: Sir, salamat sa lugar.
12: Oh, sige. Basta kung halimbawa nga, no, dito lang kukuha.
7: Oh, magpunta ka lang dito. Ako magbigay sa'yo.
12: Ano pangalan mo?
7: Maika.
12: Dito lang nakatambay? Dito lang?
7: Oo, oh, dito lang.
12: Ito sa Kapitol, di ba ano yan? Ito, hindi bawal yan?
7: Hindi bawal.
12: Dito lang?
7: Oo, dito lang.
12: Sige. Maika, ha?
7: Opo, Maika.
12: Sabi na nandiyan. Sige. Maglood ka na lang.
7: Ikaw lang magkuha.
12: Ay, hindi, siyempre. Yung mga ibang mga ano na pwede kong i-ano. Pero nagaanap ng chicks, mga bisita, di ba?
7: Oh, sige.
12: Sige.
7: Pangit ba ako, sir?
12: Hindi naman, okay naman. Basta.
7: Sige, sir.
0: Yun! Oh, 700! All the way. Hindi ho namin pinopromote, mga kabayan, mga katropa. Binibigyan lang po namin kayo ng paalala. Siyempre, sa mga kapwa natin pong mga barako, yung mga pangangailangan. Pero kapag kayo po ay may mga partner na... Nako, delikado. Delikado sa kalusugan. Yung sinasabing presyo, kakayanin. Ang kapalit naman niya, mga kabayan, mga katropa, yung gamot, yung perwisyo na maaari pong madulot kapag kayo po ay tumangkilik dyan. Ito ay bahagi lang po ng paalala ng ating pong himpilan, especially mismo si manager na yung nakaranas. Nagpapatuloy. Nagpapatuloy po yung ganyang kalakaran dyan sa bahagi po ng Fernandez Street. Mga kabay, mga katropa. Meron ba mga

0: Diyan po yan, sabi nga, diyan sa era na yan ng Fernandez Street, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ay, bahagi lang po yun ang aming pong pagpapaalala sa mga kapo natin barako. Ang iba medyo natitigang na. Ay, nako. Hanap na lang po ng medyo mas maayos-ayos. Ano ha? Baka naman dyan, makapulot kayo. Panandali ang aliw, pero ang kapalit, hindi po natin malaman dahil ang mga yan hindi dumadaan sa pagpapacheck up sa city health. Wala pong mga, tawag dito, clearances yan. Ako naman talaga, kung saan pabiyernes na. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Mula kay Kirit-Kirit, napunta tayo doon sa pickup. Bugaw. At sarili na mismo niya ang inaalok niya, mga kabayan, mga katropa. Pangit ba ako? Katropang Moises. Ako naman talaga, maibenta lang. Makikipagtsikahan at sasabihin, pangit ba ako? Wala pong pangit ang gawaan Diyos. Pero mga kabayan, mga katropa, yung pong mga ganitong kalakaran, bawal po yan. Bawal po yan. Yung iba po, ginagawa na lang daw po yan para doon, sabi nga, pang bahay-bahay ba? Pangangailangan sa mga tahanan nila? Narinig nyo man kanina, may mga bata daw, pero may mga anak na rin. Mamaya pa raw yan. Gabi. Kaya itong kausap ni manager, yung sarili na lang niyang inaalok niya. Naku naman, oo. Ha? Ano ang pangalan na banggit? Mike, ha? Ige, wag nyo na subukan pa, ha? Wag na po, mga boss, mga sir. Ha? Enjoy nyo na lang yan. Bigay nyo lang sa pamilya yung mas mainam pa. Yung 700 na yan, malaking bagay na yan, ha? Kunin na lang ninyo. Magawa na lang kayo ng bahay. Inam kayo sa bahay nyo, tulog. Ayaw, mas the best pa, di ba? Sige na. Ako mga kabay, mga katropa, 15 minutos bago po, o DC tuloy. 14 minutos bago po ang alas 6 ng gabi. Ngayon pong Biyernes ng hapon, ika-21 sa buwan ng Agosto taong 2026. Abol ko lang si Ma'am Flora Rojas Masong. Yan, maraming salamat po ha, sa pakikinig. Mga kabayan, mga katropa, sumain niyo na po ang ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman, mga kababayan, mga katropa, ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, at katropa rin po sa radyo. Happy weekend! At pangit ba ako? Katropang Alison Salvatos, magandang gabi na po, mga katropa!
1: Sumain niyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorrhea.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Sister Pain.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
8: Yeah!
0: Sister Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
10: Exciting!
12: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kampi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Nanatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tingin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri, ang aming mga awitin, ang aming mga puso.

0: Panginoon, iahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami mahihiya.
1: Gospel Hour on XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

nananatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tingin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin. Napakabuti mo, Panginoon.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,